0: Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Like, follow, and share. At kung merong katanungan, pwede rin mag-email sa radyomagazine@gmail.com. At syempre, para mas pagandahin pa ang serbisyo natin dito sa ating istasyon, meron din tayong website. Ayan, lahat ng mga kwento, istorya na sinishare namin sa ating social media at binabahagi dito sa ating programa, posted sa ating official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, o wala ng radyo, ano ang gagawin? Pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app. Ang tawag po rito ay PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and App Store. Libre lang ito basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na, kina ate, kuya, mommy, and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Hello, ayan, ano, sa lahat ng mga nakikinig, ito ang School on the Air natin. Mamaya pala, mga bata, no, meron ako ipapakilala sa inyo na bagong kaibigan. Nako, makakatulong ito sa atin. Maganda at makabuluhan ang usapan natin ngayong araw. Kaya yain na ang buong pamilya at makinig at tumutok dito sa School on the Air. Samantala, bago ko ipakilala yung mga kaibigan natin ngayong umaga, meron muna tayong tatalakayin sa unang bahagi ng lessons natin dito sa ating programa. Napakahalaga rin ito, no? At gusto ko na talagang ma-instill o matanim sa inyong mga isipan itong napakagandang Filipino values na tatalakayin natin ngayong umaga. At ito, mga bata, ay ang pagiging maparaan. O, diba? Pagiging maparaan. Kapag naririnig nyo yung mga salitang ito, ano ang unang pumapasok sa isipan ninyo? Pagiging maparaan sa English, ang tawag dito ay pagiging resourceful. So lahat ng bagay ay nagagawa ng paraan. Napakagandang attitude niya, no, mga bata? Kaya naman ito yung mga tips sa kung paano natin madedevelop everyday sa ating daily life o sa ating araw-araw na pamumuhay yung pagiging maparaan. Unang-una na dyan, kahit nahihirapan ka na, ay nagpapatuloy ka pa rin. Ganyan ka ba? Yung hirap na hirap ka na sa school, ang daming project, ang daming assignment. Gugustuhin mo na lang bang umabsent? Mami, ayoko nang pumasok sa school, bawi na lang ako next year. Oh, hindi maganda yun, ano? Dapat kahit nahihirapan, ay nagpapatuloy pa rin. Hirap na hirap kang magbasa, hindi mo maintindihan yung mga salita, hindi mo mabasa yung mga letra. Susuko ka na lang ba? Siyempre hindi, dapat ikaw ay nagpapatuloy pa rin. Isa yun, mga bata, no, sa core value o napakahalagang pag-uugali na dapat ay binabaon mo sa araw-araw. Pagiging maparaan sa paraan na kahit nahihirapan ka na ay nagpapatuloy ka pa rin. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag ka nahihirapan kang, ibig sabihin meron kang bagong natututunan. At napakasarap sa pakiramdam, mga bata, kapag ka pinaghihirapan mong isang bagay. Yung success, italagang ramdam na ramdam mo, no? Yung gusto mo ipagsigawan na ginawa ko to. Kaya yan ang unang pinakatatandaan ninyo. At pangalawa, naku, napakahalaga din ito. Ito yung isang bagay na struggle ko nung ako ay nag-aaral pa. Masino para sa kinabukasan. Ayan din ang isang bagay na dapat nating baunin ano, para tayo ay maging isang maparaan na bata. Kapag binibigyan ng baon, ubos agad, hindi dapat ganun. Ano? Dapat marunong kayong mag-save o maging masinop pa. Bakit? Kasi hindi nyo alam, baka sa susunod na araw, walang baon na maibigay si nanay at si tatay. Okay lang, makakapasok ka pa rin dahil nagawan mo ng paraan. Ikaw ay nakapag-ipon ng pera. So ayun mga bata, no, ang kahalagahan talaga ng pagiging maparaan. Yung iba pa nga, may mga klase ako dati, no, para lang may baon sila sa school, ang isa sa mga ginagawa nila, nagbebenta sila ng mga candies o kung ano mga bagay na pwede nilang ibenta sa kaklase. Yun ay pagiging maparaan. Isa pang pwede nating gawin ano, at para mas mailabas natin o maipamalas natin yung pagiging maparaan. Kung meron kang talent, meron akong kakilala din, ano, may talent siya sa pagdodrawing. Ngayon, ang ginagawa niya kapag may mga project yung classroom nila at may mga kaklase siyang hindi marunong magdrawing, siya ang nagdodrawing at binibigyan siya nito, no, ng bayad doon sa kanyang artwork na ginawa. So again, yun ay pagiging maparaan. At yung pera na naliliko mo mula doon ay pwede mong isave or pwede mong itabi para sa kinabukasan o sa panahon o oras na ikaw naman ay mangailangan. At ang pinakahuli sa lahat mga bata, isa pa sa Filipino value na kailangan nating gawin para mapamalas natin ang pagiging maparaan, yung pinaghuhusay mo lahat ng gawain. Lahat ng mga task na ibibigay sa'yo sa loob ng bahay, sa eskwela, lahat ng yan ay pinagbubutihan mo. Bakit? Dahil ito ay pagiging maparaan, ano? At pinapakita mo talaga na yung husay, yung mga bagay na meron ka ay ginagamit mo sa kapaki-pakinabang na aktibidad. So sana mga bata ay marami pang lumaki na maparaan, dahil alam nyo ba, magagamit nyo rin yan kapag kayo ay nasa adult life na. Yung mga natututunan nyo ngayong bata kayo, yung mga na-develop ninyong skill ngayon bilang isang estudyante, ay magagamit nyo yan kapag kayo ay lumaki na, nasa professional level na or adulthood na. At number one na nga doon ay ang pagiging maparaan. Madiskarte. Kahit may problema, nagagawa ng solusyon. Kahit mahirap, nagpapatuloy. Isa yan sa mga ugali ng mga Filipino, di ba? Yung pagiging resilient, di ba? Yun din yung bagay na itinuturo sa atin kapag tayo ay maparaan, yung pagiging resilient natin. So ayan, unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons ngayong umaga. Sana marami kayo natutunan at sana ay baunin ninyo ito sa araw-araw na ginagawa ninyo sa loob man ng bahay o maging sa loob ng inyong eskwelahan. Tuloy-tuloy pa rin tayo at sa pagbabalik ko, ipapakilala ko na sa inyo ang ating mga bagong kaibigan dito sa School on the Air. Kaya naman huwag kayong alis, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin ang programang School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Okay class, recess, break time.
9: Yay! Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
11: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatigil.

0: ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
2: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
0: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
6: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
4: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Mga bata, we're back! Ayan, ano, yung ating unang lesson kanina hanggang ngayon, sana ay fresh pa rin sa utak mo. At sa pagkakataong ito, ipapakilala na natin ang ating bagong mga kaibigan dito sa programa natin. Ready na ba kayo? Dalawa sila, no? Not one, but two. Ayan. Siya po ay ang librarian staff ng Research and Graduate Studies ng Quezon City Public Library at siya rin ang magbabahagi ng ating kwentong pambata ngayon. Sabay nating batiin ang isang maganda umaga, si Miss Irene Camua. Miss Irene, maganda umaga po.
13: Magandang umaga sa lahat ng mga manunod at mga nakikinig. Bilang mamamahagi ng isang kwento para sa mga bata, ilagay natin sa isip natin ano yung kaya ang kwento ng istoryang ito.
12: Yan. May pa-teaser na si Ma'am Irene. Yes. Samantala, ito naman para sa ating panayam mamaya. Ito na talaga ang ganda ng magiging kwentuhan natin ngayong umagang ito. Ang head po ng Research and Graduate Studies, walang iba kundi si Miss Esmeralda Cadelina. Good morning, Ma'am, and welcome sa School on the Air. Ayan, isa pa nga, Ma'am, para marinig nilang iyong napakagandang boses. Yan, ayan. Lapit na lang din tayo, Ma'am, sa mic para mas

0: marinig talaga natin yung boses. Isa pa nga po, ma'am.
1: Magandang umaga po sa lahat po ng mga nanonood ngayon.
0: Mm-mm. Okay, so sa pangalawang pagkakataon mamaya ay makakasama natin si Miss Esmeralda para nang sa ganun ay maibahagi niya yung ating pagkukwentuhan ngayon. Na talaga namang kapaki-pakinabang, hindi lang sa mga QC citizens, pati na rin sa iba pang kalapitan na lungsod. Ito ang ating kwentong pambata na ibabahagi ni Miss Irene. Ang pamagat ng kwento natin ngayon, ma'am?
2: Papel de liha.
0: Papel de liha. Ma'am, di ba yung papel de liha parang yung, ano ba yung papel? Yung magaspang? Yun yung ginagamit. Color black. Yung ginagamit kapag ikaw ay magkikis-kis, maglilinis. Yun, papel de liha. Baka kasi hindi na alam ng mga bata ngayon. Alam nyo naman ngayon, Ma'am Irene, di ba?
2: Yes.
0: Sobrang high-tech na. Ito na, yung ating kwentong pambata. Ready na kami, Miss Irene.
2: Yes, teacher. With the permission from Adarna House and the creators of the book, Mr. Ompong Remihiyo and Miss Beth Parokya Doctoleria. Ang pamagat ng aking istorya, mga bata, ay ang papel de liha. Ang nanay ko ang imis-imis. Pag may duming nakadikit, kis-kis dito, kis-kis doon. Pag may mantsa sa damit, kus-kus dito, kus-kus doon. Pag may sebo sa kawali, kas-kas dito, kas-kas doon. Dadako siya sa sala at mag-aayos. Pag may dyaryong nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may tornilyong maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pit-pit dito, pit-pit doon. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kalang tabingi, kalang dito, kalang doon. Tumuloy siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali dito, tali doon. Pag may tastas na laylayan, tahi rito, tahi roon. At pag may butas na pundilyo, tagpi rito, tagpi roon. Gagawi siya sa paliguan at pag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito, buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito, buhos doon. Pag mga uo na sumingit, buhos dito, buhos doon. Iikot siya sa bakuran sa may halamanan. Pag may dahong naglalaglagan, walis dito, walis doon. At pag may ipot ng ibon, palis dito, palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito, alis doon. Yan si nanay ang imis-imis. Maghapon at magdamag, kis-kis, kus-kus, higpit, salang, sigang, tali, walis. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, ano ba naman, milagring? Kas-kas, kis-kis, kus-kus ka. Nung kas-kas, kis-kis, kus-kus, kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. Parang papel de liha na pag is-is, hinahinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi nahawakan ni Turing ang kamay mo. Hindi nahawakan ni tatay ang kamay ni nanay? Bakit? Ano ba ang papel de liha? Naghanap ako sa bahay ng papel de liha pero papel de hapon ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang at bumili ako ng papel de liha. Magaspang pala at mahapdi sa balat. Gasgas ang kahoy sa isang kaskas. nisnis ang damit sa isang isis. Ganito nga makagaspang ang kamay ni nanay. Minsan, nilagnat ako at napilitang mahiga. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, punas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang mga buto ko, himas dito, himas doon. Pero, bakit hindi mahapdi ang himas ni nanay? Bakit hindi nagasgas ang balat ko? Nang hinimas at hinaplos niya sa akin, lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Mali si Tita Maring. Hindi papildiliha ang mga palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko naman si nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylay ng kortina, lilip dito, lilip doon. Pag may palay sa bigas, tahip dito, tahip doon. Kip-kip dito, kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito, kap-kap doon. Pag may ligaw na kuting, kup-kup dito, kup-kup doon. Minsan, nakita ko magkahawak kamay si nanay at tatay. Ang sarap tignan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi papildiliha ang mga palad ni nanay. Hindi papildilihang is-is dito, is-is doon, kis-kis dito, kis-kis doon, kas-kas dito, kas-kas doon. Pero, di ko pa rin natanungin si nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papildiliha ang mga palad niya. Anak, makapal at magaspang na ang mga palad ko dahil sa katatrabaho, ang sabi niya. Inisip ko, pinalambot ng mga gaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko. Ang manok na nilaga, ang kutsun sa upuan, ang mga medyas at kamiseta ni tatay, ang lupang baruhan, para lamang pang desal lumambot ito. Pumunta ako kay nanay at humawak sa kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan ayaw kong bumitaw pa. At ito ang istorya ng papeldiliha. Ang kwentong ito ay ang isang parangal para sa isang ina na magaspang ang palad dahil sa dami ng trabaho sa bahay. Ngunit kapag nahawakan na ang mga anak, nagiging magaang at kumikinis ang palad dahil sa mga anak. So mga anak, mahalin natin ang ating ina, mama, mami, lola. Dahil sa kasipagan nila, isang malaking bagay kung anong pinaghihirapan ng ating nanay.
0: And napakagandang kwento niya na, no? Parang teary-eyed pa si Miss Irene ako sinasabi yung mga salita niya.
2: Thank you, teacher.
0: Ikaw talaga. pero totoo naman yun, ano? Habang binabasa mo nga, Ma'am Irene, sabi ko, it's a good gift, ano? Para sa lahat ng mga nanay. Kapag ka nag-isip kayo ng pwede kipang regalo, birthday, Christmas, Mother's Day, lahat. Napakagandang libro nitong papeldiliha. Baka habang binabasa ng nanay mo, talagang iyak-iyak, hagul-gul na siya. Kasi that means na nakikita mo yung sakripisyo na ginagawa araw-araw at na-appreciate mo lahat ng mga ginagawa niya para sa pamilya. Mama Irene, may dadagdag pa po kayo?
2: May shout-out lang ng konti.
0: Sige po, teacher. Sige po.
2: Also, Adarna Books Online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House Book.
0: Mm-hmm.
2: And also, shout-out sa aming department head, Miss Madam Mariza Chico, and our assistant,
0: lahat.
2: Miss Meron Bernal, and also my anak na nag-deliver last Monday ba? Oh yeah, get well soon and we hope makalabas na tayo with Nicklaus.
0: Well, congratulations. Yeah. So, di ba?
2: I'm me. Hello, and Wayne.
0: Yeah. Ayan, congratulations ka, Ma'am kay Ma'am Irene. At sana mga bata na gustuhan ninyo yung libro na ibinahagi natin ngayon. Sabi ko naman sa inyo, talagang may aral lagi yung mga kwentong pambata natin na mahalin at pahalagahan natin ang ating mga nanay. So, shout out din po and happy viewing and listening sa lahat po naman nakikinig at nanonood sa atin sa live sa mobile app. Maraming salamat po. At sa pagbabalik natin mga bata, ito naman yung panayam na ibabahagi naman ni Ma'am Esmeralda sa atin. Dahil alam nyo ba na ang Quezon City Public Library ay nagsasagawa ng courses para sa lahat ng mga aspiring na maging librarian. So, meron silang librarian courses at ito ay binibigay nila ng libre. O, di ba? So, para malaman ninyo ang tungkol dito, magbabalik tayo. Ma'am Irene, sabay nating sabihin ang programang...
2: Ang programa...
0: School
2: on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
7: Amoy pares, amoy araw.
8: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo.
9: Ma, tama na.
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano? Game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Okay class, recess, break time!
16: Yay!
17: Tignan mo tong baon ko.
18: Anong baon mo? Pahingi naman!
15: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
18: Hachi!
19: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
17: Teacher?
15: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po!
18: Sige po! Maghuhugas na kami ng kamay!
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon, iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
21: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
22: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
21: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
23: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
21: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
3: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
21: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
23: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
3: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
24: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
25: School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: We're back! Nandito na naman tayo sa School on the Air. At kanina napakinggan ninyo ang napakagandang kwento ni Miss Irene. Ang pamagat nito ay Papel de Liha. At sa pagkakataong ito, may pa-teaser na ako kanina, ba? Diba? Sinabi ko sa inyo na ang Quezon City LGU, Quezon City Public Library, ay nag-aalok ng libreng review ano, para sa lahat ng mga aspiring na maging licensed librarian. At para malaman natin ang detalye tungkol dito, makakapanayam natin ngayong umaga para i-explain sa atin ano nga ba ito at paano ba makakapag-apply dito. Live sa studio natin, narito pa rin Miss Esmeralda Cadelina. Good morning, ma'am.
26: Morning po ulit.
0: Ayan, mas maganda na yung mic ni Ma'am Esmeralda. Mas rinig na natin yung magandang tinig ni Ma'am ngayon. At kanina nga, no, Ma'am Esmeralda, binanggit ko na po yung tungkol dito sa libreng review
26: apa
0: na binibigay ng QCPL sa lahat ng mga gustong maging lisensyadong librarian.
26: Apa.
0: Kailan po ito nagsimula at ano yung naging initiative ninyo? Bakit po ninyo sinimulan itong napakagandang proyekto na ito?
26: Nagsimula po ang proyekto na ito kasi marami po kaming mga kasamahan po sa trabaho na mga contractual po na gusto po ring maging licensed librarian. So sa amin na po nang galing mismo na magkaroon po kami ng bilang tulong po sa kanila na magkaroon po kami ng refresher course po para po dagdag po, makadagdag sa kaalaman po nila na 2 days po siya. Ginawa po namin siya last August 17 and 18 to 2026 po sa conference room po rin namin sa library po. Tapos, naisip po namin, i-open na rin po siya sa public sa mga gusto pa pong mag-review. Madagdagan pa po yung kaalaman nila maliban po sa review center na inatenan po nila.
0: Totoo yun at yung iba naman din, Miss Esmeralda, no, na wala rin namang kakayahan na magbayad. Kasi alam naman natin kapag tayo ay kukuha ng exam po, taka ng review center, may bayad yun eh, di ba? So yung iba, they can't afford it. So mas maganda na merong ganitong facility na inaalok kayo para doon ano, na matulungan pa rin sila. At ano naman po, Ma'am Esmeralda, yung expect nila during this refresher courses na ibinabahagi po ninyo para dito sa mga aspiring librarians?
26: Ayun po. Sa amin po, bali, naging compact review lang po siya. So, kaya 2 days lang po siya. Yung bawat sa isang bawat day po, may 3 subjects po siya na itatackle for 2 hours po. Tapos meron na po siyang short mock test. Tapos short mock test, tapos mga tips po. Kasi actually po, yung mga lecturer po namin, galing po mismo rin sa ano po, Quezon City Public Library po. May mga years of experience na po as librarian, na magbibigay po rin sa atin ng mga tips and best practices po na sa tingin po namin makakatulong po para sa exam po, sa librarian's licensure examination. Mm-hmm.
0: At kanina nga off the air, ano, nung kakwentuhan ko si Mama Irene at si Ma'am Esmeralda, sabi niya, meron nakapasa, di ba, Ma'am?
26: Opo, opo.
0: Sige nga, ikwento nyo nga po yung nangyari, yung nakapasa. At isa sa naging instrumento ay itong libreng refresher ng QCPL.
26: Ayun po. Nung hiningan po kasi sila nung patapos na po yung review po, hiningan po namin sila ng feedback po bago po sila umalis. Tapos yung isa po na nag-feedback doon, sabi niya po, yun lang daw po yung inatinan niyang review ng yung ngayong year po na ito kasi repeater po siya.
0: Mm.
26: Opo. So yun po, sa by God's grace po nakapasa po siya.
0: Mm.
26: Na nakaka-proud lang po kasi yun po, na yun feeling namin po, yun po talaga yung isa na nakatulong po sa kanya.
0: At sa mga ganitong kwento kasi, mas lalo kayo namomotivate, na mas magbigay at makatulong doon sa mga kababayan natin.
26: Opo.
0: So ayun, ang isa sa mga success story nito refresher na binibigay ng QCPL. Ang tanong dyan, Ma'am Esmeralda, paano naman sila makakapasok doon sa inyong napakagandang proyekto na ito?
26: Ayan po. Next year po, mag-open po ulit kami ng review po. Same month din po.
0: August din po.
26: Bago po kung hindi po magbabago yung schedule po ng exam po na September. Mga 2 to 3 weeks before po ng exam, mag-open po ulit kami ng review. Pipost po namin sa papalaw na lang din po ng Facebook page po ng Quezon City Public Library para po sa mga additional details po. Doon po kami magpo-post ng mga links, ng mga procedures po kung paano po register po sa review po namin.
0: Mm-hmm. At para din sa kaalaman ng publiko, no, kasi kapag ikaw ay isang licensed librarian na, pwede ka na mag-apply, syempre, sa mga public libraries and also even sa mga private libraries. Kanina tinanong ko si Ma'am Esmeralda, Ma'am, kasi ang pagiging empleyado ng gobyerno, kailangan ikaw ay passer ng civil service examination rather. So, ang pagiging licensed librarian pala, kahit hindi ka passer ng CSC, basta ikaw ay may lisensya ka ng pagiging librarian, pwede ka makapasok sa government office.
26: Mas marami pong opportunities.
0: Mas marami opportunities. Unlike kapag ka CSC passer ka, kailangan mo pa ulit mag-take ng librarian na licensure. Kaya sabi ko nga, dapat pala nag-librarian licensure muna ako. Kung alam ko lang, ano. Pwede pala yon. So, ito yung mga bagay na maganda ding nalalaman ng publiko, lalo na ng kabataan, para alam nila yung mga options at opportunities na naghihintay sa kanila kapag sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Diba? So maraming options at kagaya na nga nitong libreng refresher course na binibigay ng QCPL. Isa pa sa tanong natin, Ma'am Esmeralda, meron ba itong maximum number of participants? Kasi baka naman first come first serve basis din po ito.
26: Apo, ayun po. First come, first serve basis din po siya. So, sa ngayon po, last time, in-accommodate muna po namin yung 30 participants as pilot pa lang naman.
0: Pilot implementation.
26: Apo. So, baka next year po, magdagdag po kami ng onti po.
0: Mm-hmm.
26: Paunti-unti lang po muna hanggang sa yung ma-accommodate po namin na... Kasi gusto rin po namin makater sila mabuti. Yung hindi po overpopulated po sila na may intindihan po talaga nila yung bawat lesson po na tinuturo ng mga lecturer po.
0: Mm-hmm.
26: Kaya as much as possible, yung onti lang po silang ma-accommodate muna po namin.
0: Mm-hmm. At sana marami pang kabataan ngayon, ano, lalo na yung mga mag-aaral sa kolehiyo, na gustuhin nyo rin na maging isang librarian. Kasi napakagandang pagkakataon nito na syempre ma-develop yung skill na meron kayo, talent na meron kayo, knowledge na meron kayo, habang kayo ay nakakatulong din, especially for the young learners, ano? Kagaya nila Ma'am Irene at Ma'am Esmeralda, Ma'am Rona, and Ma'am Jen. So ayan, yung napakagandang balita ng QCPL para sa atin. At welcome ito, Ma'am, hindi lang sa Quezon City citizens.
26: Opo, opo.
0: Sige nga po.
26: Open po siya sa lahat po, kahit po hindi taga QC po. As long na kaya nyo po, may means po tayo na magpunta sa Quezon City Public Library kasi gusto po namin face-to-face po siya para mas nabibigay po namin yung need nilang mga details po kasi iba po talaga pag face-to-face po eh.
0: Mm-hmm.
26: Ayan po, kung kahit saan pa po siya, kung province po. Ay, last time po, meron po taga Bulacan din po.
0: Oh.
26: Nakapunta po siya sa amin. Kahit umuulan po ng malakas nun.
0: Pumunta pa rin siya. Opo. Ang galing, ano. Talagang, bakit naman hindi kung libre naman ito, ano.
26: Opo.
0: At pagkatuto naman yung kapalit ng inyong pagpunta sa facility ng Quezon City Public Library.
26: Opo.
0: At sabi din ni Ma'am Esmeralda, may free food. Opo. O, diba?
26: Salamat po sa mga head po namin sa Quezon City Public Library po. Talagang supportive po sila sa mga activity po namin.
0: Yes, natuto ka na, nabusog ka pa.
26: Opo.
0: Diba? Ang hirap naman kasi, Ma'am Irene, Ma'am Esmeralda, kapag kayo ay mag-aaral, tas walang laman ng chan.
26: Opo, totoo po.
0: So, maganda din na may free food.
26: Opo, very thankful po kami sa mga head po namin, sa mga boss po namin.
0: Ayun, so first come, first serve basis ito, kaya kailangan naka-tune in kayo. Opo. Or follow kayo sa social media accounts nila para alam niyo open na. So you have to be prepared that mag-apply na agad kayo para makasama kayo dun sa bilang na hinihingi lang nila for the next batch of
26: reviewees
0: ano, dito sa QCPL Refresher Course. At panghuli na lang, Ma'am Esmeralda, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, mga paalala na lang, kaugnay nitong napakagandang proyekto na ito at sa iba pang ginagawa ng QCPL. Go ahead po.
26: Ayun po, maghingi lang po din kami ng suporta po pag may mga activity po kami. Na lalo po sa mga ano po namin branches po namin. Sila po yung maraming activity po talaga. Nagpapasalamat din po kami kasi lalo po sa kanila pag ina-accommodate din po nila yung mga activity po namin. Yun lang po ang sa ngayon po ang ang mga initiative po namin. Sa lahat sa Facebook page po namin, pinopost naman din po namin sila. Pag meron pong mga bagong activities po. Na lagi naman din pong sure na makakatulong po sa community po namin.
0: Ayun, ang napakagandang balita na yan mula sa Quezon City Public Library. At kanina ako nakita ninyo, meron ako mga katabing libro dito sa aking upuan. At ilan lamang yan sa mga books na makikita ninyo kapag syempre kayo ay nag-decide na sumali sa mga review projects or programs, activities na meron ng QCPL. Ang kakapal, ang haba, ang lalaking mga libro. Ayan, at marami pang iba pwede niyong hiramin, gamitin, libre lang. Maraming salamat. At yan, ang napakagandang balita, ang libreng refresher courses ng QCPL para sa lahat ng mga gustong maging librarian din. Thank you so much, Ma'am Esmeralda Kadena.
26: Maraming salamat din po.
0: Magbabalik tayo, mga bata, Mommy, Daddy, Ate, and Kuya. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Ma'am, ang programa
26: School on the Air.
24: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Okay class, recess, break time.
1: Yay!
17: Tignan mo tong baon ko.
18: Anong baon mo? Pahingi naman.
15: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
18: Hachi!
19: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
17: Teacher?
15: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
21: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
22: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
21: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
23: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
21: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
1: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
21: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
23: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
15: Okay class, recess, break time.
2: Yay!
17: Tignan mo tong baon ko.
18: Anong baon mo? Pahingi naman.
15: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
19: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
17: Teacher?
15: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
24: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
25: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, ito bago lang tayo magtapos ano, para sa episode natin ngayong umagang ito. Meron lang na paalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa lahat ng mga kabataan laban sa panganib ng internet. Ito, makinig kayo mabuti. Nagpaalala po ang CICC sa mga magulang sakaling biktima yung kanilang anak ng mga modus sa internet o social media. Ayon sa CICC, mahalagang isave ang anumang detalye katulad ng palitan ng mensahe, profile, username at iba pang maaaring magamit na ebidensya. Bukod pa rito, agad na i-block ang account upang hindi na makapagpadala pa ng mensahe ang sino mang nais na makapanloko online. Kung nakitaan ng seryosong panganib ang insidente, agad na ipagbigay alam sa otoridad o iulat ang content o account sa social media. Huwag din anila magdalawang isip na dumulog sa number ng CICC na 1326 o mag-iwan ng mensahe sa kanilang social media account na @CICCGovPH. Dagdag na ahensya, huwag baliwalain ang mga kahinahinalang aktibidad ng mga kabataan online at agad na aksyonan kung kinakailangan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin ngayong umagang ito. Sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Ms. Marichal Malimban, Ms. Rona Esperanza, Ms. Camille Umali. Ang ating EP ngayong umaga, Ms. Julia Nicole Calces. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, ang ating guests, Miss Esmeralda Cadelina at Miss Irene Camua. At syempre, sa ating mga kaibigan sa labas ng studio, bumubuo pa rin ang team ng Quezon City Public Library, si Ma'am Rona at si Ma'am Jen. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga QCPL, sa lahat ng mga branches, maraming salamat po. Mga bata, bukas muli, ano, pagsapit ng alas 8 ng umaga, buksan natin ang ating mga radyo, sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Ma'am Irene and Ma'am Esmeralda, sabay nating sabihin ang programang
2: School on the Air!
24: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
25: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
11: Radyo on the Go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
27: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili,
31: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin,
31: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
31: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
29: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service
29: at Radyo Pilipinas,
32: Radyo
29: Magazine,
30: 1278 AM.
33: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
34: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
33: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
35: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
36: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
33: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
37: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
31: Mabilisang trivia.
1: dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
29: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
29: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
29: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
1: 1278 AM. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
5: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
13: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
15: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
15: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
15: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa,
0: Iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
14: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Naku, iha. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your general information station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM. Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Julia. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po. Ano? I-send lamang po yan sa ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating social media pages, tuloy-tuloy nyo nga po kami nga masusubaybayan sa pamagitan po ng PBS Receiver. What is PBS Receiver app? Ito po ay mobile application kung saan ninyo mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po ay downloadable for free. Ayan, libre lamang po ito, ano? Available po ito sa Google Play kung kayo ay Android user. And sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. At syempre, bukod po riyan mga mare, mga pare, gusto ko rin po kayong anyayahan na magbasa-basa naman po. Ano, bisitahin po ang ating website. Ano, visit po radiofilipinos.ph/radiomagazine para po sa mga mahilig magbasa dyan ng mga articles, feature stories, light stories, mga viral at trending topics. Ayan, dito nyo po matatagpuan sa ating website. Ano, dahil tayo nga ang The General Information Station. So, mapa-education man yan, women empowerment, tourism, culture, parenting, environment, anything under the sun ay pwedeng-pwede nyo pong mabasa dito. Ano? Yung mga articles po na nandito ano, ay isinulat, hindi lamang syempre ng inyong lingkod. Ano? Gayun din po na mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. So, kung mahilig po kayo magbasa, ayan, and of course, para nga po mas maging updated kayo sa mga istorya at kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa, bisitahin lamang po ang radiofilipinos.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: this morning nga po, mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, siguro gusto ko muna kayong itanong, mga mare, mga pare, familiar ba kayo dito sa tinatawag na first aid? Ano? Magayan yung paunang lunas, sabi nga nila, diba? Kung halimbawa man may emergency or something na hindi natin inaasahan, yung first aid, yung makakatulong para nga po ano, magsalba ng ating buhay. And bukod po dyan, meron ding tinatawag na CPR naman. Ayan, yung cardiopulmonary resuscitation. So ito po yung mga madalas nating marinig pagka may mga emergency, disaster, ano, mapa-natural disaster man yan, man-made, o mga hindi natin inaasahang aksidente o mga insidente. And speaking of, dahil ito nga po yung magiging talakayan natin this morning, mga mare, mga pare, napakahalaga na malaman natin kahit man lang yung mga basic skills, ano, na dapat nating matutunan regarding this. Bakit? Kasi hindi ho ba, hindi natin malalaman eh, bigla-bigla na lang ang mga aksidente, bigla-bigla na lang yung mga hindi inaasahang pangyayari. So hopefully, ano, mga mare, mga pare, ay marami tayong matutunan sa magiging talakayan natin this morning. And speaking of, para nga po ano, pag-usapan na ang kahalagahan ng first aid at CPR. Ano ba yung mga tamang pagtugon sa mga emergency at kung paano tayo magiging mas handa sa oras ng pangangailangan. Para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, makakasama po natin siya ang president at founder ng Redica Training and Development Services. Wala pong iba kundi si Miss Catherine Ann Carandanga Villanueva. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po. Sumusta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga po, Miss Jolie. Thank you for having me here.
0: Ayan. Ako rin po, ano, gusto kong batiin kayo ng isang napakagandang umaga, Miss Kath. And maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. And I believe, ano, Miss Kath, bago natin simulan, you're known as Kay Ann po ba? Or I can call you Kath? Or ano pong prefer
1: po? Kay na lang po.
0: Kay. Ayan, Miss Kay. Ayan. You can also call me Maring Julie naman po, ano?
1: So,
0: ayan. And bilang panimula po, Miss Kay, ano, dahil nga po na pahapyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin kanina kung ano yung magiging talakayan natin, baka pwede niyo pong ipaliwanag sa lahat. Ano po ba yung tinatawag na first aid?
1: Ayan, Maring Jolie, so yung first aid na tinatawag natin, in Tagalog, di ba, ito yung pangunang lunas. So ito yung binibigay natin sa ating mga pasyente habang inaantay natin yung mga rescuer dumating o kaya naman bago natin madala sa ospital. So napaka-importante nito kasi napoprolong natin yung buhay, especially kapag mga life-threatening. And then also, para hindi na lumala or madagdagan pa yung injury ng ating patient. Ayan. So ganun kahalaga ang first aid.
0: Ayan, ano, short pero napakadaling intindihin, Miss Kane, ito nga pong paliwanag ninyo sa first aid, ano. And gusto ko lang po ipunto, ang ganda po nung ginamit ninyong word, prolong. Kumbaga yun nga po, para mas mapahaba pa yung buhay ng isang tao na marahil ay na-accident or nangangailangan ng tulong. Samantala, Miss Kane, kaugnay ng first aid, naririnig din po natin, ano, itong tinatawag naman na CPR or yung kilala nga rin po bilang cardiopulmonary resuscitation. So, para rin po sa kaalaman ng lahat, baka pwede niyong i-explain ano naman po itong tinatawag na CPR.
1: So, yung CPR po, tama po, no? Cardio, so meaning heart, pulmonary lung. So, kailangan natin i-revive yung both heart and the lung. So, ginagawa ito

0: professionals. Pero bakit po kaya mahalagang matutunan din ito? Lalo na nga po natin, ng mga ordinaryong tao, yung mga pangkaraniwang mamamayan.
1: Actually, totoo yan, no? Iniisip nila mga doctor, nurses lang. Kaya lang imagine, ang tagal eh, bago natin madala yung tao sa hospital. So, sino yung gagawa? So, tayo yon. Kaya nga napaka-importante sa mga eskwelahan, sa mga company, yan, sa mga bahay, lahat tayo marunong. Kasi nga, hindi agad-agad nadadala sa ospital. So, remember, ang kalaban natin dito, oras eh. Every second counts. Yan. So, kailangan yung, lalo na yung may pagdurugo, may mga namamatay o nababawian ng buhay dahil naubusan ng dugo. Meron din na nag-cardiac arrest na, pagdating sa hospital, dead on arrival. Kasi wala tayong naibigay nito. So, lahat dapat marunong.
0: Ayan, that's why, ano, mga mare, mga pare, sabi nga ni Ms. K, hindi lang ito trabaho nga pang healthcare professional, ano. Kailangan matutunan natin ang first aid at CPR kasi hindi nga naman sa lahat ng pagkakataon ay agad-agad madadala natin sa ospital, sa mga clinic, ano, ang mga mahal natin sa buhay or mga kaibigan natin in case of emergency. So sana, yun nga po, ano, ito ay maging daan, Ms. K, para matuto ang mga kumare at kumpare natin sa kung paano ba yung tamang first aid at CPR. And speaking of pagkatuto, ayan, simulan na po natin. Ano? Pagkahalimbawa, Ms. K, na yun nga, dumating ang isang emergency, ano po ba yung pinakaunang dapat gawin ng isang taong nakasaksi, maybe nakawitness, o yung unahong nakalapit doon sa nangangailangan ng tulong? What's the first thing that we need to do?
1: Actually, pwede natin tandaan yung tatlong C na tinatawag, no? So, ito yung care, check. And check muna natin, assess muna natin yung ating patient. And then, pag na-assess natin, lalo na pag walang malay, we have to call. Call emergency number. Dapat alam natin, nakalagay sa phone natin, nakadikit dyan sa telepono sa bahay, yung emergency number. Yan. Kasi accident or yung mga ganitong pagkakataon can happen anytime, anywhere to anybody. So, dapat laging handa ka at alam mo kung saan ka tatawag. And then, of course, we have to give the management, the proper management. So, doon tayo mag-focus doon sa check. Yan. So, tandaan natin ang Dr. ABC. Letter D, check for danger. Make sure safe. Hindi lang para doon sa ating patient, but also for you as a rescuer. Kasi di ba, hindi ka naman magiging rescuer kung ikaw din ay may injury or may ikaw yung kailangan i-treat. Yan. So, check for danger. Letter R, check for response. When we say response, ito yung pag-tap ng shoulders. You can say, hey, are you okay? So, kailangan magkabilang tenga. Kasi ba maaari yung isa, walang pandinig. So, like, hey, are you okay? Hey, are you okay? Malakas yung pag-tap. Lagi ko nga sinasabi, I use hugot lines kasi when I teach. Yan. So, kapag ka magtatap, kailangan malakas. Kasi yung iba, manhid na. Wala nang nararamdaman. Yan, check the airway. Ibig sabihin, check natin yung kanyang bibig. Check natin kung meron siyang obstruction. Baka hindi siya nakakahinga kasi na-choke pala yung ating patient. Then check also the breathing. How to check the breathing? It's by looking at the rise and fall of the chest. May mga tinuturo na look, listen, and feel. So you can look for the rise and fall of the chest. You can listen through your ear and feel through your cheek kung humihinga yung ating patient. Pero kung halimbawa, na may sakit na nakakahawa yung ating patient, pwede naman na nakalayo yung ating muka. Just look at the rise and fall of the chest. And also check the letter C, which is the circulation. Pag sinabi natin circulation, we can check the temperature. Mainit ba yung ating patient? Or malamig, nalalamig? Pwede rin check the color. Nagbago ba yung kanyang kulay? Lalo na pag nawawala ng oxygen yung isang tao, nagbu-bluish in color. And also check for the pulse. Pag mga adult and child, ang ginagamit natin yung pulse, yung tinatawag na carotid pulse. So from here, sa center of the neck, slide mo lang dito sa side, nandiyan yung ating carotid pulse. Yan, so, sino yung mga kinukonsider nating adult? So ito yung 1 to 12 years old, adult, 13 years old and above, child, 1 to 12 years old. Yan, so dito tayo mag-check ng pulse. Pero pag mga baby, siyempre si baby, no, hindi naman natin mapansin yung kanyang leeg, di ba? Halos magkadikit yung kanila.

0: ng head and shoulder. Yan. So, ang gagamitin natin yung pulse nila sa kanilang braso. So, dito naman yung sa part na ito. Yan. So, yan yung brachial pulse. So, mga minimum 5 seconds, maximum 10 seconds. Yung pag-check natin ng breathing and pulse. So, manalaman natin doon kung nag-respiratory arrest. Ibig sabihin, tumigil ba yung kanyang paghinga pero may pulso. Pwede rin natin malaman kung nag-cardiac arrest. So, ibig sabihin, tumigil yung kanyang paghinga pati yung tibok ng kanyang puso. So, wala siyang pulso. Yan. So, yan yung check natin. No? So, again, check and then pull and then yung ating care for the proper management.
1: Ayan. Opo, ano, very informative, ano, Miss Kath. Salamat po, especially para sa mga nakatutok sa atin sa live streaming. For sure, nakita ninyo, ano, may mga ginamit si Miss Kay na kagamitan para nga mas maunawaan natin kung ano ba yung mga dapat i-check, kung paano ba malalaman yung pulso, yung paghinga ng isang tao nga nangangailangan ng tulong. So, thank you po. Thank you so much, Miss Kay, ano, dito po sa inyong paliwanag. Yung gusto ko lang din po ipunto, napakaganda nung sinabi ninyo yung naunang parte po na kumaga ikaw yung first, of course, 'di ba, bago mo tingnan yung pasyente, i-check mo muna yung surrounding or yung paligid din yung sarili mo. Kasi oo nga naman, 'di ba? Paano ka makakatulong sa iba kung ikaw pala mismo maybe injured ka or injured ka or maybe ikaw rin may masakit sa iyo or may natamaan pala sa iyo, ano? So napakahalaga po pala noon. I think yun po ang isa sa mga nakakalimutan kasi natin, hindi ba, Miss Kay? Parang agad-agad gusto nating tumulong sa iba. Pero hindi natin namamalayan, tayo rin pala yung sarili natin ay nangangailangan ng tulong. And of course, yun nga po, mga mare, mga pare, ano, ipiniliwanag ni Miss Kay sa atin kung ano ba yung tamang pag-check pag sa adult and pagka sa mga babies. So, thank you po, ayan, ipagpatuloy po natin itong usapan natin. Pero kung halimbawa man, Miss Kay, dahil this is an emergency nga po, ano, bakit po kaya napakahalaga na magbigay tayo ng first aid o ito pong tinatawag na immediate and appropriate assistance habang po hinihintay natin yung professional medical help? Kasi may mga pagkakataon ho, hindi ho ba? Dahil nga, hindi agad-agad dumarating yung professional help, ay kailangan matugunan muna natin yung pangangailangan para ho ma-prolong, ba diba? Yun nga ho yung sabi natin, mas mapahaba pa yung buhay ng isang taong na-accident o nangangailangan ng tulong. Bakit po ito mahalaga, yung immediate and appropriate assistance na tinatawag?
0: Ayan. So, yung katulad na nabanggit ko kanina, no? So iniiwasan natin yung paglala. Halimbawa, meron siyang pagdurugo, so kailangan mapatigil natin yung pagdurugo para hindi maubusan. And also, it can lead to shock. Yung shock, maaari itong mag-lead sa pagkamatay ng ating patient. Yan. And also, pag halimbawa naman, kailangan natin mag-CPR. Alam mo, yung CPR kasi natin, yung actually, we give 30 compressions to ventilations, so we call that one cycle. Ginagawa siya actually for 5 cycles, so that's 2 minutes. Imagine, we need to revive the patient 0 to 4 minutes. Yan. Pag na-revive mo siya, walang brain damage ng ating patient. Pero pag umabot ka ng 4 to 6 minutes bagong ma-revive ang isang tao, possible meron siyang brain damage. Yan. And then 6 to 10 minutes bagong ma-revive ang isang patient, meron na itong brain damage. Depende kung anong part ng brain ang nawala ng oxygen. So for example, for communication, hindi siya makapagsalita or merong slurring of speech. Kapag halimbawa naman sa control, maaaring paralyze yung ating patient. Kung halimbawa naman yung part ng brain for memory, magkaka-amnesia yung ating patient. So depende kung anong part ng brain ang na-deprived or nawala ng oxygen.
1: Ayan.
0: And then also, 10 or more minutes, ito yung pinakamalala na. Yan. So, pagka ganun katagal, brain damage ito. Yes, maaari mong ma-revive yung patient, pero pagdating sa hospital, they need ilagay sa ICU, lalagay sa respirator or ventilator, and miracle kung magising pa at maging normal pa yung ating patient. So, ang kalaban, again, katulad ng sinabi ko kanina, is yung oras. So, once na tumigil ang pagtibok ng puso, you have to start right away the CPR para ma-revive natin yung patient at maiwasan natin ang pagkakaroon nila ng brain damage.
1: Ayan, ano, grabe pala, Miss Kay. Para nga, 4 na minuto. Imagine natin, ano, sa loob ng 4 na minuto, kailangan yung CPR, sabi nyo nga, o, ano, once na tumigil na yung paghinga, maybe, or bumagal yung paghinga ng isang tao, we need to, kasi nga, o, ano, ito ay may kaugnayan sa utak natin. Sabi nyo po, ano, yung term ninyo is brain damage. That's why napakahalaga ng mabilisang pagkilos pagdating nga po sa emergency na tulad nito. Pero yun po, ang ganda nun kasi Miss Kay, hindi lang siya basta mabilis na pagkilos. Diba? Mahalaga rin ho na alam natin kung paano yung gagawin, ano yung dapat gawin. Kasi I think it's not enough na mabilis ka lang, pero you don't know what to do. Ano. I remember Miss Kay, ano, kasi I also had the same training, pero short period of time lang po yun. Pero napakalaking tulong nga po. Kasi naalala ko, I think tinuruan din po kami yung tinatawag na tourniquet, ano, or tourniquet. And yun nga po, parang halimbawa man, may mapatigil yung paglabas ng dugo sa katawan natin dahil napakalaga rin ho na hindi tayo maubusan ng dugo. So, very informative, Miss Kay, ano, netong usapan natin. And mabalik po ako dito sa kanina ho na mention na ninyo yung CCC, yung check, call, and care. So, baka pwede nyo rin ho nga pahapyawan uli na sa mas madali o mas mauuna nawaan ho ng lahat, ano, kung ano po ba itong tinatawag na check, call, and care. Baka yung mabilisan lang ho na pwedeng mas maintindihan ng lahat.
0: Yeah, okay. So again, sa check po, doon tayo papasok sa Dr. ABC. So check danger, yung response, pag nalaman nating walang malay yung ating patient, ask someone to call for help. Actually, maganda tulungan tayo, no? So for example, ikaw nakapag-training ka ng first aid, ikaw yung tatawaging doer. Tapos yung isang kasama mo may hawak ng cellphone, siya yung sabihan mong tumawag ng tulong. Yan. And then, pagka yung isa naman, pwede nating ask to get kung anong pwede nating gamitin sa pagbibigay ng first aid treatment. Like sa mga bahay or companies, I hope may mga first aid kit raan. But remember, as first aider, kailangan resourceful ka. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, meron kang pwedeng gamitin. Yan. So kailangan gumamit ka ng mga improvised material. Then the other one, ito yung tatawagin natin, crowd control. So kailangan may mag-pacify doon sa mga bystanders, yung mga naglalapitan, ayan, para hindi magkagulo. And also yung iba, ingatan din natin yung mga gamit, no? So pag busy ka, minsan nananakawan, ayan, the patient and also the rescuer. Ayan, so kailangan tulungan. So again, may doer, mag-a-apply ng treatment. The communicator will call for emergency number. Then the coordinator will assist to get the first aid kit. And also the other one will be the ground controller. Okay, and then check the airway for any obstruction. Check the breathing of the patient, at the same time, the pulse. Kung meron bang pulse yung ating patient. And then, pag nalaman natin, wala siyang breathing, wala siyang pulse, that's the time papasok yung care. So, dito tayo mag-CPR.
1: Ayan. So, ibig sabihin, Miss Kay, if tama po yung understanding ko at para lang din ho sa kaalaman ng lahat, hindi naman po pala right away, ano, sini-CPR ang isang pasyente. Kasi parang yun ho, eh, hindi ho ba sa mga palabas, ano, pagkalimbawa, pagkakuha sa pasyente, agad-agad, right away, ano. So, mali ho pala yun. Kailangan yun nga ho, you check the airway, yung breathing, kung may pulso, bago isagawa itong tinatawag na CPR. And speaking of CPR, Miss Kay, ano, kasi may mga songs din ho, ano, na madalas, parang na-associate, ano, pagkahalimbawa ho, pwede daw yun yung counting, yun yung pwede nyong gamitin para ho, ano, makapag, kumaga, ano pong tamang term doon, mamapush mo, parang ganun, ano, yung dibdib ng isang tao. Pero
0: you
1: kayo
0: have to
1: po,
0: push hard and fast.
1: Yes.
0: Push hard and fast. Pero yung pagka-fast niya, we have to put a beat. Ba, sabi nga nila yung kantang Staying Alive, yan, yung actually, marami ng kanta ngayon eh, na lumabas, mga bago, na pwede nating i-apply. Yan. So, pero ako, I stick talaga with the song Staying Alive eh. Kasi from the word, you have to stay alive.
1: Yes.
0: Yan. So, yun yung proper beat.
1: Opo, pero para sa kaalaman ng lahat, ano, Miss Kay, ano po ba yung tamang bilang? Ilang oras, ilang minuto, at how many pag-push po na sabi nyo nga, we have to push hard, ano? Ilan po yung tama at sa naparaan para po matulungan ng isang tao using CPR?
0: Okay, first is the position.
1: Mm-hmm.
0: Yung paglagay ng kamay natin dito sa gitna ng dibdib.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, usually pag adult, dalawang kamay eh, yung mm-hmm. interlace eh. Pero pag child, isang kamay lang. We use the heel of the hand.
1: Mm-hmm.
0: And then pag mga babies naman, according with the American Heart Association, we use the two thumbs to give the compression. So may method of compression.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding depth of compression. Ibig sabihin, gaano kalalim. Sa adult, we use we give 2 to 2.4 inches eh. So ganito siya kalalim, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa child, of course, mas mababaw, about 2 inches. Pag infant, 1.5 inches. But the problem, kapag ka, ako lagi ko sinasabi, it depends sa body size ng patient eh, and also body size ng rescuer. Diba? What if payat yung patient mo, tapos malaking tao ka?
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan mabawang mo ng konti.
1: Mm-hmm.
0: Yan. And then also, kapag malaki naman yung patient, payat yung CPR, kailangan harder compressions yung ibibigay. So, it depends talaga in real situation.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Pwede mo naman mabawan muna. And then, ramdam mo naman, di ba, pagka kulang yung binibigay mo.
1: Yes.
0: Ibibigay mo ang lahat.
1: Wow.
0: Pero nung binibigay mo ang lahat, hindi pa rin sapat.
1: Ayan.
0: Sometimes have a breaking ribs ng ating patient. So, kailangan ingatan natin yan.
1: Totoo, ano, Ms. Kay, ano, sabi niya ho nila, pagka nagbigay ka ng CPR, may mga pagkakataon na yung ribs nga po daw natin ay naapektuhan. Ito po ba ay normal? O this is something na kailangan as much as possible na hindi dapat mangyari? Kasi nasisira nga raw ho yung ribs ng taong tumatanggap ng CPR. Gaano po ito katotoo?
0: Actually, nangyayari talaga siya. Common siya na nangyayari. Lalo na pag matatanda, madaling ma-break yung kanilang ribs.
1: Mm-hmm.
0: Pero hanggat maaari, yung proper compressions natin, kaya natin ito itinuturo sa mga training para maiwasan natin yung pagka-break ng ribs.
1: Mm-hmm.
0: And itong ribs na ito, ha, pag na-break, hindi yan ang sinusurgery. Inaantay itong mag-heal. Self-healing siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang tagal kaya pag self-healing, it takes time.
1: Yes, totoo. Ano, parang yung sagot ni Ms. Kay sa atin na double meaning, may hugot din. Ano, it takes time, totoo. Ano, parang pagmamahal ho, ano, it takes time. Pero yun nga ho, kidding aside, pagka ho pala sa pagsi-CPR, ano, as much as possible ay hindi dapat masira, ano, or maapektuhan yung ribs ng isang taong tumatanggap ng CPR. Kasi oo nga naman ho, ano, ang hirap nun. Kasi may injury ka na sa ibang part ng katawan mo, posible eh. Tapos pati yung ribs pa ay maapektuhan. And you've mentioned, ano, para sa kaalaman ng lahat, mga mare, mga pare, na self-healing pala ito. So, hindi pala siya basta-basta na pag gusto mong ipa-connect-connecta yung ribs mo ay isa-surgery. Hindi po ganun, ano, self-healing, sabi nga sa atin ni Ms. Kay. And babalik po ako dito sa kanina rin ho na pag-usapan natin na before ka tumulong, of course, you have to check yourself first, baka ikaw rin nangangailangan ng tulong. Pero bukod po dun, may tinatawag din po na scene safety naman po, ano. So, kailan po natin na at paano masisiguro nga ligtas yung lugar bago ho lumapit sa emergency scene? Kasi di ho ba may mga pagkakataon, halimbawa, car accident, ano, or maybe sunog naman ho. So, sa kagustuhan nating tumulong, minsan may mga debris na nahuhulog na pala, hindi natin namamalayan. So, kayo po bilang eksperto, ano po yung paalala nyo sa aming lahat?
0: Yeah. So, for example, nasa kalsada, no? So, may mga dumadaang sasakyan. So, hindi tayo basta-basta dyan magbibigay na person. Kailangan natin ng tulong actually nung ating yung mga resources natin, like yung mga traffic enforcers. So, of course, kailangan sila yung magsisecure nung scene kung safe pa. And also, they use mga orange cones yan para hindi dadaanan ng sasakyan. Sa mga sunog naman, of course, we need to get muna the patient from unsafe place. Ladali natin doon sa safe place bago tayo magbigay ng treatment. Hindi pwedeng doon ka mismo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ito pa, earthquake. Nagbabagsakan yung mga building, yan, bumabagsak yung mga walls, ceiling, yan. Hindi ka pwede dyan mag-first aid treatment.
1: Mm-hmm.
0: So again, hintayin muna natin tumigil ang earthquake o kaya madala sa safe na lugar yung ating patient. And meron din na cases na mga kuryente. Yan, so hindi pwedeng lalapit ka, hahawakan mo yung taong nakukuryente kasi pati ikaw makukuryente din.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, lagi natin iisipin. Hindi pwedeng so good ka lang.
1: Yes.
0: Yan. So, kailangan isipin mo lagi yung safety mo.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Parang pagmamahal. Paano ka magbibigay ng pagmamahal kung hindi mo mahal yung sarili mo? So kailangan sarili mo muna.
1: Totoo po, ayan, very relatable, yung sinasabi ni Miss Kay sa atin. Hindi lang informative, relatable din. Pero totoo po, Miss Kay, gusto ko lang din po i-add dito sa sinabi niyo, bukod sa sunog, accidents, road accident, and earthquake, even yung sa mga katubigan ho, hindi ho ba, minsan hindi naman pala marunong lumangoy, susugod sa kagustuhang matulungan yung nalulunod. Pero ikaw pala mismo, sabi nila, adrenaline rush daw. Pero yun nga, we need to think first talaga. Mag-isip muna bago gumalaw or kumilos. Samantala, Miss Kay, ayan, ito po ay isa sa mga favorite ko naman itanong sa mga nakakapanayam ko rin po. Ano naman po kaya yung mga ilan na maling paniniwala or mga misconception pagdating po sa emergency na ginagawa natin, especially tayong mga Pilipino?
0: Tama yan, Maring Julie. Ang dami talaga nating mga maling kagawian, no, ng mga Pilipino. Example, nose bleeding. Di ba? Alam natin, nakasanayan natin, pag nose bleeding, kailangan, sabi nila, tumingala. Yan. Itingala ka daw. Kaya, ang problema, kapag nakatingala ka, yung dugo, maaaring pumasok sa lungs mo. Pag pumasok yan sa lungs mo, ang tawag natin dyan ay aspiration, which is nakakamatay. It can also lead to death. So, hindi dapat nakatingala. Instead, dapat nakayuko, saka tayo magpipinch dito sa part na ito, higang sa bibig. Yan. So, kailangan nakayuko. Tapos, meron ding cases na epilepsy or yung mga seizures na tinatawag, yung uncontrollable muscle movement. Lagyan daw ng kutsara sa bibig. Yan. So, yan yung mga nakasanayan. The problem, pwedeng magkaroon ng injury sa bibig yung ating patient. At the same time, pwedeng ma-choke. Meron nga naglagay ng plastic spoon kasi sabi ko, tsara daw. Ayun, nabali, na-choke pa yung patient. Ay, eto pa, yung madalas ginagawa. Ano pag nabibilaukan, anong sabi? Kailangan daw batukan. So, hindi natin pwedeng batukan yung ating patient, ha? So, dito yung tamang pagbigay ng back blows. In between the shoulder blades, dito natin ginagawa yung pag-back blows. Hindi dito sa may batok. And so, kaya maganda, maturuan natin yung mga Pilipino, yan, yung mga tao, yung tamang pagbibigay ng treatment. And eto, pang number 4, yung burn. Madalas, di ba, nagluluto, napapaso. Kapag ka napaso, anong nilalagay? Sabi nila, lagyan daw ng toothpaste. Yan. So pagka naglagay ka ng toothpaste, yes, meron siyang cooling effect, pero wala siyang content para mag-heal yung burn. So avoid using the toothpaste. Okay, and last one. Sa sugat, yung maling kaugalian. Di ba sabi yung mga matatanda nung araw, pag ka nasugatan ka, lagyan daw ng alcohol. Yan. Una-una, napakahapde. Alam mo yung feeling na nasasaktan ka na, pero lalo mo pang sinasaktan yung sarili mo. So never use alcohol. Yan. So ano lang yan, panglinis outside the wound but not directly doon sa sugat. Yan. So yun yung mga maling ginagawa natin. Nose bleeding, epilepsy, sa choking, sa pagnapaso, and also pagka nasusugatan. So marami nang updated ngayon. So maganda maka-attend sila ng mga trainings.
1: Ayan, totoo, Miss Kay. Agree ako sa mga sinabi mo, kasi ang daming Pilipino na magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ginagawa ito nga pong mga hindi naman pala dapat gawin natin. And gusto ko lang din po i-ask, Miss Kay, somehow I think related din ho dito sa mga maling pantiniwala or misconception. Kasi pagka, yun nga po, pag emergency, ang sinasabi kasi nung iba, huwag mong hawakan kasi baka mamaya may injury siya or something na mas magpalala pa doon sa nangyari sa kanya or doon sa aksidente. So paano po kaya sa mga situations na tulad nun? Kasi yun nga po, medyo contradicting siya kung isipin natin. Halimbawa, dangerous yung paligid, dangerous yung place. So ang goal po is ilayo siya doon, di ba, para mas maging safe siya. Pero however, yun po, may mga pagkakataon na sinasabi ng iba, huwag mo na hawakan kasi baka mas lumala pa, ikaw pa may kasalanan. Di ba? May ganun ho.
0: Especially, Maring Jolie, pagka motorcycle accident, di ba, hindi pinapatay yung rider.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, pag halimbawa, nahulog yan sa stairs, motorcycle accident, car accident, iniiwasan nating hawakan o buhatin. Kasi yung maling pagbuhat o paggalaw natin doon sa ating patient can lead to pagka-paralyze niya, pwede rin pagkamatay ng ating patient or pagka-comatose. So, iniiwasan natin yon. So, actually, meron din tinuturo no, sa training natin na yung tamang pag-assist, paghawak doon sa head and neck ng ating patient para hindi na ito gumalaw-galaw habang inaantay natin ang pagdating ng mga rescuer. Pero lagi ko din sinasabi, kung hindi mo kayang panindigan, huwag mong sisimulan. So, ibig sabihin, huwag mo na lang hawakan kung hindi ka sigurado at mapanindigan mo na antayin ang rescuer na nakasupport ka lang dun sa ating patient.
1: Ayan, ano, kung hindi mo kaya, huwag mo lang subukan pa, huwag nang simulan pa. Kaya pa rin nga po, kidding aside, Miss Kay, napakahalaga ano, na magkaroon tayo ng kaalaman talaga, umaten ng mga trainings na tulad nito para at least kahit papaano, alam natin yung paunang lunas, hindi tayo sumusugod, sabi nga nila, ano, susugod ka ng may dalhang baril pero walang bala yung baril mo, ano, sa napakahirap po nung ganun. That's why, sabi nga nila, lamang talaga ang may alam, ano. So, thank you po, Miss Kay. At least now we know na pagka may mga ganung sitwasyon nga po, ano, ay kailangan talaga magdoble ingat. Pero kung halimbawa po, Miss Kay, na you know how to do the CPR. Pero yun po, let's say for example, ang kaso nga ho is motor accident. So, ano po yung Unahin mo po ba yung kapakanan nung na-aksidente sa motor? O but since na nakita mo ay parang hindi na siya humihinga, yung pulso niya, hindi ko na nararamdaman, I'll do the CPR. So, may mga sitwasyon no, na ganito, very critical, pero hindi pa dumarating yung professional help. So, ano lagi po ba yung
0: dapat? Priority is the safety eh. Mm-hmm. Safety ng rescuer, safety ng patient, tapos saka tayo mag-check ng breathing and pulse. Priority natin yung paghinga. Yeah, so kailangan ma-revive natin agad. And then hanapin natin kung saan yung kanyang mga pagdurugo. Then kailangan mapatigil natin yung pagdurugo. Pero pag obviously nakita mo agad yung pagdurugo, you can ask someone to cover and then apply direct pressure para habang nagsi-CPR ka, na bibigyan natin ng treatment yung kanyang pagdurugo.
1: Ayan, thank you po, ano, Miss Kay. At least yun po, ano, malinaw na hindi talaga mag-isa, ano, hindi ko kakayanin mag-isa. Kailangan ng katuwang tulong ng iba para nga po, ano, makatulong tayo sa iba. And another thing po, ano, dito rin po at sa misconception yung mga maling paniniwala, Miss Kay. May times naman ho, kanina napapiyawan ninyo na pwede tayong maging resourceful. For example, ano, wala tayong kagamitan. So, kung meron man tayo sa paligid, for example, yun nga ho, hindi ba ang mga napapanood natin sa pelikula pagka nagdudugo yung tao or dinudugo ano may sugat, malaking sugat or sa accident ay parang humihila tayo ng tela para yun yung gagamitin natin para mapatigil yung blood.
0: Pero kailangan maganda yung apps.
1: Opo, ano? Pero may mga pagkakataon no, na sinasabi naman nila, paano yun? Baka mamaya hindi malinis, ma-infect palalo yung sugat or ma-infect palalo, magkaroon palalo ng komplikasyon. So, paano naman po kaya pagka ganun?
0: Ayan. So sa mga pagkakataon na wala talaga tayong first aid kit, wala tayong gasa na ilalagay sa sugat, maganda kasi malinis, di ba? Para maiwasan natin yung infection. Ayan. And reminder din, every time tayo ay nagbibigay ng treatment, dapat tayo po ay naka-gloves. We need to protect ourselves from body secretions ng ating patients, especially pag nahawakan natin yung kanilang dugo. Ayan. So improvise, kung halimbawa wala tayong gauze or sterile dressing, pwede tayong gumamit ng panyo. Yan, kaya maganda meron tayong dalang panyo parate. And then kung ayaw tumigil ang pagdurugo, pwede mong gamitin ang panyo para pang bandage. Kasi how to stop bleeding by applying direct pressure and yung paglagay ng pressure bandage. Kaya pag halimbawa naman nabalian ang buto, you can put something hard. Yan, actually mga folded blanket, folded towels, pwede mo rin siyang gamitin to support the broken bone. Mm-hmm. Kung halimbawa naman nabalian ang leeg, yan, pwede ka naman dito mag-improvise like neck pillow, rolled towel, o kaya naman yung cap or sombrero, yung part dito na nilalanta. Call this one visor. So you can put it here dito sa leeg and then bandage around. Yan. So yun yung mga sample ng improvised material.
1: Ayan. naman, pwede naman po pala ano, talagang gumamit. Kasi yun nga ho, parang even ako, ano, Miss K, I would be honest, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, may bit akong first aid kit, ano. So, may mga times din talaga na aasa tayo sa kung anong meron sa paligid natin. As what you have mentioned, ano, maging resourceful nga po para, ayun po, makatulong tayo sa iba. And ito po, Miss K, ano, dadako naman po tayo sa sunod na katanungan. Marami rin ho ano na nakakarinig naman dito sa tinatawag na automated external defibrillator o yung AED na tinatawag. This is somehow related dito po sa usapan natin na CPR. Pero para lang din ho sa kaalaman ng lahat, ano po ba ito and paano po ito nakakatulong sa cardiac emergency?
0: So ito yung sample no, na tinatawag nating automated external defibrillator. Okay, so binagamit ito for cardiac arrest. So again, yung cardiac arrest yung pagtigil ng paghinga at yung pagtigil ng kanyang pulso. Yan. So ang ginagawa nito, okay, so ni-restart niya yung puso. Yan. So example natin, buksan natin, no. So lahat ng AED para po siyang sa ano, 'di ba, sa mga movie, sa mga pinapanood natin, din nagde-deliver ng shock pag nag-flatline. Yan. Tapos in a shock. But in real situation po, hindi ginagamit ang AED kapag ka-flatline. Medyo dramatic lang kasi sa mga palabas. Ginagamit ito kapag ka merong abnormal heart rhythm yung ating patient. So pagbukas nito, nagsasalita po yung ating AED. Yan. So ganyan po siya.
2: Powered on. Stay
0: May instruction
2: calm.
0: Po siya.
2: Following instruction. Remove
0: and then,
2: clothing from patient's chest.
0: Yan.
2: Apply
0: so,
2: pad.
0: Isaranda ko lang po at maingay po siya. Ayan. So ginagamitan po siya ng pads. Ito po yon. So may tamang pagdikit din po sa katawan. Mapapansin nyo dito sa picture, ayan siya. Right upper chest, left lower chest. And it should be a two-man rescuer. Isa po nagbibigay ng CPR, isa naman nakakabit ng AED. Pero sa mga pagkakataon na one man lang yung rescuer, pwede naman po, no, pag-arrive or pagdating mo, kabit mo na agad yung AED pads. Yan. And then magsasalita na siya. Do not touch patient, analyzing rhythm. And then sasabihin niya, press shock button. So pipindutin mo yung shock button. Magde-deliver ito ng kuryente sa katawan ng ating patient, especially dito sa kanyang heart, no, dito sa center of the chest. Yan. So higher chance mabuhay yung tao using the AED. Yan. Kaya maganda po sa mga bahay, lalo na sa mga company, mapapansin nyo po sa, like, sa train stations natin, meron na rin pong mga AED po na nakadisplay dyan sa mga malls. Yo, so, ganun po ka-importante. Yung iba iniisip nila mahal, but the problem is, it can save a life. Yan. So, ganun po ka-importante yung ating automated external defibrillator.
1: Ayan, ano, kumbaga, mas madali pong paraan ito. If tama po ako, ano, Miss K, please correct me if I'm wrong, na instead po sa CPR, ano, ito pong AED na ang gagamitin. Tama po ba ito?
0: Combination po siya, Maring Jody. CPR and also AED. Kasi yung AED po, mag-i-instruct pa siya na start CPR.
1: Opo. And you've mentioned yun nga po, sabi ninyo, each check pa yung rhythm ng heart, ano? So hindi pala siya basta-basta na pag gusto mo lang ikabit, ano, para magkaroon ng beat, ano, or pulso ang pasyente, ikakabit mo na. Okay, so combination po pala. And may instruction, sabi nyo nga po. Ito po, Miss K, pwede po ba itong gamitin ng someone na na isang pakaraniwang mamamayan? Or dapat ho, ito ay sa mga professional lamang or yung maybe let's say yung mga trained lamang yung AED po.
0: Yeah, actually kahit sino po pwedeng gumamit kasi AED gives instructions. Sasabihin niya, prepare passenger. So you have to open yung kanyang damit, make sure clean and dry yung chest. Yan. Tapos sasabihin niya, attach pads. So talagang siya yung mag-i-instruct sa'yo. So kahit hindi trained, kahit hindi marunong, magagawa niya.
1: Ayan.
0: And like ito po yung pinakita ko, may video siya eh. So masusundan natin yung video kung paano ipagkakalagay. Yan. And ano yung gagawin. And may tone na rin siya. Pag sinabi niya start CPR, meron siyang tone. Toot, toot, So, susundan mo na lang. So, kahit kinakabahan ka, masusundan mo yung tamang beat ng compressions.
1: Ayan. So, napakahalaga po pala, ano, Miss Kay, na sa mga even bahay, sabi nyo nga po, ay pwedeng mag-purchase nito kasi ang laking tulong, ano, ang laking tulong in case of emergency sa mga opisina, paaralan, ano, I think, para siyang siguro katulad ho ng fire extinguisher, ano, sana nire-require din sa mga establishment, sa mga facilities, ano. Sana ho dumating yung pagkakataon na magkaroon ho ng ganong mandato, ano, para at least we know na pagka may emergency ay makakatulong tayo sa mga taong nangangailangan. Alright, thank you po. And ito po, napakabilis ng oras, Miss Case, dahil nga po usapang emergency tayo, hindi natin na malalaman talaga kung kailan mangyayari ang emergency. Siguro ano na lang po kaya yung mga practical steps na pwedeng gawin ng isang pamilya or paaralan, and of course ng mga workplace, para po maging handa tayong lahat.
0: So for awareness, maganda po yan sa bahay o kaya sa mga barangay, yan sa mga school and companies, nagko-conduct po tayo ng mga training para talagang matutunan nila yung tamang pagbibigay ng pangunang lunas, tamang pagsi-CPR, maiwasan natin yung tayo pa yung nag-add ng injury dun sa ating patient. So more on awareness. And then meron din tong mga tinatawag na recurrent trainings, kasi di ba pag hindi natin nagagamit, minsan nakakalimutan natin. So kailangan tuloy-tuloy po yung ating learnings. And maganda rin po sa mga barangay, may mga drills din para ma-practice tayo kung anong gagawin in case of emergency, no? Lalo na meron tayong sinasabi na maaaring dumating yung earthquake na pinakamalakas. So kailangan talagang handa tayo kasi hindi natin maasahan na darating ang rescuer, kasi maaaring sila din ay patient, nasira yung sasakyan, nasira ang daanan, at napakaraming pasyenteng dadaanan bago makarating sa'yo. So kailangan lahat po ng tao ay marunong at handa.
1: Ayan, ang ganda po noon, ano, Miss Kay, dapat lahat ng tao ay marunong at handa, ano. So napakahalaga, gusto po nating ipunto sa lahat ng mga mare, mga pare, ano, ito mga trainings na ito. Hindi siya dahil basta kailangan mo lang mag-train, ano. So kailangan nating matuto talaga, isa puso at isa buhay, kasi we will not know, ano, kung kailan nga yung mga emergency nga paparating, mga aksidente, insidente na hindi natin inaasahan. At least, 'di ba? Kung ikaw ay kahit kakaunting kaalaman, basic skills man lang, hindi natin mamalayan, makakatulong tayo sa iba. Alright, thank you po. And siguro panghuling mensahe na lang din po, Miss Kay, sa publiko. Ano po kaya yung gusto ninyong iwanang mensahe para sa ating lahat tukol po dito sa talakayan natin na CPR at first aid?
0: So sa ating mga tagapakinig, ayan, so isipin natin na dapat lagi tayong ready. I hope sa mga bahay, sa establishment, meron po tayong first aid kit, hanggat maaari meron din tayong AED, and attend trainings. You can contact your local barangays, nagbibigay po sila ng mga trainings. Sa mga companies po natin, ayan, may mga safety officers and first aiders, so maaari magpaturo tayo. And we would like also to invite you dito po sa aming training, Ready Ka Training and Development Services. So we offer one day emergency first aid, occupational first aid for 2 days, especially po sa mga company, nire-require po ito ng ating Department of Labor. And also we also have the standard first aid for 4 days training. Ayan, so yun nga lagi namin sinasabi, sa Ready Ka, gusto namin lagi kang ready.
1: Ayan, ano. Ito po, Miss Kay, yung Ready Ka, I believe parang wordplay po ito, ano, ng name ninyo. Tama ba? Like, Ka, yung K-A, because you are Catherine
0: Ann. Yes po, Catherine Ann po, yung Ka.
1: Ayan, very witty po, ano, nitong Ready Ka. Totoo, ano, dapat ready ka, ready ako, ready tayong lahat. Yes. And lasa lang din po, Miss Kay, para po sa mga taong nga, nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo pwedeng ma-contact? And if you have po social media pages, pwede nyo rin po silang anayahan na i-like or i-follow po ito. Go ahead po.
0: Thank you, Maring Jolie. So please follow po yung aming page, Facebook page, Catherine Ann Training and Development Services, or you can type also Ready Ka Training and Development Services. So we have po Facebook page. Thank you very much po for having us. All and right. letting us promote po our training and development services.
1: Ayan. Thank you rin po, ano, Ms. Kay, dito po sa pagbahagi ng inyong kaalaman para sa aming lahat. Ano. And once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang president and founder ng Redica Training and Development Services. Wala pong iba kundi si Ms. Catherine Ann Carandang Villanueva. Maraming maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Thank you very much.
1: All right. Thank you so much. Ang oras po natin, 7 minuto na lamang po bago mag alas 10 ng umaga. And maraming maraming salamat po ano sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok ano dito po sa programang Musta Ka Mare. And thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. And salamat din po sa atin pong executive producer na si Charmaine Cristobal. And bago ko po tapusin, ano, syempre gusto ko lang din pong batiin dahil napaka-espesyal na araw pong ngayong araw na ito, ano, September 23, dahil birthday po ano, na isa sa mga kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas na producer din po, ano, broadcast producer anchor na si Deliza Agorilla. Ayan, happy, happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Ayan, ano, happy birthday to my dearest Ping Ping! Happy birthday, ano, ayan, God bless you, and sabi nga nila, ano, mabuhay ka hanggat gusto mo. So, maligayang kaarawan once again, ano, sa ating kasamahan na si Deliza Padua Agorilla.
3: Happy birthday!
1: Agorilla. Agorilla, ayan. Happy, happy birthday. And once again, mga mare, mga pare, thank you so much po ano sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. At pansamantala na rin po ako nga magpapaala. Ay, wow! Ayan, ano, ngayon ko rin din nakita. Birthday din pala ni Miss Kath. Miss Kay Ann, happy, happy birthday din po. Ano, hindi natin alam. So, isa rin nga, that deserves a...
3: Happy birthday!
1: Happy birthday din po, Miss Kay. Nakakatuwa naman ano, na meron pala tayong sineselebrate ngayong special na araw na ito. Ang nakapanayam din natin na si Miss Kay Ann. So, happy birthday din po sa inyo and God bless you. Ayan, susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
4: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
5: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radyo Magazine 1278.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to, ha?
1: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinip na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, House Prosecutor Laila De Lima pangungunahan ang oral arguments ng prosecution ngayong day 29 ng impeachment trial. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Pangungunahan ni House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Representative Leila De Lima ang oral arguments ng House Prosecution Panel ngayong araw. Ito ang kinumpirma ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro. Pagpakikinggan ng mga Senator Judges ang argumento ng magkabilang panig ukol sa voting threshold kung mananatili ng bang batayan ng 2/3 votes ang 24 na bilang ng senador o pabaguhin sa kung depende lamang kung sino ang nakakadalo sa paglilitis. Maaalala ang pinakinggan ng impeachment court ang opinyon ng 4 na retiradong maestrado ng Korte Suprema tungkol sa usaping ito. Base sa amicus curiae na sina dating Chief Justice Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno, ang kinakailangan 2/3 votes ay dapat ibase sa mga senator judges na aktibong lumalahok sa paglilitis habang tanging si dating Associate Justice Adolf Ascuna lamang ang nagpahayag ng 2/3 threshold ay dapat nakabase sa buong bilang ng 24 na senador. Sa kasalukuyang 24 senators, sina Senator Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nasa detensyon, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant na inissue ng ICC, habang si Senator Loren Legarda naman ay kasalukuyang nasa medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, prosecution na tinukoy ang posibleng paglabag sa konstitusyon at conflict of interest sa mga government deals sa GenCorp Industries. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Posibleng mayroong paglabag sa konstitusyon at conflict of interest sa pagkuha ng GenCorp Industries ng mga kontrata sa gobyerno habang nasa pwesto si VP Sara Duterte ayon ito sa House Prosecution Panel. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers, kabilang sa sinusuri ng prosecution ay kung nanatili yung financial interest si Duterte sa GenCorp habang nakikipagnegosyo ito sa pamahalaan. Batay sa testimonya ni PhilJobs Division Chief Rendel Sopeña, nakakuha ang GenCorp ng 49 government contracts na nagkakahalaga ng higit 35.8 milyon ng pesos. Kabilang dito yung 15 kontrata mula sa Davao City na government na nagkakahalaga ng mahigit 34.2 milyon pesos. Bukod pa sa mga kontrata mula sa PhilHealth Region 11 at OWA Region 11. Ayon naman kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Lonto Adion nagkaroon ng conflict of interest dahil kapatid ni Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang namumuno sa lokal na pamahalaang nag-award ng mga kontrata. Dahil dito sinabi ng prosekusyon na kailangan mapatunayan ang tunay na financial interest si Duterte sa GenCorp. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Influx na yan.
8: Radyo Magazine,
4: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
14: Pasyal Pinas!
15: Pasyal!
14: Pasyal Pinas!
15: Pasyal Pinas!
14: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
16: Are you ready to dive in?
14: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
16: Pasyal Pinas!
14: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines!
14: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, September 23, 2026. Alas 10 na naman, mga beshi, kaya tara, G sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
14: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies dahil meron na rin po kaming sariling website kung saan mababasa nyo po ang aming mga nafe-feature at nakakakwentuhan sa aming mga programa. radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
14: Pasyal Pinas!
15: Pasyal Pinas!
14: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Naku, kung wala ho kayong pupuntahan over the weekend, naku, bibigyan ko ho kayo ng tips, ano? Kung ano nga ba yung mga pwede nating gawin at i-explore ngayong darating po na Biyernes, Sabado at Linggo. Pero bago ho yan, bigyang daan po muna natin ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
18: Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Please be seated. The esteemed members of the Diplomatic Corps, Trade Union Party List Representative and Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, our private partners and stakeholders from the Philippine Maritime Convention for 2026, employers, employees of the Department of Migrant Workers, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I am delighted to join you today as we bring together the people and the institutions that have made the Philippines a respected maritime nation around the world. For generations, Filipino seafarers have carried more than cargo across the oceans. They have carried the reputation, the culture, and the pride of the Philippines. Today, the Philippines accounts for nearly one in every five deployed seafarers worldwide, making the Philippines the world's leading seafarer supplying country. Wherever there is a ship that needs a skilled hand, a steady mind, and a strong sense of responsibility, more often than not, there is a Filipino on board. Our seafarers remain in demand because of their competence, adaptability, and their character. Yet preserving that hard-earned reputation carries a greater responsibility to remain a leading global maritime player while ensuring that all Filipino seafarers know that their country stands firmly behind them. And we have remained true to that commitment. 2 years ago, on September 23, 2024, I signed Republic Act No. 12021, or the Magna Carta of Filipino Seafarers, into law, a landmark measure for our maritime workforce. As we commemorate its second anniversary, we renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety, and the dignity of our seafarers. But this commemoration must also lead us to confront the realities of our seafarers that our seafarers face today. The maritime sector is in a period of profound change. Their work has become complex and, in some cases, dangerous. New technologies are transforming ships and ship operations. Digitalization is changing the skills that the industry requires. The way we prepare and protect our seafarers must evolve with the world that they sail in. Our seafarers have found themselves caught in armed conflict, geopolitical tensions, attacks, and other security incidents they did not create and in which they had no part. Some have suffered injuries, while others have tragically lost their lives in the line of duty. We honor their service and their courage, and we extend our deepest sympathies to the families that they have left behind. In moments like this, we are reminded that no maritime industry can truly be sustainable if the people who keep it moving are left vulnerable. From the beginning of this administration, we have strengthened the systems that protect and support our seafarers. We continue to strengthen

0: case yung kanilang mga establishments at ipaalala sa buong Pilipinas na pwede kayong pumunta sa Maynila, hindi lang para mag-run ng errands, hindi lang para, ay, kailangan ko mag-apply ng visa, hindi lang, ay, may kailangan akong bilhin sa Divisoria, hindi, ay, okay pala tumambay sa Maynila, dadalhin ko pamilya ko, magde-date kami ng jowa ko, and so on and so forth.
1: Ayan, ako, very well said, Director Crystal, ano, oo nga, no, madalas mga beshies, nane-neglect natin yung Maynila, kasi ang iniisip natin, transaction lang yung gagawin natin sa Maynila. Ako po, hindi ako taga Maynila, pero dyan ako nag-aral. So, mostly, ang dami yung mga universities po dyan, ano? So, akala natin, ganun lang ang Maynila. Marami lang schools, maraming mga government offices. Pero napakayaman po ng kultura ng lungsod na ito bilang kabisera po ng ating bansa. Itong May Manila Tourism Expo, Director, gaano po karaming exhibitors ang kasali po dito?
0: We have around 85 wow. exhibitors and iba-iba to kasi maliban pa sa meron tayong yung usual na may accommodations tayo, we have restaurants, yung mga heritage recipes natin sa Maynila. Meron din tayong Artsihan Village. So there's one area and the whole venue of the expo dedicated for the artists naman na meron tayo sa Maynila. For them to showcase also their creativity. So there's so many things to see.
1: Right. Hindi lang po mga ano no, hindi lang po mga tourism experiences, mga tours. Meron din pong mga creative side itong expo na gagawin sa Maynila. And ma'am, nabanggit niyo nga po kanina, first time itong event na ito sa Maynila, itong May Manila Tourism Expo. Gaano po katindi yung paghahanda natin? Kasi I understand that ito po ay nakita ko sa ano niyo sa update niyo po sa Facebook na talagang puspusa na po yung paghahanda natin.
0: Yes, kasi syempre it's the first time and gusto natin maging proud ang mga Manileño na talagang hikayatin nila lahat ng mga kabarangay nila, lahat ng mga kaibigan nila sa iba-ibang mga cities to come and visit and check out the May Manila Tourism Expo because this is the first time we're doing it. And syempre, gusto natin talagang mabigyan ng justice at mabigyan ng proper airtime, proper media mileage, lahat ng mga sumali at talagang tumaya na sumali dito sa ating May Tourism Expo.
1: Kaya very exciting, Director, ano? Kasi a variety of offerings po yung i-expect na mga expo goers natin dito sa May Manila Tourism Expo. Pero nabanggit nyo nga po, ano, gusto nyo po may proper airtime lahat. Oh. Kung sa radyo, airtime talagang tawag. A proper exposure ang lahat ng ating mga exhibitors po dito. Ano? Gaano po kalaki ang maitutulong nitong May Manila Tourism Expo doon sa mga MSMEs na mga kasali po dito sa ating expo today?
0: Well, I hope na madami because we're expecting a pretty good amount of foot traffic. That's why we have QR code dyan sa mga lahat ng collaterals at pub mats natin kasi we want people to register online and when they register online, they can go straight to mymanilatourismexpo.com or they can scan the QR code na nakapost naman sa Facebook, Instagram, TikTok at sa mga posters, lamp banner posts sa buong Maynila. Nakakalat na to everywhere. So, there's really no excuse to not go. Kasi libre. Yes. Wala kang babayaran. All you need to do is make time, bring your friends. And so, I hope talaga na mag-e-enjoy lahat ng pupunta. Kasi parang ginawa natin siyang one-stop shop na kung anong nakikita mo sa buong Maynila, makikita mo sa expo.
1: Wow, yan sana mamang itatanong kong sunod eh. Usually kasi, yung mga expo po, may kanya-kanyang mga theme. Merong mga expo na parang fiesta kasi, ano eh, iba't ibang mga fiesta ng bawat mga bayan ay nandoon sa iisang lugar. So, ang tema ng ating May Manila Tourism Expo ay yung iba't ibang flavors of Manila nasa iisang lugar.
0: Yes, hindi lang flavors, lahat ng, we also have new experiential booths, kung saan halimbawa Dangwa, example lang, has a stall there. So pwede kang bumili ng bulaklak, pwede ka nilang turuan mag-flower arrange, at kung ano man yung na-arrange mo, yun na ang iuwi mo. Pwedeng para sa sarili mo, pwedeng para sa mahal mo sa buhay. Ganun din ang Manila Post Office. Na nagsusulat pa ba tayo ng mga letters sa mga loved ones natin? If not, maybe the younger generations, they can try it. They can write a postcard and the post office will be the one to send it to whoever they would like to send it to all over the world.
1: Wow.
0: So there's a lot. You can, meron din ng Bambike kung saan pwede kang sumakay ng bamboo bike. And you can do tours around Intramuros also. And then we have a lot. Kaya ayokong i-sabihin lahat kasi para ano pang to ilook forward nila. I want them to be excited just as I am excited for all the exhibitors joining. I also am excited for a lot of people who will experience Manila for the first time and who will discover that kahit na madami tayong grit sa Manila, ibig sabihin lang nun na may marami tayong pinagdaanan.
1: Right.
0: Ibig sabihin nun, marami tayong kwentong dapat i-share.
1: Mm-hmm.
0: So I hope that people will take the time to experience and listen and see and hear what Manila has to offer through this My Manila Tourism Expo.
1: Ayan. So mga beshies, ano, hindi lang mga tours ang inyong aabangan dahil may mga experiential booth na pwede ho ninyong puntahan, salihan, at maray nyo may matutunan kayo, ano, with your friends and families, diba? Kasi yan po yung pinaka-essence din ng mga Tourism Expo. Yung dun pa lang sa Expo, Director, nararamdaman na nila kung ano yung i-avail nila na services, diba ma'am? Para
0: yes!
1: May...
0: Alam mo, sorry beshie,
1: yes,
0: ano lang kasi meron din tayong mga partners together with Intramuros Administration, plus meron ding cultural showcases na mga sayaw galing naman sa Midfest. So they will provide the cultural presentations, and then meron din tayong tie-up with Film Development Council of the Philippines. So even if during the expo may mga umiikot, meron din tayong mga film showings na gagawin through Film Development Council. So there's a lot of activities na talagang dapat i-check out ng mga tao kasi there's so much to discover talaga sa Manila.
1: So parang Director Crystal, parang bitin lahat yata kung isang araw lang pupunta yung mga beshies natin. Bawa 25 lang. Parang mas maganda kung yung tatlong araw nandun sila araw-araw para ma-experience po lahat ng ito. Total, ang daming mangyayari pala.
0: Correct. That's why, good for 3 days naman yung QR code ninyo.
1: Yan. O mga beshies, good for 3 days. At ito po ay libre again, Director, para sa lahat, kahit po hindi taga Maynila.
0: Yes, definitely. Because hindi lang naman dapat mga Manilenyo ang maka-experience nito. Although, you know, not just because Manilenyo ka, ibig sabihin nun, alam mo na lahat ng meron sa Maynila. Hindi. You can also rediscover it. Pero more so, yung mga taga-ibang mga cities and mga ibang mga probinsya na baka nandito or ibang mga bansa na nandito, they already have the one-stop shop of Manila. Just go to the My Manila Tourism Expo.
1: Yan. And also, gusto ko po yung binanggit niyo, Mama, no, na rediscover Manila. Kasi nga po, may para sa akin, iba-iba yung tingin ng bawat isa sa atin sa Maynila. Ako talaga nakikita ko siya as university hub. Kasi nga, ang daming universities. Bilang isang nga po ako dun sa mga nag-aral sa Maynila, ganyan ko siya nakikita. Pero bigyan niyo ng pagkakataon, mga beshies, baka makita niyo siya as kumbaga parang lugar kung saan pwede kayong mamasyal, mga parks. Ang dami niyo ho kasing parks, di ba ma'am? Marami ho kayong mga binubuong parks, hindi lang para sa mga tao, maging para sa mga fur babies.
0: Correct! We just had, we just launched and opened yung aming Plaza Azul, Senior Citizens and Pet Park. So talagang marami kaming mga ginagawa sa Maynila na talagang para buhayin talaga ang turismo. So I really hope that people will appreciate the little things that we're trying to do just to make Manila top of mind, na hindi lang siya pang errands, pero it's here for you to hang out in.
1: Mm-hmm. Tama po. Ano? And speaking of that, ma'am, may datos po ba tayo kung gaano karaming mga tourist arrivals po ang naitala natin sa lungsod for the past months? Kasi matatapos na rin po ang 2026, nasa Burr month na tayo.
0: Sa ngayon, wala pa kaming final count. Pero once na I get it, I will update you.
1: Yes, yeah, naintay natin yung update ni Director Crystal. Pero on track ba tayo, ma'am, dun sa target natin na tourist arrivals, yung talagang magsistay, hindi lang yung dumadaan lang sa Manila?
0: Yes, we're on track and I hope it continues to na umakyat ng umakyat. Kasi talagang yun talaga ang way namin papunta sa turismo, to make it more enticing para people will really want to not just stay. And in this expo, we have promos and deals from hotels, restaurants, even tourism schools, and they will give you promos and deals. If I'm not mistaken, merong isang school na magbibigay ng 20% discount sa tuition fee.
1: Bongga. Bongga mga beshies. Kaya talagang dapat puntahan talaga ng mga beshies natin itong My Manila Expo. Siguro, ma'am, para hindi din ma-excite, para lalong ma-excite yung mga viewers and listeners natin, mas maganda na makita nyo rin yung mga list of exhibitors na nandyan po ngayon or pupunta po dito sa My Manila Tourism Expo. At iyan po ay makikita nyo lahat sa Facebook page ng DTCAM at ng Manila My Manila. Ma'am, may question pala ako doon. Bakit Manila My Manila? Parang ulit-ulit yung Manila. Anong gusto nung mensahe natin dyan? Anong mensahe natin?
0: Well, number one, Manila My Manila is a book of Nick Joaquin. So, yun yung inspiration nung ating logo at ng ating tourism slogan. Mm-hmm. Manila My Manila. Because it is not just My Manila. Katulad mo, Beshi, sabi mo, nag-aral ka sa Maynila. Ibig sabihin nun, may kwento ka rin sa Maynila. Lahat naman ng tao may kwento sa Maynila. So we cannot say na it is just singularly My Manila or ako lang ang may-ari ng Maynila. No. Everybody gets to say Manila is My Manila because I have my own kwentong Maynila. And kung ano man ang mga kwento ninyo, we would love to hear how you see Manila. And maybe we can even make it better yung kwento ninyo kasi mas marami kayong magagandang ma-experience ngayon.
1: Yan. Ako, totoo yan. Malapit po para sa ating lahat ang Maynila Beat for nung ikaw ay college o kaya naman ikaw ay may mga errands na pupuntahan o ikaw ay tindera mama na sa Maynila, sa Divisoria bumibili ng mga produkto tapos inuuwi ng probinsya. Di ba ganun po yung kwento ng ating mga kababayan? So, bahagi po.
0: Bahagi. Meron din, ma'am, yung halimbawa sa Nazareno, di ba? Yung mga nagbebenta ng bimpo. Those are all part of the culture of Manila.
1: Yes.
0: There's so much stories to tell. So, please do share your Manila. It's our Manila. Manila. My Manila.
1: Nung nakaraan nga, Director Crystal, pumunta kami sa may Quinta area kasi nandun po yung Muslim town. Hindi ko alam na may ganun pala sa Maynila. So talagang very new experience for me and hopefully yung mga beshies natin, ganyan din yung ma-feel once na nag-join sila at pumunta dito sa My Manila Tourism Expo. There is more to explore sa lungsod ng Maynila. Pero ma'am, ang DTCAM po, I understand kayo po ay patuloy ang pakikipag-ugnayan with the private sector. Gaano po kahalaga na iisa po yung vision ng pampubliko at pribadong sektor pagdating sa turismo?
0: Very, very important kasi you have to coexist and create the ecosystem para maging mas lalong umusbong at lalong maging united yung mga plano ninyo. Ganun naman din ang turo ni Yorme. So, tama naman ang aming leader. He really knows what he's talking about and he leads by example. And kami, well, ako, I just am inspired by what he does. And I try to emulate that by making sure that all the private sector, the stakeholders, they're very much involved in the planning of the roadmap of the Manila tourism.
1: Right. And also, ma'am, yung mga beshies natin from DT Camp, paano po ninyo tinitiyak din na sila po ay equipped din at na kumbaga nare-relearn nila yung dapat matutunan of Manila, and at the same time, na-update ika nga yung kanilang mga kaalaman pagdating po sa pagmamanage ng turismo ng Maynila.
0: O, continuous naman ang capacity building namin. In fact, right now, we're already working with DOT because they have a lot of updated capacity building on trainings ng mga staff namin sa DT Camp. On top of that, we also not just equip the DT Camp staff, but also the barangay. Meron tayo kasi sa Maynila, barangay tourism chairperson. Mm-hmm. So, bawat barangay, 896 barangays, lahat sila may kanya-kanyang appointed na barangay tourism chairperson. Mm-hmm. And one of the activities that we will do in the My Manila Tourism Expo is we will have a barangay tourism chairperson seminar. Mm-hmm. Where we will teach them how to do cultural mapping. Ano ba yung cultural mapping? So, yung may dalawang klaseng cultural mapping. Yung tangible and intangible. Mm-hmm. Yung tangible, nakikita na natin eh. Yung mga lumang bahay, yung mga lumang restaurants, yung mga karinderya. But yung intangible, yung ano ang kwento ng bawat barangay na sila-sila lang ang nakakaalam. Meaning, meron ba tayong mga recipes? Ito bang barangay na to? Specialty nila ang paggawa ng palabok, mm-hmm, na handed down from generation to generation. Itong barangay na to, they are super active since many, many years ago and generations of being active in the Nazareno community in their barangay. Sila ang mga mamamasan. Mm-hmm. So, these are stories that we want to know so that we can create a better roadmap for Manila tourism.
1: Wow, at yan po yung mga experiences na lalong ma-appreciate ng mga travelers. Kasi Director Crystal, yung mga travelers natin ngayon, ang gusto na nila talaga immersion, ma'am, eh, no? Hindi na yung basta destination na lang na maganda. Ang gusto nila yung kasama sila doon sa local community na ina-explore, o kaya ay ginagawa yung pang-araw-araw na pamumuhay. Kumbaga kung yung realities of one place, yun na yung gustong na-experience ngayon ng mga travelers. So napakaganda, Director, na kapag narinig ho ninyo yung mga kwento ng bawat barangay, tapos i-incorporate siya sa mga tourism circuits, di ba, ma'am?
0: Yes. Mm-hmm. Correct. That's why we're very excited. So, madami pa tayong pwedeng gawin, and there's still so much more stories to na hindi pa na to tell. So, mm-hmm, sana soon, let's start with this My Manila Tourism Expo, and hopefully we continue to grow. Mm-hmm. And we hope na, Beshi, you will be part of that growth also.
1: Of course, nako, ma'am. Ang Maynila ay malapit sa puso natin, ano, dahil nga po diyan tayo. Diyan ako nag-start, ma'am, lumuwas from province to ano eh, dito sa Kamaynilaan. Kaya talagang namulat tayo, no, doon sa history, sa kultura, of course, at sa ganda ng Maynila. And hopefully, ma'am, itong mga kwento na ito ay maibahagi din natin doon sa mga turista na medyo nangingilag, ayaw sa Maynila dahil may mga connotation, ma'am, na huwag ka na dyan sa Maynila kasi ganito, ganyan, ganyan. So, yun po ba din yung isa sa mga gusto rin nating baliin, yung stereotype pagdating po sa pag-uusap about Manila and kung ano po yung mga makikita dito sa lungsod?
0: Definitely. Mm-hmm. Definitely, we really want to change the way na iniisip ng mga tao na ganun sa Maynila, because hindi naman siya talaga. We're doing our best to make sure na you will feel safe, mm-hmm, and you will feel the cleanliness, and that you will also have a lot of fun.
1: Yes, like exactly. And ito, ma'am, may of course hindi maisa sa katuparan ng LGU alone at ng pribadong sektor alone. Kailangan meron din pong tulong na ibinibigay at coordination with yung publiko, ma'am. Ano po ang mensahin natin doon sa mga Manila residents o yung mga dumadaan sa Maynila na sila din ay isa puso ika nga yung pagiging responsible tourist o kaya naman ay pangangalaga ng Maynila kasi hindi naman siya gawain ng LGU alone.
0: Yes, you know, nakaka-proud din talaga yung mga barangays kasi they really do their, you know, what they're supposed to do and they do their part na in, actually in cleaning up pa lang eh, those little things, they matter, di ba? Kasi every week talaga makikita mo na napopost bawat barangay na naglilinis sila every week. So, makikita mo kahit na inuulan kami sa Maynila, kahit na medyo may konting baha, hindi mo naman nakikita na may basurang lumulutang, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: I have to say, I have to give it to them and ang galing din talaga ni Mayor na he is able to express himself to so that people do it on their own kasi hindi talaga namin kaya na kami-kami lang. Mm-hmm. Everybody has to do their part.
1: Yan.
0: So, we're very very grateful when it comes to that because people actually do their part. Mm-hmm. Because we all want to Manila to shine again.
1: Yes.
0: And this is the opportunity we're trying to do our best to bring back people to love Manila and to see Manila the way we see it, that it's worth loving and it's worth coming back to. And that there's no place like Manila.
1: Baka kumanta bigla si ano si Director Crystal. Pero I agree, ma'am, shared responsibility, sabi nga nila no. Hindi lang siya gawain ng pampubliko at pribadong sektor. Tayo mismo ng mga travelers o mga residente dapat aware tayo no doon sa mga basura na iniiwan natin at doon sa mga actions natin towards sa isang lugar. Lalo na ma'am yung mga travelers kasi ma'am, 'di ba? Ano lang eh bumibisita ka lang sa isang lugar tapos magiiwan ka pa ng basura. So medyo ano 'yon. Dapat ho, bilang mga responsible tourist ay hindi ho natin yun ginagawa. Kaya man para sa mga viewers and listeners natin today na gusto pong i-rediscover ang Manila or gusto hong for the first time ay bisitahin ito, ano po ang mensahe nyo sa kanila? And imbitahan nyo na rin po sila na puntahan ang My Manila Tourism Expo.
0: Sa mga first-timers sa Maynila, we invite you to come to the My Manila Tourism Expo 2026 at Foro de Intramuros. And libre po ito, just register online. There are many, many things that you must try kung hindi mo pa nasusubukang magsuot ng traje or outfit ng mga panahon nila Maria Clara. You can rent, you can do a photo shoot and go around Intramuros. Kung adventurous ka naman, you can ride a bike around Intramuros, katulad ng ginawa ni Conan O'Brien. And there's many, many things that you can do also. And also in Escolta, pwede kang pumunta ng First United Building and check out the creatives there. Food trip na rin in Binondo. And yes, just come visit and check out our experiential stalls and all our 85 exhibitors. We even have exhibitors from BJMP and also Boys Town. So please come check us out. That will be September 25, 11 a.m. ang opening sa September 25. And then September 26 and 27, it is at 9 a.m. hanggang 9 p.m. So hope to see you there and enjoy Manila, My Manila.
1: Alright, yan mga beshies ha. Napakaganda ng invitation sa atin ni Director Crystal. Kung wala ho kayong gagawin over the weekend, ako isa po ito sa mga dapat huwag ninyong palalagpasin. Una, kasi libre mga beshies, diba? Gusto natin yan, yung mga libreng ganap na ganyan. And at the same time, mas magkakaroon ho kayo ng dahilan kung bakit dapat mas mahalin ang Maynila. Bisitahin nyo po ang My Manila Tourism Expo 2026, September 25 to 27, dyan po yan sa Foro de Intramuros. Again, maraming salamat po, Director Crystal Bagatsing, sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Mabuhay po kayo, ma.
0: Thank you very much.
2: G,
0: see you.
2: Sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Dahil po ang buwan ng Setyembre ay Tourism Month, talagang napakarami yung mga kaganapan sa sektor ng turismo. Kaya we are very happy na yung ating mga LGUs, of course, yung ating mga local officials, kagaya ni Director Crystal, ay open, ano, na makipagkwentuhan with us. Kahit alam natin na sobrang busy ho niya, no? Kaya hindi ko na masyadong kinain yung oras niya eh. Kasi alam ko nga super busy ni Director Crystal. Pero napakarami ho talaga mga tourism events. One na example na nga po is itong My Manila Tourism Expo 2026. Ngayon din po ongoing ang Negros Trade Fair. Yan naman po ay of course yung ating mga produkto mula sa Negros Islands and Sikihor. Yan po yung mga bida dyan. And ongoing din po ang ginaganap today, as in starting today, ang likha ng Gitnang Luzon Trade Fair 2026. Bida rito mga beshies, of course, yung mga products, yung mga likha, at yung galing ng ating mga MSMEs mula naman sa Gitnang Luzon. Kabilang po dyan ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, at Zambales. 140 exhibitors po ang nagsama-sama para sa ilang araw na trade fair na ito na ginaganap po starting today, ha, September 23 to 27, 2026. Sa Mega Trade Hall 2, 5th Floor, Building B, SM Mega Mall. Ayan. At ito po ay libre din. Admission is free, mga beshies. Kaya kung may time ho kayo, no, bisitahin nyo rin po yung likha ng Gitnang Luzon Trade Fair. So, pwede kayong mag May Manila Tourism Expo sa Friday. Unahin nyo, syempre, kasi ano yung opening day eh. Pagkatapos niyan, punta naman kayo dito sa ano, likha ng Gitnang Luzon Trade Fair. Oo, sa ano naman yan? Sa Mega Mall naman. Ewan ko lang kung hindi pa kayo, hindi mapuno yung mga cart ninyo, ano, kakabili ng mga produkto o kaya naman kakabili ng mga tourism offerings ng ating mga tourism stakeholders. 140 exhibitors, mga beshies, ang kasali dito sa likha ng Gitnang Luzon Trade Fair. At layo rin po nito na mas malawak or mas dumami, ano, ika nga yung exposure ng ating mga lokal na negosyo at produktong gawa sa Gitnang Luzon. Meron dyan mga pagkain, food products, of course. Meron din pong handicrafts, fashion and wearables, home decor at iba pang produktong lokal na of course gawa ng ating mga MSMEs. Nagbibigay po ito ng pagkakataon para makilala ng mga mamimili, mga customers, yung mga produktong gawa mismo sa Gitnang Luzon nang hindi na ho kinakailangan pang pumunta dito sa mga probinsya na ito, kagaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Nasa iisang lugar na po ito dito sa Mega Trade Hall 2 sa SM Mega Mall, again September 23 to 27, 2026 at libre din po ano ang pagbisita dito sa likha ng Gitnang Luzon Trade Fair. Yung dalawang ganap na yan, puntahan yung mga beshies. Magkita kaya tayo? Nakita? Baka gusto nyo tayong ano, magkwentuhan din tayo, di ba? Anyway, mga beshies, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, bibigyang daan din natin yung ilang mga pag-uulat din mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Reporters Nationwide. Para po sa ating mga balitang turismo, 2026 Tourism Summit, arangkada na po sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Itinakda na sa September 29 to October 1 ang 2026 Region 1 Tourism Summit na gaganapin sa Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ang tatlong araw na summit ay may temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism at pagtutuunan ng tourism stakeholders sa Region 1 ang paggamit ng Digital Agenda at Artificial Intelligence sa muling pagdidisenyo ng sektor ng turismo. Sa September 29, tampok ang Rethinking Tourism na nakatuon sa Innovation, mga bagong pananaw at pagtutulungan para sa nagbabagong industriya. Sa September 30, pag-uusapan ng emerging markets, artificial intelligence, tourism development strategies at direksyon ng turismo sa Region 1. Kasunod nito ang Region 1 Tourism Stakeholders Night. Sa October 1, tampok naman ang Experience Region 1 na magpapakita sa mga kalahok ng heritage, natural wonders at lokal na pagkain ng Pangasinan. Tampok din sa summit ang RANIAG Creative Tourism Product Showcase. Ayon sa organizers, ang updated online registration link ay ipamamahagi na. Ang mga dati nang nakapagparehistro ay pinapayuhang tingnan ang kanilang email para sa updated registration information. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Samantala, mga aspiring tour guides at tourism stakeholders sa Bulinaw, Pangasinan, sumailalim sa local tour guiding training. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
4: Formal nang sinimulan nitong ika-21 ng Setyembre 2026 ang isang linggong local tour guiding training sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan para sa mga aspiring tour guides at tourism stakeholders. Tatagal ang pagsasanay hanggang ika-27 ng Setyembre 2026 na naglalayong hasain ang kaalaman ng mga kalahok upang maging mas epektibong tagapagkwento ng kultura at kasaysayan ng bayan sa mga turista. Tinututukan ng program ang paghuhubog sa mga kalahok bilang mga mauhusay na ambassadors at storytellers. Pinangunahan ni Municipal Tourism Officer Mary D. Guzman Suarez ang pagbubukas ng programa bilang kinatawan ni Mayor Jesus F. Celeste. Ayon naman kay Department of Tourism o DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dadat, mahalagang aktibidad upang mas mapatibay ang kasanayan ng mga lokal na tour guide sa pagbibigay ng responsable at epektibong serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, Film Academy of the Philippines, isinusulong ang pagbuo ng professional guilds. Kauna-unahang Mindanao Guild Summit, isinagawa sa Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, may ulat si Justin Bulanon.
2: Radyo Magazine, Report, Report.
5: Isinusulong ng Film Academy of the Philippines sa mga nasa audiovisual workforce at film industry na bumuo ng professional guild upang sila ay kilalanin at makakuha ng suporta mula sa pamahalaan. Ito ang inihayag ni FAP Director General Paolo Villaluna sa kanyang pagbisita ng ahensya sa lungsod ng Zamboanga upang isagawa ang kauna-unahang Mindanao Guild Summit. Inibitahan sa aktibidad ang delegates at community leaders mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao kung saan tinalakay ang pagbuo ng mga guild sa naturang industriya, pag-usapan ang mga hinain ng local film industry at magtibay ng sa pagitan ng film community. Ibinahagi rin ni Villaluna ang mga mandato ng ahensya gaya ng pagpapalakas ng kapasidad ng mga magagawang nasa audiovisual industry, pagbibigay ng suporta tulad ng welfare at legal assistance, at mga siwaan ng opisyal na pagsusumite ng mga pelikulang Pilipino sa Oscars at iba pang major international industry awards. Oktubre ng 2024 nang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 70 na muling inorganisa ang FAP bilang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng DTI alinsunod sa RA No. 11904 o ang Philippine Creative Industries Development Act. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Sa pamamagitan po niyan, tayo po'y magpapaalam na para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Director Crystal Bagaching ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila sa kanila pong paanyaya sa atin ano, at sa mga beshies natin sa My Manila Tourism Expo 2026. Gayun din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Wednesday!
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
27: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
26: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
28: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
29: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
26: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
30: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Subway sa Quezon City. Kauna-unahang subway sa bansa magiging fully operational sa huling quarter ng 2031.
0: Headlines.
4: Department of Energy, kumpiyansang patuloy na bababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa linggong ito upang makapag-roll back.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. agad kikilos kapag pinal na ang rekomendasyon na issue ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
0: Headlines.
4: November 16 hanggang 18, idiniklara ng Pangulo na special non-working day sa Metro Manila para sa ASEAN Summit.
0: Headlines.
3: Oral arguments ng prosekusyon at depensa inilalatag ngayon sa 29th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
4: Public Works Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan.
0: Headlines.
3: At whole of government approach at matatag na relasyon ng pamilya iginiit ng Malacañang laban sa karahasan sa mga paaralan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4:00 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Kauna-unahang subway sa bansa, fully operational na sa huling quarter ng 2031. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Quezon Avenue Station ng ginagawang Metro Manila Subway sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo, sinabi nitong dahan-dahan ang nabubuo ang nabanggit na istasyon ng Metro Manila Subway Project na bahagi ng 17 istasyon na magbibigay ng mas mabilis at maaasahang transportasyon mula East Valenzuela hanggang Bigotan Station sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ang nasabing istruktura sa nasabing syudad na anay malaking benepisyo sa mga nakatira dito. Pagpunta na sa MRT ay mayroon pang subway na maaaring masakyan na magiging fully operational sa huling bahagi ng 2031. Ang Quezon Avenue Station ay may haba na 1.13 kilometers at lalim na 34 meters o katumbas ng mahigit kumulang 4 na palapag na bahay. Patuloy ang pagbubutas para sa subway tunnel mula rito sa Quezon Avenue Station hanggang umabot sa East Avenue Station.
6: Dahan-dahan, ang nakikita ninyo yung subway project natin, dahan-dahan ay napupuna. Eh, makikita naman natin. Pagka natapos ito, napakaswerte itong mga nakatira dito. Dahil na meron silang subway, meron silang MRT.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na agad kikilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag naisapinal ang rekomendasyon ukol sa pagbabawas o pag-aalis ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay matapos maabot ang $80 per barrel threshold ng Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, asahang nasa tanggapan na ng Pangulo ang rekomendasyon ng economic managers ukol sa excise tax. Dagdag ng Malacanang, pinaghahandaan ni Pangulong Marcos sa mga susunod na kaganapan, lalo't walang kontrol ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East.
7: Ang makokontrol lamang po ng Pangulo at ng Administrasyon ay kung paano tutulungan ang iba nating mga kababayan.
3: Samantala, bagamat hindi pa ikinokonsidera, sinabi ng Malacanang na hindi tuluyang isinasara ng Administrasyon ang pintuan tungkol sa panukalang dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Yusek Castro, nagpapatuloy ang tulong sa transport sector habang binabalanse rin ni Pangulong Marcos Jr. ang interes ng mga commuter.
7: Diretso po natin matutulungan mismo yung sa transport sector. At hindi naman masyadong magiging mabigat na pasani naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tinayak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ani Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kagyat na tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon, gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng Department of Transportation gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway para mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver. Patuloy din anyang dinidinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga petisyon hinggil sa taas pasahe.
8: Pagdating po sa atin na fare hike po, no, ito po yung sinasabi ko parati na at this point in time po, tinitiga pa rin natin ang gobyerno kung anong pwede nating ibigay na inisyatibo, subsidiya. Tulad po ng fuel discount natin, alam po namin yan na from 10 pesos naging 12 pesos at limitado po ang transport modes na makikinabang dyan, yung jeepney at saka mga UV Express. Iniisip namin kung paano to paabain pa at isama yung mga iba't ibang transport modes.
4: Si Transportation Secretary Giovanni Lopez.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Finance na hindi inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng fuel excise tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, inilahad ni Finance Secretary Frederick Go na labis na masasaktan ang revenue generation ng pamahalaan sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Gate ng kalihim, papalos sa 12 bilyong piso kada buwan ang mawawala sa kita ng pamahalaan at hindi rin ito magiging totoong sagot dahil ang totoong makikinabang dito ay ang mga mamamayan na top consumer o mayayaman na top consumers pa rin ng petrolyo. Kaya naman ang suggestion ng DOF ay ang mass targeted approach sa pagtulong tulad ng subsidy at iba pang assistance para sa vulnerable sectors tulad ng mga mahihirap, miyembro ng transport sector at agri sector.
9: I am not opposed to any revenue reduction measure as long as there is a corresponding revenue enhancement measure. Para kung anong nawala, pwede namang bawiin sa ibang bagay. But in the absence of any revenue enhancing measure to replace the 12 billion a month that we will lose, in the meantime, the DBCC is not endorsing that to the president.
3: Ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kumpiyansa ang Department of Energy o DOE na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market hanggang Biyernes para makapagtala ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malaki na ang ibinaba ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikatlong trading day pa lang na bumaba na agad ang $17 kada bariles. Bunsod umano ito ng commitment ng Saudi Arabia na pag-deliver ng crude oil sa buyers nito sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
10: Dahil nga sa mensahe ng Saudi, ang the actual loading ng 14 million barrels of crude oil, it's sending a message na tutuloy nila yung supply sa mga buyers nila. And that really drastically changed the trend of the price. Instead of going up, it's going down. So we just hope na madagdagan pa.
4: Si DOE OIMB Director Rino Abad.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Department of Agriculture o DA sa pagpapabot ng tulong sa mga agri-stakeholder, partikular sa mga magsasaka at mangingisda, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi nitong patuloy ang pag-iral ng fuel subsidy program ng DA kung saan nakatanggap na ito ng dagdag na budget para sa programa. Mahalaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umaarangkada na ang wet cropping season, gayon din sa mga mangingisda para magpatuloy sila sa pagpalaot at panguhuli ng mga isda. Nariyan din na niya ang pamamahagi ng fertilizer ng kagawaran para naman sa mga magsasaka.
11: Pang aspeto na tinitingnan natin yung maibalik uli yung libreng ton para sa ating mga biyahero dahil malaking katipiran din pag yung ating mga major tollways natin, tollway systems, lalo na yung coming in and out of Metro Manila na naging magandang experience natin nung unang nagkaroon ng krisis sa gitnang silangan.
3: Yan po ang tinig ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi lang ang fuel subsidy program ang nakatanggap ng exemption hinggil sa social services ban ng COMELEC kaugnay ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, kasama rin anya sa mga binigyan ng exemption ng social services program ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ani Garcia, nais nilang ipabatid na hindi magiging hadlang ang COMELEC para sa mga serbisyo ng pamahalaan na direktang nakatutulong sa sambayan ng Pilipino.
12: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po pa yung Pantawid Pabilyang para Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4-piece nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SED, ay bibigyan din po natin ng exemption. Sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan.
3: Samantala, walang patid ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections habang hinihintay ang batas na posibleng magpaliban dito. Sa panayam ng programang Boses kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, sinabi nitong pinaghahandaan na nila ngayon ang nalalapit na pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE na sisimulan sa September 28 at magtatagal hanggang October 5. Patuloy din ang delivery ng COMELEC sa mga gagamiting election paraphernalia sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nasa desisyon na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung malalagdaan at may isa sa batas ang extension ng termino ng mga incumbent barangay at SK officials na magre-resulta sa pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026.
12: Tamay na ng ating kagalang-galang na

0: Habang tumatakbo kasi ang panahon, ay papalapit na rin ng papalapit ang 2028 elections, bagay na dapat ng aksyonan ng Kongreso upang agad nang maipatupad ang nasabing batas bago ang susunod na halalan.
1: Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections, ito pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko nga namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
0: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18 ngayong taon bilang special non-working day sa Metro Manila para bigyang daan ang 49th ASEAN Summit and related summits. Ginawa ang deklarasyon sa ilalim ng Proclamation No. 1447 na nilagdaan nitong September 17. Idineklara ang tatlong araw na holiday mula Lunes hanggang Miyerkules para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila habang ginaganap ang summit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lulubusin ang Pilipinas ang lahat ng pakinabang mula sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na lalagdaan sa Nobyembre. Positibo si Trade Secretary Cristina Roque na hindi lang ito magpapalakas sa paggalaw ng mga produkto sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng DEFA para sa mga negosyo at publiko.
4: We need to really educate not just the MSMEs but everyone about DEFA and the advantages of DEFA and how they can use DEFA to their advantage, especially for those that are in the far-flung areas.
2: Samantala, inaasahang mas marami pang free trade agreement ang Pilipinas sa ibang bansa makaraang maabot ang substantial agreement ng FTA sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na naghahanap ang gobyerno ng ibang merkado para mapalakas ang Philippine exports. Samantala, dalawang FTA ang inaasahang malalagdaan sa buwan ng Nobyembre.
4: We have the Philippine-Canada, which we hope to conclude also by before or by November. The Philippine-Chile has been done, so it's already been concluded, signing na lang. And then the Philippine-UAE has already been signed. JEPEPA is another one that we're hoping to conclude by November.
2: Yan po ang mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang babalik sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen sa 2027 para lagdaan ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng European Union o EU at Pilipinas. Ito ay matapos maabot ang makasaysayang substantial agreement sa kasunduan. Halos tapos na ang mga negosasyon ukol dito, subalit tatapusin ang negotiating team sa natitirang detalye para umusad sa formal approval, signature at ratification process. Sa clause ng panukalang FTA, ang pagpapababa o pagpapaalis ng taripa sa mga produkto, gayon din sa serbisyo, pamumuhunan, government procurement, digital trade, intellectual property at iba pang patakaran sa cross-border business.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Positibo ang business groups sa Pilipinas sa mga benepisyo mula sa Free Trade Agreement kasama ang European Union. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, lilikha ito ng mga oportunidad para sa exporters, magkakahikayat ng mga mamumuhunan at magpapabuti ng kakayahan ng local industries, partikular ang small and medium enterprises. Nakikita naman ng Federation of Philippine Industries ang kasunduan na susuporta sa pagpapalawak ng manufacturing, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng Pilipinas sa global value chains. Sa kabilang dako, sinabi ni Management Association of the Philippines na magbubukas ang FTA ng malaking merkado para sa Philippine products at makakahikayat ng mas maraming European investors. Itinuturing naman ng Strat-Based Institute ang kasunduan bilang mahalagang hakbang para mas maging matatag ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa hangaring mapalawak ang trade partnerships ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Masiglang ugnayang pangkalakalan ng ASEAN at China hindi natitinag sa kabila ng tensyon sa South China.

0: Quincy. Ang report natin sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling matatag ang ugnayang pangkalakala ng ASEAN at China sa kabila ng mga tensyon sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque matapos ang pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers kay Yan Dong, Vice Minister of Commerce ng China. Ayon kay Roque, magpapatuloy ang pagbuo at pagpapatupad ng free trade agreements na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya, alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Secretary Roque sa press briefing sa pagtatapos ng ASEAN Economic Ministers Meeting nitong Martes.
3: Those free trade agreements will actually get us preferential tariffs, or we will be able to sell our products now at better rates once we have those free trade agreements in place. And President Marcos will go down in history as the president with the most free trade agreements.
2: Matatandaang nitong Lunes ay isinagawa sa Pasay City ang 25th consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at Ministry of Commerce ng China sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 chair. Tinalakay sa pagpupulong at pagpapalakas ng economic partnership ng ASEAN at China, kabilang ang pag-usad ng ratifikasyon ng ACFTA 3.0 Upgrade Protocol na kapag tuluyan na ipatupad ay inaasahang magbibigay ng matatag na supply chain at magbubukas ng karagdagang oportunidad sa digital and green economies ng rehiyon. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025, pumalo sa $913 billion ang two-way merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Umaasa ang Malacanang na mapag-uusapan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay kahit walang impormasyon ang palasyo sa nakatakdang pulong ng dalawang leader. Inaasahang magpupulong sina Trump at Xi sa September 24 sa Washington. Magugunita ang kamakailan ay binangga ng China Coast Guard vessels ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea sa nagsasagawa ng fuel subsidy mission.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council o PSAC, Infrastructure Sector Group, Real Estate, para pag-usapan ang tungkol sa mga hamon at oportunidad sa real estate sector. Natalakay ang mga hakbang upang gawing mas abot kaya ang pabahay, mapabuti ang property valuation at mapalakas ang pamumuhunan at paglago ng sektor. Ang nasabing industriya ay isa sa mga nagpapasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya sa bansa, lumilikha ng mga trabaho at nagusulong ng pag-unlad ng malungsod at iba't ibang rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11:24 po ang ating oras sa 29th na araw ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Inilalatag na ng prosekusyon at depensa ang kanilang mga argumento sa voting threshold na kailangan para mahatulan ng isang impeached official. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na si Representative Leila De Lima, si Prosecutor Chel Jocno na ang magiging kinatawan ng prosekusyon sa oral arguments. Samantala, sinabi naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si Attorney Michael Poa ang magiging kinatawan ng depensa. Sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na binigyan ng 15 minuto ang bawat panig para ilatag ang kanilang posisyon. Bibigyan din aniya ng pagkakataon ang Senator Judges na magtanong bago sila bumoto sa usaping ito. Pwede rin ipangpaliban ng impeachment court ang pagboto sa conviction threshold kapag kailangan ng Senator Judges ng mas mahabang oras bago sila magdesisyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kita ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sapat para ipaliwanag ang paglaki ng yaman ng bise ayon sa prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Giniid ng House Prosecution Panel na hindi pa napapatunayan ang depensa ang mga iniklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay ng sapat na kita upang maipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth sa gitna ng mga paratang na unexplained wealth. Batay sa mga statement of assets, liabilities and net worth ni VP Sara, tumaas ang kanyang net worth mula sa tinatayang 71.66 million pesos noong 2022 patungong 98.66 million pesos noong 2025. Ito ay pagtaas ng humigit kumulang na 27 million pesos sa loob lamang ng termino niya bilang pangalawang pangulo. Sa gitna ng cross-examination ng abogado ng depensa, tumaayo ng opisyal ng Securities and Exchange Commission na ang mga kumpanya ay hindi sa apitan nagdideklara ng dividendo kahit pa kumikita ang mga ito. Ayon naman sa tagapagsalita ng House Trials Prosecution na si Lano Del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ang malalim na pagtatanong ng depensa tungkol sa mga alituntunin ng Corral Corporation ay hindi pa rin sumasagot sa pangunahing katanungan ng prosecution hinggil sa pinagmula ng yaman ni Duterte. Ipinaliwanag ng prosecution na ang isang kumpanya ay maaring kumikita nang hindi ibinibigay ang mga kinita nito sa mga shareholders bilang dividendo. Para sa kanila, ang pinakamahalagang tanong ay kung aktwal na nakakatanggap si VP Sara ng kita mula sa mga negosyong kanyang idiniklara sa kanyang sell-in na nagbunsod ng paglago ng kanyang yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita pa rin sa Senado, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kinuwestiyon ang Philippine Reclamation Authority sa umano'y selective justice sa reclamation projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Philippine Reclamation Authority o PRA sa umano'y selective justice sa pagpapatupad ng mga patakaran sa reclamation projects. Sa pagtingin ng Senate Committee on Finance tungkol sa 2027 proposed budget ng PRA, tinanong ni Cayetano kung bakit naglabas ang PRA ng cease and desist order sa isang proyekto sa Taguig habang hindi nito pinatitigil ang sa Laguna Lakeshore Road Network o LLRN na proyekto ng DPWH. Ayon kay Cayetano, mas malaki ng higit 10 beses ang LLRN kumpara sa tinukoy niyang proyekto sa Taguig pero hindi umano ito nakapagsumite sa PRA ng Feasibility Study at Environmental Study. Sinabi ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph John Literal na nakikipag-ugnayan ng ahensya DPWH tungkol sa LLRN at humihingi ng mga detalye ng proyekto. Gayun man, iginiti Cayetano na walang cease and desist o show cause order ang PRA laban sa LLRN kaya kinuwestiyon niya ang pagkakaiba sa pagpapatupad ng regulasyon sa dalawang proyekto na parehong DPWH ang proponent. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Green ni Literal na kailangan ng approval ng PRA para sa lahat ng uri ng reclamation anuman ang layunin nito. Samantala, sinabi ng PRA na nakikipag-coordinate ito sa DPWH, LLDA at iba pang ahensya para maresolba mga issue sa mga proyekto sa Laguna Lake at sa Taguig. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:30 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. DPWH Secretary Vince Dizon tumestigo sa flood control case sa Sandigan Bayan. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Marap na yung araw si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan 5th Division para tumestigo sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay ng anomalya sa 289 milyong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa panayam matapos ang pagdinig, sinabi ng kalihim na personal niyang biniripika ang impormasyon na 3 metro lamang ang lalim ng sheet pile na ginamit sa proyekto sa halip na 12 metro. Sinabi rin ni Dizon na hindi ordinaryong sitwasyon ang pagkasira ng proyekto dahil may mga nauna ng aligasyon ng anomalya Kaya mali na umano ang nakitang ebidensya ng problema sa proyekto. Gitnang ng kalihim, hindi katanggap-tanggap na sabihin kaya pang remedyohan ito dahil nakita umano na hindi naman nasunod ang tamang lalim ng pundasyon.
11: Para palitan nila lahat ng sheet pal ng 3 meters gawing 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Diba? So, hindi excuse yung sinasabi ng abogado ng Sanchez tsaka ng abogado ng iba. Kasi obvious na talagang binaboy nila yung proyekto nito. Na sinadya nila ang gawing 3 meters, yung dapat 12 meters na pundasyon.
10: Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DPWH Secretary Vince Dizon, inspeksyon ng inlet widening sa Mother Ignacia sa Quezon City. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kahabaan ng Mother Ignacia Street sa Lungsod Quezon. Ito ay para tignan ang nagpapatuloy na pagpapalawak ng inlet ng mga baha sa nasabing kalsada. Ayon kay Dizon, maliban sa malaking inlet ng baha, ay pinarami rin nila ito. Ang dating 20 meters na pagitan bawat inlet ay ginawa na nilang 10 meters. Kalaban o maliban dito ay ibinida rin ng kalihim ang paglalagay ng nasa 1.5 meters na laki ng tubo bilang drainage naman sa iba't ibang bahagi ng South Triangle Quezon City kabilang ang Mother Ignacia Street. Paliwanag ni Dizon, sisimulan sa Enero ng susunod na taon ang nasabing proyekto at inaasahang matatapos sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Kumpiyansa naman si Dizon na malaki ang maitutulong ng inlet widening at mas malalaking drainage system sa naranasang baha sa lugar na matagal ng panahon. Anya, naging epektibo kasi ito sa iba't ibang flood-prone areas sa buong Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: DILG Secretary John Vic Remulla na mahagi ng nasa 73 emergency response motorcycles sa NCRPO bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Yes, John, namahagi nga ng nasa 73 na emergency response motorcycle si Interior Secretary John Vic Remulla sa National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw na ito. Kung saan nasa naturang mga motorsiklo, ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng Unified 911 System sa buong Metro Manila. Ayon nga sa kalihim, makatutulong ang naturang mga motorsiklo para mas mapabilis ang pagresponde ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na matindi ang daloy ng bigat ng trapiko. Dahil nga dito sa Metro Manila, ayon pa kay Remulla, sa sikip ng mga kalye at sa traffic, ang mga police cars ay hindi na effective. Kaya naman na motorcycle ang naisip niyang paraan upang mas makaresponde at maresponde on the ground kaagad ora mismo ang mga sakuna o mga krimen sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpasalamat naman ang kalihim sa mga opisyal at mga polis ng NCRPO dahil sa maayos na pagpapatupad ng seguridad sa naging September 21 na rally nitong Lunes. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, Kabagundiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginit ng Malacanang ang whole of government approach, gayon din ang mas matatag na relasyon ng pamilya para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa karahasan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang insidente ng pamamaril sa South Cotabato na nangangailangan anya ng agarang aksyon ng gobyerno. Nabasa mismo ng Pangulo ang sulat ng shooter at sinabing hindi pangkaraniwan ang nilalaman nito. Gitna Malacanang, kailangan ng pagutulungan ng lahat para maingatan ang mga kabataan mula sa karahasan.
14: Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari natin labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binabalangkas ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang kasunduan kasama ang Department of Education para payagan ang mga babaeng barangay tanod na magsilbing visible patrol force sa loob ng mga eskwelahan. Ito ay bilang dagdag seguridad sa mga estudyante kasunod ng mga insidente ng pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng lumabas ang kasunduan sa susunod na linggo. Samantala, binubuo naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang programa para alalayan ang mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak.
14: Kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Interior and Local Government o DILG kinumpirmang tukoy na ang recruiter sa dark web. Apat na kabataan sa Mindanao na harang sa pamamaril. Ang detalye mula sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kinaumano ng DILG ang ilang recruiter sa dark web na nag-eengganyo ng mga kabataan na gumawa ng karahasan kabilang ng school shootings. Ang kay DILG Secretary John Victor Mulyam, isang Pilipinong recruiter na minamamban na ngayon ng mga otoridad matapos matukoy ang kanyang lokasyon. Sabi niya ng Mulyam na ginagamit ng mga recruiter ang social media, direct messages at maging mga chat group habang naglalaro ng online games upang ma-influensyahan ng mga kabataan. Tinatargetan niya ng mga ito yung insecurities ng mga kabataan at ipinapangako na magiging tanyag o bibigyan sila ng gantimpala kapag gumawa ng karahasan. Bukod dito, sinabi ni Mulyam na meron ding apat na kabataan mula sa Mindanao ang natukoy ng mga otoridad na nagplano umano na magkakahiwalay na sirena ng pamamaril. Hinilak naman ni Rimulya ang magulang ng mga bata na bantayang mabuti yung online activities ng kanilang mga anak upang agad matukoy kung nalalanta na mga ito sa mga grupo nagtataguyod ng karahasan. Para sa Bangang Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, Department of Education muling umapela sa mga magulang at guardian na bantayang maigi ang online activities ng mga anak bunsod ng mga naitatalang karahasan sa mga paaralan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Lawagan ang Department of Education o DepEd sa mga magulang at guardian na mahigpit na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Ito kasabay ng pakiusap sa mga guro na magsisilbing mapagkalingang foster parents sa paaralan, lalo't nagiging bantad ang mga kabataan sa mga nakasasamang impluensya sa internet. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kinakailangan bantayan maigi ang pagiging vulnerable ng mga kabataan ngayon sa impluensya ng digital space at ang pangangailangan para sa mas matibay na ugnayan sa loob ng komunidad ng paaralan. Dagdag pa na kalihim na nanatiling pangunahing prioridad ang protektahan ang mental health at kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila na rin ng mga naitatalang tagumpay sa edukasyon. Gaya na lamang ng pag-unlad ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025 at ang mga nakamit na learning recovery sa pamagitan ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Kasalukuyan na sinusuri ng kagawaran ang mga umiiral na patakaran upang hikayatin ang mga guro at kawani na maglaan ng higit na panahon sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at pag-alam sa kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanindigan ang Department of Energy o DOE na patuloy ang kanilang paghahabol sa solar companies na konektado kay Batangas sa Representative Leandro Ligarda Libiste at sa multang dapat singilin dito. Ayon kay Energy Renewable Energy o DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus, nananatili sa 24 billion pesos ang sinisingil nilang multa dahil sa hindi pagtupad ng solar company sa renewable energy contracts nito. Ani Corpus, hindi magbabago ang presyo ng multa dahil ito na anya ang aggregate ng lahat ng naitalang paglabag ng Solar Philippines at ng affiliates at subsidiaries nito.
17: Included in the demand letters issued to Solar Philippines, its affiliates and subsidiaries, there's a demand also in the termination letters for the payment of the financial obligations under the RE contracts, and the 24 billion amount is the aggregate of all the amounts being demanded by DOE from Solar Philippines and its affiliates and subsidiaries. I hope this clarifies the issue.
0: Si DOE Renewable Energy Management Bureau Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy na tinututukan ng Department of Energy o DOE ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid bunsod ng panibago na namang yellow alert status na naitala. Sa pulong balitaan, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nakabalik naman talaga sa Visayas Power Grid ang power plants na nooy nasa emergency outage, ngunit may ibang planta naman ang pumalya, dahilan para numipista naman ang reserba. Sa ngayon, kabilang aniya sa immediate intervention ng DOE ang 250 megawatts na battery storage system para sa Visayas Grid, habang kabilang naman sa intermediate solution ang 208 megawatts energy barges na ilalagay sa iba't ibang isla sa Visayas.
17: If makumpleto na po natin yung 253 megawatts of battery energy storage system, we are hoping na ma-greatly reduce po yung ating red and yellow alert. And kung masabay ito sa pagpasok ng planta, then we could expect na wala na po tayong alert levels by hopefully next month. Kahit po nasa extended outage pa ang isang unit. Nakikita po natin na marirestore po yung malaking kapasidad kasama po nung 253 megawatts. Kung saan ang magiging available capacity po natin ay mag-i-increase to about 300 megawatts.
4: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Pilipinas natanggay ng medalya sa men's team final ng artistic gymnastics. Samantala, national men's football team sinungkit ang unang panalo matapos ang 68 years. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
18: Tatangkain ng grupo ni na Carlos at Carl Eldru Yulo, Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez na makasungkit ng medalya sa men's team final ng Asian Games Artistic Gymnastics Competition mamayang alas 12 ng tanghali sa Nagoya City General Gymnasium. Walang lugar para magkamali ang Team Pilipinas dahil makakaharap nila ang top favorites na China at Japan. Nag-qualify ang Pinoy gymnasts matapos maging pang-anim sa qualification round, taglay ang 233.93 points. Samantala, umiskoro si Andres Aldeguer ng game-winning penalty kick sa injury time para bitbitin ang Philippine Men's National Football Team sa unang panalo nito sa Asian Games sa loob ng 68 years matapos lagpasan ng Kuwait sa score na 2-1 kahapon sa Nagoya City Minato Soccer Field. Pero sa kabila ng panalo, kinapos ang Pinoy Booters na makapasok sa quarterfinals. Sa iba pang laro, nilampaso ng tambalang Kylem Progelia at Sofia Pagara ng Alas Pilipinas ang Mongolia sa score na 21-3 para iangat ang kanilang record sa 2-0 sa Pool G at palakasin ang tsansa sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:44 ang atin pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles, na dala namin, madali lang ang palabas ng dormi. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Cordillera Administrative Region. Napanatili ang generally peaceful ngayong taon. Si John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
29: Napanatili ng Cordillera Administrative Region ang estadong generally peaceful sa nakalipas na 4 na buwan ng taong 2026 sa third quarter 2026 Regional Peace and Order Council meeting sa Baguio City. Iniulat ng Police Regional Office Cordillera na mula buwan ng Hunyo hanggang Setyembre taon kasalukuyan na italang 540 crime incidents na kinabilangan ng 166 na index crimes at 374 na non-index crimes, mas mababa ng 6.25% kumpara sa 576 na insidente sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa aspeto ng public safety indicator, may pagtaas sa bilang ng vehicular traffic incidents kung saan mula 452 kaso noong 2025 ay tumaas ito ng 533 o 8.58% ang pagtaas. Ang pulong ay pinangunahan ni na Regional Peace and Order Council Chairperson Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice Chairperson's Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio at Philippine Army 51st ID Commander Major General Gulliver Sinieres. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Tayug, may gagawin pag-uulat si Leslie Gimeno. Kaso ng dengue sa probinsya ng Aurora, tumaas na mahigit 100% mga naitalang namatay, umabot na ng 7.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot na sa 2,172 ang kabuang kaso ng dengue sa lalawigan Aurora matapos makapagtala ng 106 na bagong kaso. Ang mga disease reporting units hanggang September 12, 2026, mas mataas ito ng 137% kumpara sa 915 na kaso na naitala sa kapareng panahon noong 2025. 7 na rin ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na may case fatality rate na 0.32% mula sa naitalang 2.2%. Ang mga nagkaroon ng dengue ay mula isang buwan hanggang 104 taong gulang. 42% o 917 kaso ay mga batang edad isa hanggang 10 taong gulang, 50% o 1,094 kaso ang mga lalaki. Ang bayan ng Maria Aurora may pinakamarami kaso sa buong probinsya na umabot sa 463 o 21% at ang bayan ng Dilasag may pinakamataas na attack rate na 23.2 kaso bawat 1,000 populasyon. Muling nagpaalala ang pamalampalalawigan ng Aurora at ang Provincial Health Office sa publiko na isabuhay ang 5S contra dengue. Ang mga ito ay search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, super fogging at sustained hydration. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Schools Division Office, Palawan Sub-Office, formal na binuksan sa San Vicente, Palawan. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa balita.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Formal nang pinasinayaan ang bagong SDO Palawan Sub-Office sa San Vicente, Palawan upang ilapit ang mga serbisyong pang-edukasyon sa mga malalayong paaralan at komunidad. Pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Lloyda Adornado ang pagbubukas upang matiyak na mas mabilis at tumutugon ng ahensya sa pangangailangan ng mga mag-aaral kamakailan. Sinimula ng pondo na umaabot sa 2.7 million pesos para sa pasilidad noong termino ni dating alkalde at ngayon ay Palawan Governor Amiroa Alvarez at ipinatupad sa ilalim ng bagong alkalde ng bayan, Mayor Amir Pablico. Nagkaisa mga lokal na opisyal sa pagbibigay diin ang layunin ng sub-office ay pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng proyekto na matiyak ang mga serbisyo ng pamahalaan ay direktang mararanasan ng mga guro at mag-aaral sa Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nagpasalamat din ang DepEd Palawan sa LGU sa pagpapatupad sa layunin ito na patunay na ang tuloy-tuloy na suporta ay susi sa maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, baling naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Mga basura na kolekta sa International Coastal Cleanup na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Sa Cebu, umabot na sa 12 tonelada. Si Sheila Gravines sa balita.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mahigit sa 12,000 o katumbas ng 12 toneladang mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Batay sa pinagsama-samang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 7 at City Environment and Natural Resources Office or CENRO, nakakolekta ang volunteers ng halos 2,000 mga sako ng iba't ibang uri ng basura sa nasabing aktibidad noong Sabado. Karamihan sa nakolektang basura ay mga plastic, kagaya ng food wrappers, plastic bottle caps, cups at plates, plastic sachets ng sabon at shampoo at iba pa. Sinabi ni Senior Officer in Charge Jocelyn Abayan na tumaas ang dami ng basurang nakolekta sa International Coastal Cleanup ngayong taon dahil halos dumoble ang bilang ng volunteers na nagmamalasakit na linisin ang mga basura sa lungsod. Ayon sa kanya, umabot sa 6,800 volunteers ang lumahok sa Coastal Cleanup at Scuba Sorero Underwater Cleanup ngayong taon na mas madami kumpara sa mahigit 3,600 noong nakaraang taon. May kabuuang 71 organisasyon at institusyon na katuwang ang lumahok sa 15 itinalagang lugar para sa paglilinis ng baybayin na sumasaklaw sa mainland at sa island barangays ng Olango, Panganan, Kauhagan at Kaubian. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Samantala sa Mindanao, Hingoog City Veterinary Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries. Magbabalita si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng animal dispersal sa mga former beneficiaries ang Hingoog City Veterinary Office na kung saan tinatanggap ang mga hayop bilang livelihood program sa mga magsasaka sa mga rural barangay sa lungsod ng Hingoog. Umabot na sa 20 ka mga kambing, 20 tupa, 10 baka at 5 kabayo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa El Salvador City Livestock Farmhouse. Kaugnay ito sa programa ng Department of Agriculture na magkaroon ng hanap buhay ang mga magsasaka na kung saan ang unang anak ay ibabalik ito sa gobyerno para ibibigay na rin sa ibang mga beneficiaries. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, mga Bangsamoro leader na nakipagpulong kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang Peace Building, tinalakay. Si Malik Mambuhay sa detalye.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nagipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang ilang mga Bangsamoro leaders mula sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BERMM upang talakay ng mga parayugan sa pagpapaulad ng mga larayugan mayorang Muslim. Kabilang sa mga dumalo, sinalanaw ni Sir Governor Mamintal Bombi Talongkaling Jr., Basilang Governor Mujib Hataman, Sulu Vice Governor Abdul Shakur Tan at dating Sultan Kudarata Governor Suharto Mangdadato kasama si Special Assistant to the President Anton Lagdami Jr. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga development priorities ng mga lalayugan, gayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng national government at local government units. Napag-usapan din ang mga paraan upang mas papalakas ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan, sustainability, good governance at pagpapabuti ng mga serbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 23. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Che Deliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali.

0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Okay, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Isinasagawa po ngayon ang nominal voting, mga kaibigan. Tungkol po mismo sa voting threshold at ngayong araw nga ang itinakda ng Senate Impeachment Court para po sa oral arguments ng prosecution at defense tungkol sa voting threshold. Base po sa konstitusyon, kailangan ang 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict yung isa hong impeached official. Kung lahat ng 24 senators ang denominator, ang kailangan po ay 16 na votes. Pero yeah, magkakaroon nga ng debate patungkol dyan, ano? Tik po tayo sa nagaganap sa Senado.
2: I'd like to explain my vote, presiding officer, please.
3: The lady may do so.
2: Yes, mga kagalang-galang kasama dito sa Senado. Bumoboto po ako laban sa panukalang pagbobotohan ang denominator na gagamitin upang matukoy ang kinakailangan bilang para makapag-convict sa impeachment trial na ito. Oo, ang aking sinasabi. At malinaw ang Article 11, Section 36 ng Saligang Batas, walang sino man ang maaring makonvict ng walang pagsang-ayon sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang ating rules on procedure on impeachment trial ay nagpapatupad ng parehong requirement. Bilang isang Marcos, di ko kailanman inasahan na ipagtatanggol ko ang konstitusyon na laban sa aking ama. Ngunit yan ang kataas-taasang batas ng ating bansa. Maliwanag ang limitasyon itinakda ng Saligang Batas sa impeachment court ay hindi maaaring baguhin ang ng mayorya ayon sa sarili nitong kagustuhan lamang. Una, may depekto ang lohika sa pagpayag sa simple majority magtakda kung gano'ng kalaking super majority ang hinihingi ng konstitusyon. Ang 2/3 ay sadyang itinakda upang limitahan ang kapangyarihan ng Senado mag-convict. Ang limitasyon sa mayorya ay hindi maaaring baguhin ng mismong mayorya rin kapag hindi na pabor sa kanila ang sitwasyon. Ikalawa, hindi lamang ito procedural. Ito ay tinakda ng Saligang Batas. Ang ating rulemaking power ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ipagtupad ito, hindi palitan ito. Ikatlo, ipinagtatalunan natin ang presiding officer na naglabas ng July 6, 2026. Walang tumutol, walang nag-question. 79 na araw ang nakalipas mula nang ilabas ang ruling na yon. Kahit ang petition for certiorari sa ilalim ng rules of court, kailangan ihain sa loob ng 60 araw. At kung iaangkop natin ang Rule 33, Section 91 ng Rules of the Senate, ang motion for recon ay kailangan ihain sa mismong araw o sa loob ng susunod na 2 araw ng sesyon. Paulit-ulit na natin narinig yan. Bakit natin mulang binubuksan ngayon ang isang ruling na hinayaan ng lahat na umiral sa loob ng ilang buwan? Mahalaga ang timing. Wala na tayo sa simula ng trial. Hinihingi sa atin ngayon na muling suriin ang denominator matapos nang magsimula ang paglilitis at ngayong malinaw na ang praktikal na epekto ng pagbabago nito. Kaya hindi maiiwasan ang tanong, binibigyang kahulugan pa ba natin ang Saligang Batas o inaangkop lang natin ang constitutional threshold upang umayon sa mga botong meron tayo? Ano ba ang binabasa natin? Konstitusyon o scoreboard? Hindi maaring bilangin muna ang isang hukuman ng mga boto at saka pagpapasyahan kung ilang boto ang sapat. Ang konstitusyon ay hindi basketball na iuurong na lamang. Lahat ng finish line, lahat ng basket, ilalapit kapag hindi natin kayang abutin. Ang Saligang Batas, ang ating impeachment rules, ang ruling ng presiding officer, nakatakda ng pamantayan mula sa simula. hindi pabago-bago. Hindi maiiwasan lumitaw ang impresyon na binabago ang panuntunan dahil maaring hindi na nito maibigay ang resultang ninanais. Yan mismo ang dahilan kung bakit ang constitutional threshold ay dapat na itakda bago pa malaman ang resulta at hindi rinirecalibrate kapag naging hindi maginhawa ang numero. Sa huli, isipin naman natin ang precedent nito. Kung maaring ibaba ang denominator sa tuwing may miyembrong hindi nakakalahok, maaring gamitin sa hinaharap ang suspension, inhibition, exclusion at iba pang pangyayari upang unti-unti ibaba ang bilang ng mga botong kailangan para sa conviction. Mawawala ang pagiging tsak ng constitutional safeguard. Magiging adjustable na lamang ito. At kapag ang constitutional threshold ay nababago batay sa mga botong available, hindi na ito tunay na safeguard. Dahil dito, bumoboto ako ng oo. Dapat natin bilangin ang mga boto ayon sa saligang batas. Hindi natin dapat baguhin ang saligang batas ayon sa mga boto. Kabuktutan ito, kabaliktaran. Huwag natin ilapit ang finish line dahil lamang nahihirapan tayong abutin ito.
3: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villar Camil is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Yes, I'd just like to explain my vote.
3: You may proceed, ma'am.
4: So, yes to the manifest. Yes, because I believe that we should not be deciding or voting on this matter here. The number of senators or the threshold that is required to impeach a public official, for me, is not merely an internal rule or procedural matter. It is a constitutional question. The Constitution has set rules for impeachment, and they were put there by the constitutional framers precisely to make it difficult or to make it challenging for this process to take place, because millions of Filipinos elected these officials, and the gravity of what we are doing in this impeachment court was considered by the constitutional framers, and that is why it is not that easy. The Constitution has set the rules for impeachment, and we have sworn to uphold them. We are here to make laws and faithfully apply the Constitution, not to change the rules midway because the outcome may be difficult or convenient. As the youngest member of this august body, I have always dreamed of serving in the Senate, watching some of the greatest senators and legal luminaries throughout my life serve here. And one of the reasons why I wanted to be in the Senate is because I have always believed that the Senate is often one of the last bastions or defenders of our Constitution and of our democracy. And that is why I cannot remain silent on this issue. Hindi naman po siguro bulag ang taong bayan. Nakikita naman po nila lahat ng nangyayari dito sa Senado, lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Nakikita din nila or sinusubaybayan nila kung paano natin ginagamit ang kapangyarihang ipinagkatiwala nila sa atin. At titingnan nila kung susundin ba natin ang saligang batas, lalo na ngayon na nakasalalay dito ang karapatan ng isang kapwa Pilipino at ang pinakamataas na proseso ng pananagutan sa ilalim ng ating konstitusyon. Every Filipino, every official, lahat po tayo ay may karapatan para sa due process, katarungan, pantay na pagtrato, at proteksyon ng kanilang pangunahing karapatan. My dear colleagues, history will remember what we decide here. But just as importantly, history will remember how we decided it. There will come a time when the names and political divisions surrounding this trial will belong to history, but the Constitution we uphold, the president we establish and the institutions we leave behind will be inherited by the generations that follow us. There have been a lot of sacrifices for this constitution, for the freedom and democracy of our country, and let us not forget that. Ito ang pananagutan natin hindi lamang sa mga Pilipino ngayon, kundi pati na rin sa mga Pilipinong darating pagkatapos natin. Whatever our individual votes may ultimately be on conviction or acquittal, let them be reached through a process that is fair, consistent, and faithful to the Constitution. Because today we are not simply deciding how many senators may vote, how many senators can vote, how many votes are required. We are deciding what kind of constitutional tradition we will leave behind. And in making that decision, I choose to stand by the Constitution as written, by the mandate entrusted to every duly elected senator, and by the Filipino people's right to expect the rules of our democracy will remain firm, especially when the stakes are at their highest. Yun lamang po. Maraming salamat.
3: Thank you, Senator Judge Camille Villar. Senator Judge Padilla is recognized. What is your pleasure, sir?
5: Nais ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto. Ginoong,
3: You may proceed, sir.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ang 1987 Constitution ay produkto ng People Power Revolution. Isang makasaysayang pagkilos ng sambayan ng Pilipino laban sa mapaniil at diktatorial pamamahala. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay pinagtibay ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang kanilang pakikilahok sa plebisito ay isang malinaw na paggamit ng kanilang karapatang marinig at maipahayag ang kanilang pasya bilang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng Republika at hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Narito tayo upang ipaglaban ang prinsipyong ipinaglaban ng ating mga kababayan, hindi lamang noong panahon ng People Power, kundi maging ang mas mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino para sa kalayaan, karapatan at makabuluhang pamamahala o ng diktadurya. Ang konstitusyon ay hindi kailanman nilikha upang maging hindi maaaring galawin. Nagtakda ito ng ilang paraan kung nais nating baguhin o amendahan ito. Dito po sa Senado, meron po tayong Committee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay sa mga usaping ito. At ang kasaysayan ng Senado mismo ang magsasabi at magsisilbing patunay kung gaano kaseryoso ang kapulungang ito sa paggalang at pangangalaga sa konstitusyon. Mula nang maitatag ang kagalang-galang na kapulungang ito, ang Committee on Constitutional Amendments ay pinamunuan ng mga kagalang-galang at respetadong abogado, kabilang sina Senador Jose Lina Jr., Senador Ernesto Maceda, Senador Cynthia Villar, Senadora Miriam Santiago, Senador Franklin Rilon, at Senador Francis Kiko Pangilinan. Ang lahat ng mga individual na ito ay may mataas na pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga abogado. Subalit, pinili nilang huwag galawin ng konstitusyon sapagkat ang mismong konstitusyon ang nagtakda ng napakahirap na proseso para sa sino man, para sa kahit sino na nais itong baguhin o amendahan. Muli, ang konstitusyon ay may isang artikulo na nagtatakda ng paraan kung paano ito maaaring baguhin. Ngunit hindi kailanman naging simple ang prosesong ito. Ang usapin ay laging nauuwi sa pagboto. Hindi kailanman naging malinaw sa konstitusyon kung kinakailangang voting threshold ay 3/4, 3/4, o 2/3, 2/3 ng lahat ng mga miyembro nito. Ang usaping ito hinggil sa pagboto ay hindi kailanman nalutas. May mga nagsasabing dapat itong isagawa ng jointly o magkakasama, samantalang may mga nagsasabing dapat itong isagawa ng separately o magkakahiwalay. Nung ako po ay chairperson ng Committee on Constitutional Amendments ng 19th Congress, idinulog ko sa Korte Suprema ang usapin kung ang Kongreso ba ay dapat bumoto ng jointly o separately. Ito po ay kasunod ng malawakang talakayan sa pagitan noon ng ating Senate President Juan Miguel Migsubiri at House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga usapin kaugnay sa People's Initiative. Nais ko pong ipaalala sa hukumang ito na noong nagkaroon ng People's Initiative ang mababang kapulungan, buong pagkakaisa po tayong tumindig upang sabihin na ito ay labag sa konstitusyon. Hanggang ngayon ay hindi din natin binibitawan ang issue tungkol sa voting jointly or separately. Bakit po hindi ganito ang ating tindig sa issue ng voting threshold dito sa impeachment? Kung sinasabi po ng marami na dapat ay hindi interpret ng literal ng katagang all members sa ilalim ng konstitusyon, bakit po noong katagang forthwith ang usaping dito sa ating kapulungan, grabe ang naging talastasan ng interpretasyon nito at ng literal. Grabe ang pagmamadali. Bakit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin? Hindi po dapat pareho ang ating pamantayan dahil ang mga provision naman ng konstitusyon ang ating pinag-uusapan? Bakit nag-iiba ang paraan ng ating pagbasa? Depende ba ito kung saan tayo nakatayo sa usaping pampolitika? Masyado naman tayong halata. Mga kasama, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa aking idinulog sa kanila. Matibay ang aking paniniwala na kung ang mga nabanggit na committees, chairpersons, kabilang ako, ay hindi nangahas na amendahan ng konstitusyon nang walang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong dahilan upang gawin ito ngayon sa pamamagitan ng impeachment court na ito. Paano maaaring bigyang kahulugan ang 21 senador ng Republika ang mismong mga salita ng konstitusyon? Gayong maging ang kasaysayan ang makapagpapatunay noong impeachment ni Chief Justice Renato Corona, ang yumaong senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing presiding officer ng naturang impeachment trial ay nagpahayag, "Even we are only 20, even we are only 17, kailangan pa rin ng 16. Ang kasalukuyang presiding officer, si Senate President Chis Escudero, ay nagpahayag din na 16 na boto ang threshold na kinakailangan para sa conviction. Kung ang nauna at kasalukuyang presiding officers na parehong mga abogado at mga profesor sa law, bukod pa nito si dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagsilbi sa nakatatandang Marcos at kay Marcos Jr., ang kanyang buhay at mga desisyon ay humubog sa kasaysayan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang ating kasalukuyang presiding officer ay lumahok sa impeachment ni dating Pangulo Joseph Estrada bilang isang prosecutor at sa impeachment ni Justice Corona bilang senator judge. Kung ang mga kasalukuyang senador ay may tungkuling itinakda ng konstitusyon na gampanan ng kanilang mga responsibilidad sa impeachment, nararapat lamang na igalang at matuto tayo mula sa mga tradisyon. Naunang mga pasya at malawak na institusyonal na karanasan ng Senado. Sa ganitong paraan, matitiyak natin na usaping tinatalakay natin ngayon ay mariresolba batay sa mga prinsipyo ng konstitusyon at sa matatag na tradisyon at praktika ng institusyon. Upang ang pagiging lehitimo nito ay hindi ko kwestiyonin ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod pang salinlahi. Ang konstitusyon ang nagsisilbing gabay at pangunahing pagpapahayag ng kalooban ng sambayanan. Kung nais nating amendahan o baguhin ito, dapat nating sundin ang mga proseso na mismong itinakda ng konstitusyon, sapagkat ito ay nananatiling tinig at nagpapahayag ng kalooban ng taong bayan. Tayo ay mga kinatawan lamang ng sambayan ng Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
3: Duly noted. It's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up. Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Go, I did not know. Senator Go is recognized for his explanation of vote before we go on a recess.
6: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the day votes are cast, not only those available on the day votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple, simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. Wala ring sinabi na kapag under detention ng isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinyon, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us, or even fewer, could rewrite a number the Constitution has fixed. Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin.
7: The bar is high by design. Sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses 2/3 of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit natin hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14, o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil daladala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same 2/3 votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman. Today, in the years to come, ang pamantayang ibababa natin ngayon, magagamit po laban sa kahit sino bukas. Hindi naman po ito tama at makatulungan yon. Dapat po patas, dapat sundin ang nakasaad sa batas. Mr. Presiding Officer, sa dulo po ng araw, hindi lamang po ito usapin ng mga numero o ng mabibigat na provision sa saligang batas. Ito po ay tungkol sa tiwala ng ordinaryong Pilipino, yung manggagawang gumigising ng madaling araw, magsasakang nagbibilad sa init ng araw, yung drivers na araw-araw ay lumalaban ng patas, yung mga ordinaryong kawani sa gobyerno at gurong nag-aabang ng kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral, na umaasang ang batas ay patas at hindi nababaluktot. Kapag gumuho ang pamantayan ng konstitusyon, gumuho rin ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Therefore, I respectfully manifest my vote for the appeal of Senator Cayetano. I reiterate my belief that conviction requires 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 of 24 is 16. This is what is clearly stated in our Constitution. Ito pong Constitution natin. This is what binds us. Pag wala ito, watak-watak po tayo. Maraming salamat po. Mr. President.
3: Noted and entered into the records. We shall break for recess and resume. Forgive me for the short lunch break. We shall resume at 1:30 p.m.
8: Radyo Magazine, 1278 a.m.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
28: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
29: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, kumusta po kayo? Welcome po sa ating Aklat ng Bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang napapanood na sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Division.
30: Pagbati ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating Aklat Tambayan, ang Read Pinoy.
29: Ayan Gab, ano, panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating Aklat Alert, tuloy-tuloy ang ating maiinit at mga kaabang-abang na announcements at mga opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala, sa Creator Spotlight, makikipagkwentuhan tayo mamaya sa isang guro, manunulat and ang founding director ng Pluma at Lana Book Publishing. Siya po ay si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing and creative industry.
28: Alert!
29: Setyembre ang Philippine Creative Industries Month. Nakiisa ang NBDB sa isinagawang Asian or ASEAN Creative Industries Expo by Malikhaing Pinoy o ASEAN MPEX nitong September 17 to 19 sa SMX Convention Center Aura, Pasig City. Pinagsama-sama rito ang creative industry sa Pilipinas at ASEAN region at ibinida ang mga produkto at inobasyong nagpapaangat sa creative economy ng rehiyon. Aktibong nakibahagi ang NBDB kasama ang Mil Flores Publishing at ang Book Development Association of the Philippines o BIDAP sa publishing and printed media domain. Dito ay pinamalas ang isang book exhibit, Bida ang mga Akdang Pinoy, Mapa Comics, Children's Literature at Fiction Works. Mayroon ding special section para naman sa mga akda ng national artist na si Sir Ricky Lee. Mahalagang katuwang ang NBDB sa pagtatampok ng sektor ng book publishing at print media bilang mahalagang bahagi ng creative economy. Naging pagkakataon din ito upang higit pang ipakilala ng NBDB ang mga serbisyong hatid sa stakeholders at ang ambag nito sa creative industries economy. Sa temang Navigating Our Future Through Creativity Together, layo ng naturang expo ang pagpapalakas ng creativity, innovation, negosyo at regional collaboration sa pamamagitan ng exhibitions, talks, performances, demonstrations at business engagements patungo sa ambisyon ng Pilipinas na maging Asians or Asia's premier creative hub pagsapit ng taong 2030.
1: So we're here because publishing is one of the country's 9 creative domains. And everything pretty much starts from there. Films, TV shows start as stories, and stories often start as books. So that means every Filipino book that you pick up and buy supports the very beginning of our creative economy. The reception for the past 3 days have been great thanks to these books behind me, which are the real stars of this booth. Tons of people have been coming in, dropping by, browsing, chatting with the team, well, pretty much asking about these cool titles and also showing great interest in who the NBDB is and what it can do to support the creative industry and support the creative economy. As always, the National Book Development Board is proud to represent the Philippine publishing industry in events like this.
2: Sa isang okasyon na gaya nito, na nakatulong ang pansin natin sa pagpapalaganap ng ating literatura sa labas ng Pilipinas, I think lalo nating dapat tandaan na kaya tayo tatangkilikin ng mga nasa ibang bansa ay dahil Pilipinong-Pilipino ang ating isusulat. Hindi tayo dapat mag-adjust para gawin tayong accessible sa kanila. Dapat hindi natin gawing generic ang ating sinusulat para mas maintindihan nila. I don't think we should translate our strangeness para maging hindi strange sa kanila. In fact, I think yung ating strangeness, yung ating pagiging Pilipino, yung aspetong hindi nila totally maintindihan agad, I think yun yung ating ambag sa global literature kasi yun yung tayo. Magsulat tayo bilang mga Pilipino para sa Pilipino, tungkol sa Pilipino, buksan natin ang ating bahay sa mga banyaga, tatuhin natin sila, pero hindi natin babaguhin ang ating bahay para maging isang banyagang bahay, para sila mag-feel at home. They should feel at home sa bahay natin.
29: Sina Percival Palope ang Communications Officer ng NBDB at si Sir Ricky Lee ang National Artist for Literature.
3: Ayan, alam mo Sir Lowell, nakakatuwa yan during the ASEAN Expo, kagaya na nabanggit ni Sir Lowell, ay ni Sir Percy. Na napakadaming pumunta no, sa NBDB booth at sa booth ng BIDAP no, dahil daming nagbabrowse, no, natutuwa, interested no, sa ating Filipino author titles. At samantala, sa pagdiriwang pa rin po ng Creative Industries Month, may kipagsanib-puwersa ang NBDB sa House of Representatives Special Committee on Creative Industries para sa Aklat Fiesta Mini Book Fair 2026 sa September 28 to 30 sa Upper Ground Lobby, Legislative Library, Archives and Museum Building ng House of Representatives sa Quezon City. Pamumunahan po ng NBDB ang isang book exhibit at katuwang ang 16 na publishing houses ay magkakaroon naman ng book selling. Tampok po sa naturang book selling event ang mga aklat pambata, comics, fiction at non-fiction at pati na rin textbooks. So buhay na buhay no, ating
29: sunod-sunod, tuloy-tuloy.
3: Ngayong Creative Industries Month.
29: Hindi nawawalan ng activities no. At nakakatawa para ang sa ating mga publisher at mga author. Mm-hmm. Itong mga opportunity na ganito na makapagbenta at pag-offer ng mga librong Pilipino.
30: At makatap into newer markets, yes. Syempre. Dahil marami pa rin naman talagang interested no, na magbasa at dumiskubre no, ng mga Filipino author titles natin.
29: And another interesting fact dyan, Gab, is tayo na yung lumalapit doon sa mga ahensya or sa mga partners natin like nung nakaraang buwan,
30: sa DBM. Sa DBM.
29: And this time, sa ano naman, sa
30: House of Representatives.
29: Kaya magkita-kita tayo dyan, September 28 to 30, next week na po yan. Ilan lamang ang mga ito sa mga mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and the publishing industry creator spotlight na kasama si Ginoong Edgar G. Belda Jr. sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
29: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa amin dito sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3. At natututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines at ng Radio Magazine.
30: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito ngayong hapon sa Creator Spotlight.
29: Yes, tama ka dyan, Gab. At ngayong hapon ay panibagong ang creator na naman ang tampok sa ating Creator Spotlight. Siya ay isang children's book author, educator, at ang founding director ng Pluma Atlana Book Publishing House. Isa itong independent Filipino publisher na nakatuon sa mga aklat pambata na nagsusulong sa paglikha ng stories that educate the mind and comfort the soul. Ang ating special guest ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong BS Family Life and Child Development sa UP Diliman at kasalukuyan nagtuturo din sa UP Department of Family Life and Child Development.
30: Nagsimula po ang kanyang author journey sa kanyang pagiging guro. Nakapagsulat na siya ng mahigit 20 libro, kabilang ang mga aklat na idinevelop katuwang ang DOST-SEI at UNICEF Philippines na tumatalakay sa mga paksa tungkol sa siyensya, literacy, children's well-being at mga pang-araw-araw na karanasan. At itong nakaraang taon, binuo niya ang Pluma at Lana Book Publishing House, kung saan ina-advocate nila ang mindful and respectful parenting, children's socio-emotional well-being, at paggamit ng mga kwento bilang instrumento sa pagkatuto, koneksyon at paghilom. Mga kaaklat ng bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight ngayon. Kasama natin si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Magandang hapon po, Sir Edgar. Ayan, maraming salamat po no sa pagpapaunlak.
29: Yes, oo. Ayan, inaayos lang. May konting nga na lang tayo.
30: Konting commercial. Oh,
29: ganyan talaga pag live ano. Ayan.
8: Hello. Yeah. Okay na po. Ayan, wala pala.
29: Okay, take two tayo. Ayan, muli tayong nagbabalik at ipakilala mo ulit ang ating very special guest. Take two tayo, Gab.
30: Take two, ayan. So nakatutok po sa atin, kasama natin ngayong hapon sa Creator Spotlight, si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Ayan, magandang hapon po, yes. Sir Edgar.
11: Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat.
29: Parang umaano, yung... Okay, take three tayo.
8: No, ginagawa po ba ako?
29: Ayan.
8: Hindi ka naman siya. Okay.
29: Sir, pa-check na ulit.
8: Hello po. Hello ayan. Po. Hello po. Hello po.
29: Ayan. Kasama ulit natin. Kasama pa rin natin dito sa studio kanina pa actually. Si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Sir Edgar, batiin po natin ayan. Ang ating mga ayan. Kaibigan.
8: Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Sana po narinig nyo na ako.
29: Yes. Loud and clear.
8: Yeah, three times clear. The charm nga naman daw po.
29: Ayan. Maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak ninyo sa amin dito sa Rin Pinoy. Ano? Sir, diretso tayo dun sa interview natin. Puntahan natin. Kasi karamihan nga sinasabi itong mga manunulat, bago naging manunulat, reader muna. Mm-hmm. Kayo po, ano po ang paano nagbukas sa inyo ang mundo ng pagsusulat? At ano po yung mga kinalakhan ninyo na mga libro o mga kwento?
8: Actually, naniniwala po ko na talagang hindi ka matututo magsulat nang hindi ka nagbasa.
29: Mm-hmm.
8: So, isa po yun sa mga kinahiligan ko talaga. Sa aming tatlo, magkatatlo po kami magkakapatid. Ako po yung batang nagbabasa. Sorry sa mga kapatid.
29: hello,
8: pero yun po. So, syempre, yung bata pa lang talaga, children's books, yung mga Adarna books po talaga, isa sa mga kinalakihan ko, yung hindi ko po alam kung pamilya kayo sa Bruhahaha, Bruhihi. Isa yung silang lagi kong binabasa nung tandang-tanda ko yung pag-delivery. No? Dahil paulit-ulit lang siya, pero paulit-ulit ko rin nai-enjoy bilang bata yung mga ganyan libro. Tapos, eventually, nag-transition ako sa mga children's novels. Kung familiar din po kayo sa series of unfortunate events. Mm-hmm. Yan. Lemony Snicket. So, 13 books po yun na abangan. Bibili ka talaga ng one book. Magpapagood shot ka sa parents mo para mapabili ka ng next book. Yan. Kasi mahal siya. Mahal ang libro. Honestly po, yun yes. Po. Yun naman din ang... Kaya minsan naiintindihan din na may hindi lahat ay nahiligan magbasa.

0: fiction. Alam niyo po ba yung fan fiction? Ayan, so yung basically, anyone can write their stories, pero ang idea ng fan fiction ay gagawan mo ng alternative stories yung mga familiar ka naman na papanood sa mga anime, ganyan. So, nagkaroon po talaga ako ng nagsulat po talaga ako noon. Nagkaroon ako parang I think 10 chapters doon. Wow. Tapos may readers talaga ako. I was 11 years old. So, yan, na-expose ako sa internet, may fanfiction, tapos nag-try ako magsulat. Nagsimula ako sa, nagbabasa lang ako ng gawa ng ibang tao. Tapos hanggang sa, try ko na magsulat, tapos ang nakakatuwa nun, yung readers mo talaga magre-reply din sa'yo. Tapos manalaman ko yung mga nagbabasa ng gawa ko pala ay mga 25-year-old, 30-years-old na. Tapos ako ay, sinabi ko doon na 11 years old lang ako. Kasi may mga comments sila na maganda yung kwento, pero syempre, as an 11-year-old, may mga apparently grammar errors ako, tapos masyadong minsan redundant, ganyan. Tapos hindi pwedeng mag-short. No, kasi bata pa ako nun. So, may sinoshorten mo yung word. Parang text speak.
1: Yes.
0: So, bawal pala. Wag daw ganun kapag ano, literature. So, yun. Doon po nagsimula yung starting. Pero yung for children's books po, nagsimula talaga siya nung pumasok na ako sa college. So, nung college ako, ang kurso ko ay Family Life and Child Development. Mm-hmm. Parte sa mga inaaral namin ay paano gumawa ng mga materials o materials para sa mga bata. So, nagkaroon ng opportunities na magsulat din ng mga libro para sa mga bata. Tapos yung first job ko sa university, nagturo din po. Ang unang project na pinasa sa akin ay magsulat din ng mga libro. Yung sa DOST-SCI.
2: Ang ganda, no? Parang talagang nakalaan sa kanya yung path papunta doon sa pagiging... pagiging manunulat and eventually magiging publisher din. Pero pag-uusapan natin yung pagiging publisher naman mamaya. Ayun sir, paano naman, nabanggit mo na isa ka pong guro nga sa UP, ano? Ano po yung mga tanong or karanasan ng mga bata na somehow naging mas malinaw sa iyo dahil sa iyong pagtuturo at nakakatulong sa iyong pagkukwento bilang isang author naman?
0: Ang philosophy ko po kasi talaga, ang paniniwala ko, hindi ka makakabigay ng isang gamit na magugustuhan, may hiligan, o makakatulong sa bata kung wala kang solid experience interacting with them. And dun ako naging, dun ko hinugot po talaga yung mga storyang binuo, storyang pinagkukuhanan. So yung syempre yung babad namin sa FLCD, first year ka pa lang po sa kurso namin, required na po kami mag-obserba ng mga bata 10 hours. Tapos gagawan pa sin susulat mo lahat ng ginagawa ng bata in the 10 hours na inoobserve mo siya. So yung ganung every semester meron kaming ganung requirement na mag-observe kami ng mga bata kasi nga kung gusto namin makita paano sila nagde-develop, kailangan maka-witness kami ng actual development nila. So, in 4 years, talagang nahasa yung pagtingin, pagkilala, pag-interact with children. Tapos, 8 years of teaching to children. So, nagturo po ako sa Child Development Center. 3 to 5 year old na mga bata ang tinuruan ko. 20 students, 25, 18, iba-iba per semester, per year. So, doon mo makikita na may mga paulit-ulit na mga tanong yung mga bata. So, kunwari 5 years ka na nagtuturo, every year may same question sila. Ibig sabihin, may curiosity talaga sila to the same things na hindi pa sila aware of. And yun yung mga bagay na pagkukuhaanan mo ng pwede mo, dahil interest pala to ng mga bata, common questions, common ano to, ito yung pwede mo panghugutan para maka-appeal sa mga audience.
2: Batak si sir sa ano. Ang holistic ng training din kasi
3: from the field. Yeah. So since nabanggit nyo sir Ed na from that nakakahugot kayo, no, from those experiences. Paano naman po nakaka-influence no yung inyong pag-aaral at training bukod sa FLCD kasi pati ngayon sir 'di ba nagma-master's kayo sa psychology you've mentioned. So
0: opo.
3: Paano po nakaka-influence yung inyong trainings both sa family life and child development and psychology sa paraan po ng pagbubuo ninyo no, ng isang kwento?
0: Yan, apo. So, yun, ang natutunan ko sa FLCD talaga is yung pagkilala dun sa learner or dun sa bata na gusto mo, parang target audience mo, basically. Sa psychology naman po, ang area of interest ko kasi is on clinical psychology. So, ito po yung may kinalaman sa mental health, psychosocial support, isa sa mga konseptong nabubuhay po ngayon sa panahon natin. Isa sa mga pinaka nakatutunan ko po sa master's ko sa psychology ay marami sa karanasan natin

0: natin as an adult, yung mga challenges na na-experience natin as an adult, so kung paano tayo makikitungo sa iba, ay connectado sa experience natin growing up. So sa FLCD naman, pinaniniwalaan na namin na yun na ang childhood ay formative years, no? In fact, ang science po natin dito, from 0 to 5 years old, 90% of your adult brain ay nab-develop na. 10% na lang 5 and up as you grow old, hanggang mag-fully mature siya by around 30. So in short, that first 5 years talaga, mayroon at mayroon siyang impact sa kung sino ka. So sa personality mo, kung paano ka mag-handle ng stress, paano ka mag-handle ng mga kung ano-ano mga bagay in growing up. So, paano po yun pinapasok sa mga story? Nabanggit po kanina sa introduction na ang sa Pluma Atlana, ang librong ginagawa namin ay educates the mind, pero may comfort the soul part. Kasi panigurado, lahat tayo ay may childhood experience na parang yung child, may dahil may generation of parenting tayong na-experience. May certain common experiences tayo na pwedeng masama na generational trauma na shared. And yun yung idea ng books na sana ma-heal natin yun for the parents, para habang binabasahan nila yung anak nila, natututo din sila, the parent, kasi may inner child din naman yung parent na pwedeng matuto from the books. Yun yung idea.
1: Interesting. Parang two-way siya, no? Para sa bata and para din sa magulang na nagbabasa sa bata. Galing. Sir, sa pagsusulat ng mga librong pambata, ano po yung mga pinakamahirap na isalin mula sa isang complicated na concept papunta sa isang kwento na madaling maunawaan at eventually kawilihan ng mga bata?
0: Actually, kami din sa FLCD na may educational philosophy kami na walang bagay ang hindi mo pwedeng ituro o introduce sa mga bata. Kailangan mo lang siyang ibaba sa level na ma-appreciate nila. So, siguro dahil doon ako na-train, yung sa, parang ang sagot sa wala ko pong maiisip na mahirap i-translate, kasi alam in my mind, naniniwala ko na pwede siyang i-translate. So hindi, parang wala akong na-experience when I was starting to write the books na parang nahirapan akong i-translate. More of dahil may baba din ako sa doon ako babalik sa hugot ko sa mga bata. Dahil marami akong experience working with children, alam to some extent, nakuha ko na paano sila mag-isip, paano sila magtanong. So yun yung pinang dinukuha kong kung ito yung concept, kunwari po fractions, parang idea, paano ba ituturo ang concept ng fraction 1 over 2 sa mga bata or 3 over 4. Syempre hindi ka magsa-start with the abstract numbers, no? Kailangan realistic. So ibababa mo dun yung kwento po ng Hating Kapatid, kung alam niyo po yung storybook na yon. So pangalanggam sila na yung kuya niya ay parang basically kuya siya eh. So medyo may bullying ng onti na parang mas malaki ako, so mas malami dapat yung sa akin. So sa experience na relatable sa bata, realistic na may pagkain, lagi mas malaki yung share ni kuya kasi mas malaki siya, maliit yung sa akin. Hindi ka nagturo ng 3/4 ng 7/8, pero that's fraction. In a sense. Actually, yung dulo ng libro, it's about fractions. Pero hindi sila nagsabi ng word na fraction or anything. Through experience mo ituturo sa bata na makarelatable sa kanya para mababa sa level nila.
2: Ang ganda, no? Kumbaga parang mas napapalapit, no? Yung stories. Imbis na ma-overwhelm,
1: may ganong tendencies kasi yung mga bata, di ba? Pag sinubuan mo ng medyo complicated na konsepto, talagang may alienate sila agad doon sa konsepto.
2: Okay, so ngayon naman, Sir Edo, kanina nabanggit niyo na may influence yung training niyo sa FLCD and sa psych, no, sa kung paano niyo binubuo yung story. So ngayon naman po dalhin niyo kami sa iyong creative process, no? Paano po ba, or kapag po ba may isang ideya kayong gustong isulat, no, para sa ating children, saan po ito nagsisimula? No, sa isang character po ba, sa isang problema or tanong, o isang mensahe po na gusto ninyong i-share, at paano po ito unti-unting nagiging buong kwento?
0: Right. Actually, sir, feeling ko po, ang hindi lang ako to as a creator, feeling ko maraming authors din naman would agree na there's really no one way of creating your own story. Kasi sa 20 books na ginawa ko, may mga times na yung idea nang galing from yung character muna yung naisip, may iba na, kunwari sa DOSTSEI, ang ito po yung isa sa mga unang librong nasulat ko. Eh. Ay, ito po, ayan. Nandito.
1: Pakita natin.
0: Ayan. So, ito nandito po, ito pong malayong lugar. Kung yan, yeah, kita po yeah. ba? Isa po ito sa mga unang librong nasulat ko noong 2018, pagka-graduate ko ng UP. Ito yung project na pinagawa sa amin. So, ang sabi ng DOSCSAI, gusto lang nila na nalaman nila na may... Kung may literacy concerns sa education, may science literacy and math literacy, math concerns din, numeracy concerns din. So, nakita nila na magsa-start ka sa younger group. So, mag-introduce science ng science and math concepts for young children. So, kami na bahala kung anong science or math concept ang gusto naming ituro. Pero basta kailangan kwento siya. So, during that time, ang way of kailangan namin magsimula from a concept, a science concept. And in this case, ang parang habitats yung naisip ko, animal habitats. Pero syempre, ang papasok na lang dun is paano mo siya gagawing interesting story sa mga bata. So, and paano pa rin siya relatable sa pamilya. So, yun. Actually, pag gino-through niyo po itong libro nito, available po ito sa YouTube page ng DOSTSEI, may storytelling. Ginawa po nato ng live, as in character, yung taong actor, bata,
2: cute.
0: Na yung kwento po na ito. So, medyo may surprise po kasi siya sa dulo, so I don't wanna spoil. Pero, yun po, so minsan may galing na may concept, may request, kasi mostly commissions po yung ako nag-start. Pero meron din pong moments na may gusto ko, may na-encounter akong topic online, parang na-interesan ako dun sa character. Nasabi ko, parang kaya kung may Pilipinong ganun yung character. So, may mga books din na character-based. Meron din naman na may questions-based. So, actually, bawat isang libro po, iba-iba ng way process. Of starting. Way of starting. Pero definitely, kung anong paano man mag-start, yung way of creating ko, mas systematic kasi ako po talaga ay very I work with systems.
1: Yeah.
0: Ganun po talaga ako as a person. So may templates akong hinahati na na-ready na. Most of my storybooks po may 24 pages. kasama na dun yung parang mga cover page and everything kasi hinahati ko na kung saan maglaland yung basic parts of the story. May pattern na ako na usually pag nabasa niyo po, may mga certain patterns na po siyang pinagdadaanan. Kahit ano man yung naging motivation to start the book, the pattern fina-follow pa rin po yung system to finish it.
1: Interesting, Gabi, yung lawak ng possibilities ng mga konsepto na pwedeng gawin para sa mga children's book. Sir, doon sa nabanggit mo, like yung sa conceptualization and the actual writing process, saan ka mas medyo nag-take ng time or mas naglalaan din ng panahon at oras para i-refine or ayusin pa ng mga maigi?
0: Actually, yung pagbuo po talaga. So, ay, yung pag hindi po, yung conceptualization po actually, yun yung madali, mas madali for me. In fact, meron po akong Google folder na may mga, minsan may mga titles na ako for the book, pero wala pa yung actual words. Kasi po, ang challenge din with children's books ay wayward count kang kinakonsider.
1: Okay, right.
0: No? So, as much as, so minsan nagiging start din ng process ko, minsan, kukwento ko lang muna, tapos saka ako iti-trim down na hindi pwedeng ganito kahaba kasi bata yung mag, tsaka may images naman eh. So, you work with illustrations as well na hindi kailangan very wordy yung libro. So, most of the time, may conceptualization. Minsan may na-experience ako, may narinig akong kanta or something. May isip ako, uy, parang gandang gawa ng storybook na. Minsan nga may narinig lang akong phrase, tas parang ang gandang gawing title ng libro yun. So, sige, gagawan ko ng storya yon pero yung title ito. So, wala pang actual kwento. So, as in mga ganun. So, yung pagsulat talaga ng uupuan, yun yung matagal na okay, paano bubuuhin yung kwento, ano yung actual words na isusulat natin, paano ko to i-clean, pati po kasi yung images, kasi po minsan yung iba nagsusulat lang sila, papasa nila, tapos iba po yung illustrator kung sinong itapat ni publisher. Ang kasanayan ko po kasi is kung ito lang yung text na lalabas, ano yung images. Kwento dapat ng image. So, pati yung suggestions ng image, yun minsan binubullet points ko rin para pag sinubmit ko siya sa illustrator ko or nag-work ako with an illustrator, syempre art style niya, bahala na siya doon. Pero meron akong hinahanap na layout or itsura sana kasi that should tell the story pa din. So, ganun, yun yung medyo matagal na parts. Paano ko mako-communicate yun sa illustrator? Pag sinend ko po sa illustrator yung file ko with that actual text, mas mahaba po yung mga bullet notes ko for them.
1: Oh, actually kasi kailangan nga gab no, nagko-complement dapat yung ano, yung text nagkukwento, and at the same time yung mga illustrations nagkukwento at nagbibigay din ng story sa mga bata. Sir, madalas nating sabihin na itong mga children's book eh dapat or yung parang nakasanayan kasi wala ko personally nung bata ako na dapat may lesson to, may aral, may takeaway na makukuha. Pero kayo ba naniniwala na required dapat sa mga libro na may ganito?
0: Actually, I think ito pong sasabihin ko ay hindi necessarily na research or ano, pero napansin ko, personal na na-notice ko nga ay yung Filipino template of stories ay kailangan nga may parang moral of the story. Kasi kahit yung mga kwento ni Lola Bashang, di ba, parang laging merong pulot. Ganun tayo, ganun kasi yung kamalayan natin eh. Pero pag may marami pong mga children's books na from a Western, or kahit sa Asian ka, kahit sa mga Japanese po, na mas interaction siya with the book rather than an actual moral of the story. Kunwari, kung alam niyo po yung mga books like ni Herve Tulle, yung mga press the dot, press here, mga ganyan, or mix it up. As in, pag binasa niyo po siya, wala kayong moral of a story doon na parang values na makakuha doon. Kasi it's an may instructions na parang press the yellow circle. And that is still learning for children. Right. Siguro po ang kailangan nating matutunan lang is ang mga bata po ay active learners. Isa yun sa mga prinsipyong pinaniniwalaan namin sa child development. Ibig sabihin, kasi nga lumalaki pa sila eh. Diba, 90% of their brain developing. Bawat experience that they have is a learning experience, a learning moment. Kaya nga po formative years. Kaya nga din careful talaga tayo dapat din paano sila alagaan. Kasi that interaction with them, kahit saglit lang yan, is added to the formative years. So that's a learning for them. So actually, books, kahit wala sila yung parang moral of the story that you want as the adult na bumibili, nagbabayad ng book, ano mapupulot ng anak ko dyan? By simply interacting with the text, with the images, that is already in how you communicate, how you read it to your child, ask questions sa kanila, that is already learning experiences for the child. So walang masasabi kong walang librong walang learning from the child, kasi meron at mayroong mapupulot yung bata doon. Pero kung yung tinatanong po natin is yung moral of the story or values na mapupulot doon, tayo na yun as adult na naghahanap eh. Hindi siya necessarily for the child.
1: Parang kasi kinalakihan natin yan. Remember nung may nung bata.
2: Tinatanong lagi, ano yung moral, ano yung moral of the story nito?
1: Lagi yan sa mga recitation ng araw.
0: Right.
2: Pero ang ganda nung sinabi ni sir na automatically may mapupulot at may mapupulot. No? Masya-shape nung pagbabasa yung experience and yung formative years ng bata.
1: Ang sarap ng ating kwento. Tuloy-tuloy na, na.
0: Grandparents of your children, most probably hindi na natin maririnig yun. Pero kasi closure naman doesn't really require the other person giving it to you. You can have that own closure and healing by yourself. So hopefully the book can offer that in that one page. Yung mga sorry na sana hindi mo narinig, dito mo mabasa sa second book. Yun yung idea. And then may third and fourth pa.
2: Ayan, exciting.
1: Okay. Exciting actually year. Yung mga, ano pa yung mga susunod na libro dito sa Inner Child series. Sir, bilang founder nga nitong Pluma Atlana, ano po yung mga challenges na kinakaharap ninyo at patuloy na pinagtatagumpayan sa loob ng medyo maiksi pang panahon lang, ano, isang taon
0: or yes po.
1: Isang taon pa lang, and yet marami ng mga napuntahang mga event and
0: opo. So definitely, honestly, for a starting publishing house, pakiramdam ko po naging blessed din naman ang Pluma Atlana, at marami po doon ay talaga dahil din sa suporta ng National Book Development Board. Kasi yung unang MIBF namin, 1 month in after being established, na invite na kami through the NBDB collective stand ng MIBF, and dahil nagkaroon na ng ganong interaction through Ma'am Carol, lagi na kaming updated sa mga events ng NBDB, and lagi lang kami nagtatry mag-apply, and lagi din naman kaming nakukuha. So doon po yun yung gusto kong i-acknowledge na may tulong kaming nakukuha, kaya talagang kahit papaano nalalagpasan namin yung mga challenges. Pero definitely, ay ang paniniwala ko, as much as we have a passion and advocacy and may pinaguhugutan yung stories ng Pluma Atlana, ang ako po as the

0: founder, the sole proprietor and founder of it, ay hindi very well versed sa publishing industry as a business, as a yeah, the whole of it, no. So bago po ako, sobrang baguhan ko po sa mundo ng publishing, at yun po yung hindi masusustain ng passion lang and advocacy lang yung publishing house kung yun lang yung meron kami. So I'm really looking forward to enriching myself, capacitating myself para talagang mataguyod din yung gusto naming i-advocate sa librong nilalabas namin. So yun nga po, recently NBDB released a Book Institute program, yung mga ganyan. Hopefully every year may ganun po na self-publishing authors or indie publishers could always try to apply to or other programs related to that, no? Kasi nauuso naman na po ang content creation, pero we don't have an idea how to penetrate the that big world.
1: And speaking of challenges, no, Sir Lowell, syempre yung pag-navigate, no, in lalo na ngayon digital age, no, sir, very talamak na ngayon yung AI, artificial intelligence. So ano po yung inyong position, no, hinggil sa paggamit ngayon ng AI sa writing and pag-illustrate, no, ng mga kwentong pambata, sir?
0: Actually, ang napakahirap po siya na tanong talaga, no, kasi we have to acknowledge na the world will continue to progress and evolve and to advance, and technology is one of, never naman tayong tumagi sa advancements in technology kasi nakakatulong naman talaga siya to some extent. Pero technology is a tool. As a tool, it could build, it could also break certain things. And I think yun naman yung tinatry nating aralin and navigate as a society, especially in the creative industry. And kung paano magagamit yung technology ng AI as a tool to build and not to destroy, not to replace what shouldn't be replaced. Personally, I'm also understanding ano nga ba yung mga benefits na pwedeng makuha from AI. For a small publishing house, ang nakita ko pong pwedeng use ng isang AI ay yung mga, right na po I'm a sole proprietor, so mag-isa lang ako sa publishing house. Correct. I am Pluma Atlana. So, kunwari publicity, social media postings, ano yung mga trending na social media posts. Even as a publishing house, diba, promoting your books is part of it. Ako pa, ako na nagtuturo pa ba sa university din, na nagpa-publish ng libro, na nagtatapos ng masters, ako rin ba yung mag-research on publicity and how to publish books, how to promote my books.
2: Elements,
0: so yung mga ganong, yung the business side of it, kailangan talaga ng support. And there are many ways that AI can support in that part, no? So, doon, pag-create ng mga letter, as simple as pag-create ng letter, hindi man sa hindi tayo marunong magsulat ng letter, pero kasi susulatan mo yung iba't ibang organizations para makapag-partner with them, no? AI helps in drafting all of those things. Pero definitely, in terms of creating something, parang mas naniniwala pa rin ako sa kakayahan, sa isip at sa kamay ng mismong author at ng illustrator sa paggawa ng kwento, ng content, at definitely ng illustrations, graphics para doon. I'm sure there are way AI tools pa rin that help. Ikaw pa rin yung gagawa, pero nakakatulong. Kasi kunwari po sa Canva, as a nagpa-poster making. Yung ngayon, ang pag-remove ng background, isang click na lang. Okay. Dati nagpa-Photoshop po kasi ako, before pa ako. Mano-mano yung pen tool, di ba? Like, ngayon, isang click na lang. And that's technically AI. Actually, kapag nag-gumamit ka ng remove background sa AI at nag-post ka ng poster na gumamit nun, mafa-flag na siya as AI assisted or AI generated. So, technically, it's AI. And meron namang lugar na pwede siyang gamitin as long as hindi pa rin mawawala yung puso talaga at yung human sensibility sa paggawa ng mismong produkto.
2: Ang enriching.
1: Grabe, no? Medyo ano pa siya, mahirap pa ding manimbang, kumbaga. Yes. Kasi nga, marami siyang
3: developing
1: benefits.
3: Pa rin siya
1: tuloy-tuloy din naman siya sa pagde-develop. Ayan, sir.
2: bago tayo magtapos, ano, medyo kapos na tayo sa oras, pero ang dami pa natin dapat sanang pag-uusapan. Sir, bibigyan namin kayo ng opportunity and dime para mag-promote po ng inyong mga works and kung saan po, saan po namin mabibili ang mga libro at saka saan ma-access itong mga dati nyo pang naisulat na mga
0: po. Ayan po. So, again, maraming salamat po for Pinoy for inviting us. So, ito pong, yung mga nasulat po namin ng mga libro from the OSCE, SCI, UNICEF Philippines, available po yun sa YouTube page ng USTSEI, mayroon din po sa UNICEF, sa Sigla Research Center. Free po yun ng mapanood. May mga downloadable copies din po yun through the UST website. As for the Pluma Atlanta PH books po, you can follow us sa Facebook and so Instagram. Pluma Atlanta PH. You can also find our Shopee and Lazada links there. Currently po, we're running a National Teachers Month campaign since it's also the National Teachers Month hanggang October 5. So, ang beneficiaries po, we're running a buy one, donate one campaign. Ang beneficiaries po natin ay child development workers and teachers here in Quezon City. Mm-hmm. So, sa September 28 po namin, ibibigay yung lahat po ng donations na makukuha from that campaign. And ang goal po namin, 306 teachers. Currently po, sa last check ko, 227 na. So, maraming salamat po sa mga nag-participate. Marami po from MIBF na dumaan sa NPDB Collective Sun. So, maraming salamat po. Hopefully, makumpleto po namin yung 306 through your support.
2: Maraming salamat, sir.
0: Salamat din po,
2: sir. Advocacy sa iyong mga libro at saka sa patuloy-tuloy.
1: Very impactful yan.
2: Kaya naman na sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at so at of course, itong kilikin ng mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
1: At kaya naman po, tuloy-tuloy lamang tayo sa pagtambay dito sa ating Aklat ng Bayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules ala 1 hanggang alas 2 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. At live nyo rin po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po muli, si Gab Barroso.
2: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal ng ahensya, sa pangungunan ni Edie Charis Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alohado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ala 1 hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga!
8: Trending issues na pinag-uusapan!
9: Mga programang aabangan!
10: Agahan!
11: 66 Informasyon
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa.
5: Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
7: Musikerong Pinoy! Pinoy! Pinoy.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
0: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
3: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news.

higit sa kapwa ng taong ayaw makita ang ibang umunlad at magpasasa. Parang punyal na kumikitil sa buhay ng walang salang natitiwala. Akala ay tinutulungan, tinututukan pala upang pigilan lang ang gantimpala. Parang bruskong gwardya na humahadlang bumabalya sa nakakaawa. Itong inosenteng pilit na umaasang meron sanang mapala. Luha ng buhaya, utak biya, utak talangka, inggit sa kapwa.

0: Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Ano ba gawin natin?
1: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo pa siya kasamang lumabas?
2: Nay, tulong! Nay!
3: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
4: Gising na! Malilate na po ako sa school.
1: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
3: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas!
10: Tamang impormasyon!
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan, aliw na kwentuhan!
10: Kapatahan, kasama sa usapan.
5: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
11: Musikerong Pinoy.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa
1: uya. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
3: What you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
5: Agad magaganda ang mga pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
6: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
7: Radyo on the Go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Democracy. 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang pax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pax silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Ang oras, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
17: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
18: Green Mindset.
17: Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Jos Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan ang kahaponan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
9: Green Mindset
8: sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
11: Set your mind to think green.
8: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
11: Green Mindset.
8: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaaring nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong... Ito pong PBS Receiver ay pwede nyo pong ma-download sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At siyempre po, pwede nyo na rin masahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM.

0: Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, pagkuwentuhan po natin itong pagbubukas ng tinatawag po nilang Blue Dot Store dito po sa bayan ng Santa Fe sa isla po ng Bantayan sa May Cebu. Alamin po natin ang kuwento sa pagpapanumbalik ng tradisyonal na pamamaraan ng pamimili at ang makakalikasang kultura po ng reuse at refill. Para po pagkuwentuhan yan, makakasama po natin ngayong hapon sina Municipal Administrator Attorney Jay Contento ng Santa Fe, Cebu at Executive Director Ninia Marie Estenzo ng ImpactBlue.org. Magandang hapon po at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Magandang hapon, Manny. Hi, Jay! Magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng The Green Mindset.
2: Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nakikinig po.
0: Yes po, naku, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon upang ikuwento po sa amin itong very inspirational at para nga po sa amin, no, isa po itong kwento ng pag-asa dahil sa lawak po ng ating problema sa plastic at sa basura. Ito pong mga kwentong ito na nailalapit po natin sa ating mga kababayan ay kwento na nais po nating malaman ng mas marami pa pong Pilipino. Kaya naman po, simulan natin ang kwentuhan. Dito po muna tayo kay Attorney Jay. Sir, pwede po bang kwentuhan niyo po muna kami? Parang bigyan niyo po kami ng virtual tour. Siyempre po, no, kami dito na nasa Metro Manila, naiingit po kami sa mga taga-probinsya kung gaano po kaganda yung inyong bayan. Kwentuhan niyo po kami kung ano po yung buhay dyan sa Santa Fe at ano po yung pinagkakaabalahan din ng atin pong mga residente.
2: Hello po sa lahat. So, yung Santa Fe po ay part po siya ng Bantayan Island. So, isa itong napakagandang isla. I know yung iba siguro sa mga nakikinig ay they heard already about Bantayan Island. So, yung island po ay isang declared protected area dahil sa ganda nito, lalo na ng aming mga beaches at saka yung kultura din ng komunidad. So, yung isla ay around actually 5 hours from Cebu City at kailangan mo pang sumakay ng barko para makapunta sa isla. Tapos maraming mga turista na kahit na napakalayo ng isla ay pumupunta at bumibisita ng isla dahil nga sa ganda nito.
0: Ako, napakaganda pong marinig na kayo po, no, ay isang declared protected area dahil ito po, no, ay patunay kung gaano po kaganda yung inyong lugar at kung gaano po dapat at pinaiingting po, no, yung proteksyon sa inyong bayan. At good to hear po, no, na ganito. Pero sa inyo pong assessment, alam po natin na maganda yung inyong lugar, binibisita at talagang dinarayo po yung inyong bayan sa kabila po ng layo. Sabi nyo nga po, no, 5 hours pa po ito binabiyahe from Cebu. Sa inyong assessment, kamusta po yung inyong suliranin at problema sa basura sa inyong bayan? At kamusta din po yung awareness, yung pag-unawa po ng ating mga kababayan sa suliranin ito?
2: So, yun nga, dahil kami ay isang tourist destination, maraming mga, isa sa mga nakita namin ng mga suliranin ay yung problema sa basura. So, maraming mga turista, every year, more than 500,000 tourists come here in the island, visit the municipality. And of course, with tourist influx, also the garbage influx. And at the same time, of course, inote din natin yung basura na na-accumulate or natatapon ng komunidad. So, yun talaga yung isa sa mga suliranin ng isla. And I think this is also the same with smaller islands na tourist destinations. And it is very challenging for the local government, na maliit lang din kami na local government, yung pag-manage ng basura. And ayun, we are very happy with the collaboration that we have with Plastic Free Pilipinas and Impact Blue Dot sa mga inisyatibo para matanggal or i-lessen natin yung paggamit ng basura dito sa isla.
0: So yun po no, yung additional problema sa inyong pong lugar bukod doon po sa na-accumulate na basura ng inyong mga locals, ito pong mga basura din mula din sa atin pong mga turista na dumadayo po sa inyong lugar. Sir, kamusta po yung pag-handle ninyo nitong basurang ito dahil ito po yung sitwasyon sa inyo? Kamusta po yung current implementations po ng waste management sa inyong pong bayan?
2: So yung ginawa po namin, sir, I of course we made sure na yung Solid Waste Management Act would be really strictly implemented. So first, with RA 9003, lahat ng mga businesses ay obliged talaga na gumawa sila ng kanilang mga waste management facility or yung tinatawag natin na mga MRF, mga material recovery facility. Tapos lahat ng mga barangay at mga purok din ay meron silang sariling mga MRF para sa komunidad pa lang ay na-check na kung ano yung mga basura na pwede pang ma-recycle, ano yung mga basura na pwede pang magamit ulit, at ano yung mga basura na mga residual, at yun yung pinupunta namin sa ating holding facility. At ngayon, yung ginagawa ng munisipyo ay tinatransport natin siya sa mainland Cebu para doon matreat sa accredited din na DENR facility na for waste management. And then, you know, with this kind of system as of now, it's very, really costly sa local government. Yung mag-haul pa tayo ng basura, magbabayad pa tayo ng hauling expenditure, at the same time, yung disposal din ng basura. So, what we have here po ngayon sa Santa Fe, recognizing that fact, ay gumawa po tayo ng ordinansa, pulisiya po muna, na pinagbabawal natin yung single-use plastic. Okay, so hindi na pwede sana yung plastic bags, yung plastic cups, plastic utensils, at saka yung mga styrofoams. But you know, although it's really amazing na meron na tayong policy, the challenge would always be about the community accepting the policy and also making sure na mami-mainstream talaga siya. So now, good is we have the policy, and the next network we're trying to do right now is we make sure na merong social preparation na natatanggap ito na pulisiya ng komunidad. And of course, we have set up right now refill and reuse stores. Okay, para yung mga tao ay babalik sa nakagawian namin. Naalala ko pa po nung bata pa ako, nung pinapabili ako ng nanay ko ng edible oil or yung cooking oil, nagdadala po ako ng botelya ng tanduay, okay, ng 5 years, para dun ilagay yung edible oil o yung suka at patis at vinegar. But as the years go by, you know, I felt that plastic invaded the island kasi lahat bumibili na lang ng mga sachet. Isang ano, isang edible oil or vinegar, sachet ng sachet, tas isang gamit lang at tapon ulit. So with the help of our partners, yung NGOs ngayon, nakasama natin si Impact Blue Dot, si Eco Waste Coalition, and si Plastic Free Pilipinas, binabalik natin through the Blue Dot Store yung nakagawian na sana mag-refill na lang yung mga tao dito sa isla.
0: Talagang ito pong problema natin sa solid waste ay isa pong seryosong problema, at ito po no, hindi lang problema sa inyong lugar, ito po ay problema sa ating buong bansa. Kaya naman po no, yung mga ganitong programa at proyekto tulad po ng pagkakaroon ng Blue Dot Store ay isa pong tugon at napakagandang mensahe at panawagan po para sa ating mga kababayan. At sir, balikan lamang po muna natin yung inyong mga pulisiya dyan sa inyo pong bayan. Gaano na po ito katagal? Dahil matandaan ko lamang po, no, sa ilang mga protected areas, mayroon po silang mga pulisiya na doon pa lang po, no, sa mga ports going sa inyo pong mga isla ay ipinagbabawal na po yung mga plastics, yung mga single-use plastics na madala pa po sa inyong mga bayan. At mayroon din pong ilang protected areas na hindi po talaga naglalagay ng mga basurahan sa kanila pong mga public places upang ma-instill po talaga sa ating mga kababayan at sa mga turista na hindi kayo pwedeng mag-iwan at hindi kayo pwedeng magtapon ng mga basura na kayo po mismo yung nagdala. So any story po, ano po yung policies na kasalukuyang ipinapatupad po dyan sa inyo sa May Santa Fe?
2: So, yung ano po, yung single-use plastic na ordinance po namin, yung banning talaga, complete ban, was actually enacted in 2022. So, bago lang po siya. Kasi nakita kasi natin ng munisipyo na kailangan talagang total ban talaga. So, we started the implementation nun. But yun nga, medyo apprehensive yung community. Okay? So, at saka, yung mga tourists din po kasi, yung ordinance kasi, hindi siya nagpro-prohibit pa ng mga tourists coming in na hindi magdala ng basura. So, perhaps it's one of the things na we can possibly do as we move forward in transforming our policies here. Yung ordinance naman po regarding sa mga material recovery facilities ng lahat ng mga may negosyo dito, lahat ng tindahan, lahat ng barangay at puro, matagal na po siya. I think the ordinance was enacted around 9 years ago. So, yun nga, that's why yung ano namin, yung waste disposal facility, holding facility, or yung tinatawag natin na RCA, yung residual containment area, ay hindi talaga siya mabaho, wala siyang amoy, kasi residual lang talaga. Yung ginagawa namin din, based sa policy namin, yung mga biodegradable, katulad ng mga dahon, nakagisnan na dito sa isla na naguhukay kami sa bakating lupa at doon namin tinatapon. Tapos, ganoon na naman kapag napuno na, another na naman sa mga bakanting lupa. Yun yung usually na ginagawa dito sa isla.
0: Mm-hmm. At sir, from 2022 up to present po, any improvements naman po, no? Ganun pa rin po ba yung resistance ng ating mga kababayan? O masasabi nyo po na nag-improve at gradually ay ine-embrace naman po nila itong pulisiyang ito at nauunawaan nila na ito ay para sa kanilang sarili at para po sa ating kaligasan, no?
2: At first po, yun nga, medyo apprehensive talaga yung komunidad. Pero ngayon, as we go to the different sectors ng community, from the faith-based sector to the academe, to the women's sector, sa mga fisherfolk sector, what we see is actually there is an improvement of how they see sachet economy, the sachet plastics, na sa mga single-use plastics na tinatapon ngayon. And it's actually a good sign. Kasi nga, nung kaka-open lang namin ng Blue Dot Store, ang dami ng gustong bumili. At saka, ang dami na ding mga nagtitindahan, even yung mga simbahan na may tindahan, gusto na nilang i-transform yung tindahan nila from a sachet store mainly to more of like transforming it to refill and reuse store.
0: Napakaganda pong marinig na bagamat mayroon pong pagtuligsa at hindi po pagsuporta sa simula. Pero ngayon nakikita po natin na posible pong magbago yung nakagawian at posible po na talagang yakapin ng ating pong mga kababayan itong mas makakalikasang gawain sa araw-araw. Sa tulong na rin po nitong Blue Dot Store. At ngayon naman po, makipagkwentuhan po tayo kay Miss Nina bilang sila po yung inyong naging katuwang dito po sa pagiging posible nitong Blue Dot Store. Mama, pwede niyo po ba kaming kwentuhan po muna tungkol po sa advocacy at mga inilulunod

0: And with not only CSOs, but para tayong naging link between community, other non-government organizations, and with government, more importantly. Kasi in a climate emergency, all hands on deck, no? So, ideally, nagtutulungan na talaga tayo para to bigyang pansin ang problemang hinaharap natin.
1: At kami po, no, ay nagpapasalamat sa mga grupo po na katulad ninyo na patuloy na sinisikap at nakikipag-ugnayan po, no, sa lahat ng ating sektor, dahil sabi nga po natin, lahat tayo ay dapat pong magtulungan dito sa problema na ating kinakaharap. At ma'am, kwentuhan nyo naman po kami tungkol po dito sa Blue Dot Store para po doon sa wala pang ideya at talagang clueless po, ano ba itong tinatawag natin na Blue Dot Store? Kwentuhan nyo po kami at bakit po Blue Dot Store din ang tawag po natin dito sa mga refill stores na atin pong in-establish.
0: Yes. The name of the organization, Manny, is Impact Blue Dot. It's really to create impact within our blue dot. So blue dot, pag nasa if you were in outer space, there's a short clip by Sagan na parang pag tumitingin ka raw sa Earth, ang tingin lang para lang siyang isang blue dot, tiny blue dot. So that's why tawag natin sa grupo is Blue Dot because we're really trying to create impact within Earth through people and climate addressing programs. Sana meron tayong parang social behavioral change na maganap. So that's how we create impact, no? And so tawag natin naturally sa mga stores na ito is a Blue Dot Store kasi tayo po yung implementing arm ng Plastics Free Pilipinas at saka ng Eco Waste Coalition. And ideally, the vision is that we will be able to create a whole map of blue dots, which means that every blue dot is a refilling store within the province of Cebu and eventually for the rest of the country as well and even beyond. So yun yung saan nagmulan yung blue dot store na concept. So it's a refilling store, tulad ng sinabi ni Attorney JL, para lang natin balikan yung anong nakagawian or ano what we were used to in the past. Yung parang nagre-refill tayo ng mga bote before the advent of single-use sachets. It's one thing to advocate na an end to plastics and we scream it out loud. Pero kung wala kasi tayong mga trigger or alternatives na maipresenta sa community, medyo mahirap talagang ma-sustain yung advocacy campaign. So, itong Blue Dot Store is really to remind the communities that pwede naman pala at saka sometimes even cheaper kung magre-refill lang tayo. Hindi lang tayo makakatulong sa pag-avoid ng single-use plastics, but also economically cheaper siya. So, baka pag ma-incentivize ng ganyan, baka pwedeng bumalik sa anong mga tamang ginagawa natin nung nakaraan.
1: Ayun po, no, yung napakagandang kwento at paliwanag patungkol po dito, no, sa ating mga Blue Dot Stores. So simply po, no, yung ating mundo, ito pong earth na kulay asul, na kulay blue, ito po yung nais nating pangalagaan at yung vision nyo po, no, na mag-create ng isang mapa na mapupuno natin ng blue dots to symbolize kung gaano po karami itong mga refill stores na meron tayo. Kami po ay very optimistic at we look forward na maging posible po itong programang ito. At sabi nga po natin, no, ito ay dati na pong kultura, dati na pong nakagawian nating mga Pilipino na gusto lamang po nating maibalik yung pagiging sachet, yung sachet culture na ngayon po ay talagang talamak dito po sa ating bansa. Gusto natin na mawala na yun. At economically speaking, ito pong mga refill stores na to, kung magre-refill lamang po tayo, ay ganun din po yung matitipid natin sa mga ibinibili natin na mga sachet products. At ma'am, tama po, no? napakaganda po ng inyong sinabi na hindi pwedeng sinasabi lang natin na may problema tayo sa basura, na may problema tayo sa single-use plastics, nang hindi naman po natin hinahainan yung ating mga kababayan ng solusyon

0: at mga paraan upang matugunan po itong problemang ito. At ito pong mga Blue Dot Stores na ito ay patunay na meron po tayong magagawa. At hindi pa po huli ang lahat at nais natin na talagang dumami po itong mga ganitong refill stores na meron po tayo. At ma'am, kwentuhan niyo po kami kung paano po yung naging journey sa pagpili niyo po dito sa bayan ng Santa Fe at gaano po naging smooth, naging challenging po ba yung pag-establish at pagsisimula nitong Blue Dot Store?
1: Thank you for that, Manny. Kasi this is an opportunity to really highlight gaano ka critical at saka importante ang leadership. And, you know, I mean, we are an NGO. We are advocating for change. And we don't have the, you know, say, government, right? So, kailangan mapili tayo sa kung saan natin linalagay yung resources natin. Kasi we have to be wise in allocating those kasi it's limited, no? So, of course, nagpapasalamat ako sa Plastics Free Pilipinas and Eco-Waste Coalition kasi kung wala sila, wala talaga mag-trigger ng worthwhile project na ito. But equal to that is also...
0: Hello po, Ms. Nina. Medyo nagkaroon lang po tayo ng problem with Ms. Nina. Kaya naman, kausapin po muna natin si Attorney Jay. Sir, are you still there po?
2: Yes po.
0: Ay,
2: still
0: yes.
2: Here.
0: Yes, sir.
1: Dahil...
0: Yes, Ms. Nina.
1: Oh, there you go.
0: Yes,
1: thank
0: po.
1: You. Sorry about that. Umuulan po dito. So, sobrang third world. Pag umuulan, medyo iffy yung connection, but I'm back. And importante pa naman yung pinag-uusapan natin. So, anyway, yun. Magpapasalamat ako sa Eco-Waste Coalition at saka sa partner natin sa Plastics Free Pilipinas kasi kung wala sila, wala talaga mag-trigger ng worthwhile project na ito. Pero, importante rin na importante rin na ma-state that no matter how worthwhile the project, if walang leadership, no, in government especially, na makakapag-partner ng isang project, then mahirap din talaga to get it off the ground. Mm-hmm. And I think as with a lot of our problems, whether local or national, it's really a matter of political will, no? If we fail in our mandate to implement RA9003, that is a direct reflection of who is in the seat of power at that time in government. So, one of the indicators talaga kung saan natin linalagay yung resources natin is that we have to be able to work with local champions, not only in the community, but also local champions in government. So, narinig natin si Municipal Administrator Attorney JL, no, na alam mo yung passion niya talaga at lalim ng knowledge niya about the issue on environment and the impact on solid waste we have to manage within the community. So, these are our local champions. And the Mayor Tamar, the council, si Kuya Louie, si Kuya Hansi, at saka, of course, Attorney JL, si Cons Kuyang, Team Santa Fe. They're really critical kasi napaka-smooth, easy ng process. To them, anything that champions the environment, they are on board. So, not only, parang grabe yung support talaga ng leadership na sinasabi pa nga natin, like initially, sinasabi pa namin na parang, this is just so that we don't apply too much pressure, we would be saying na, kay Mayor na, parang, ano po, alternative lang po ito para mag slowly transition to help implement their single-use plastics ban. So, alternative lang para mag-transition natin slowly. And then Mayor right away said, this is not, hindi dapat ito alternative. Dapat ito talaga yung norm. Nabalikan natin yung nakaraan, kung anong tama ginagawa noon. So, critical talaga. And they're, for me, the reasons why we chose Santa Fe. Aside from the fact that Santa Fe, beautiful Santa Fe, magical Santa Fe, is one of the most visited areas, tourist visited areas of Cebu. It has such an iconic long stretch of white sand, equal to any beautiful white sand beach in the world. And imagine they have 10 barangays, so medyo manageable kung mag-social behavioral change campaign doon. Pero imagine the leadership now na they have 10 barangays and their marine protected areas outnumber their barangays. So that gives you an idea as to how government there leans toward environmental protection. And when it's like that, and when government does what it's supposed to, we kind of just parang nakikisakay na lang tayo. You know, we kind of crest on that wave because it's easier to build momentum that way when lahat-lahat nagtutulungan talaga. So, para sa akin, critical talaga ang pamumuno ng local government sa pagpili kung saan natin i-roll out ang municipal-wide initiative for refilling stores.
0: Yan, naku, totoo po yung sinabi nyo. Na alam naman ang ating pamahalaan. Alam po ng ating mga local government units kung gaano na po kalala itong problema natin. Pero iilan lamang po yung mga LGUs na talagang may political will at mayroon pong leadership towards environmental protection. Kaya po tayo ay nagpapasalamat. At sana po mas dumami pa ang katulad po ng bayan ng Santa Fe na manindigan po no, sa mga ganitong programa at mga ganitong gawain. At kami po ay nagpapasalamat din sa mga tulad nyo pong grupo na patuloy na sumusuporta at hindi po sinusukuan yung ating mga bayan na lalo na po yung nabanggit nyo po kung gaano kaganda ito pong bayan ng Santa Fe. Hindi lang po sana yung mga magagandang bayan yung patuloy nating proteksyonan, maging yung mga simple pong bayan at yung hindi po basta alternative lamang ito ng pagkakaroon ng mga refill stores. Ito po yung gusto nating mangyari sa mas marami pang bayan na dito po sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po. At mabalik po tayo kay Attorney Jay. Sir, kwentuhan nyo naman po kami. Any details po no, dito sa ating Blue Dot Store? Saan nga po pala specifically located itong una nyo ng Blue Dot Store? At so far, ano na po yung mga products na available dito?
2: So yung Blue Dot Store po natin ay located siya sa public market talaga. Which is a really good location kasi yung mga tao pumupunta doon every day, maraming tao. Tapos accessible din siya sa mga, hindi lang sa locals, pati na rin sa mga tourists if they will use refill and reuse products. So sa ngayon, yung mga products po natin is that of course meron tayong edible oil, meron tayong suka, vinegar, and then meron din po tayong shampoo. At saka shampoo po siya, yung branded shampoo talaga kasi if yung ano natin, yung shampoo na hindi ginagamit ng mga tao, di din talaga siya mabibili. So like, we have palm olive shampoo na refillables. We also have mga for laundry. So we have laundry powders. We also have dishwashing, stuff for dishwashing as well. At saka, yung ginagawa po kasi namin dito, sir, is we made sure na kung ano yung kailangan ng community, yun yung ibibenta natin. So, we conducted a study muna sa community. Ano kaya yung mga products na pwede nating ma-refill na ginagamit nila? At saka, yun yung binibenta po natin. Okay. So, kaya usually yung mga yung mga regular or staple talaga na mga ginagamit ng tao everyday, lalo na sa pagkain, yun yung mga binibenta natin. And chine-check din natin ilan kayang mga sachets yung na-save natin if naubos na yung mga refillable mga products on that specific inventory.
0: So basically po no, yung talagang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw, ito po yung mabibili natin dito sa Blue Dot Store. At sir, yung operating hours po nito, ano po yung operating hours? At ito po ba ay tama po no, fully operational na po under the local government unit upon the transfer po ng Blue Dot Org?
2: Actually po, hindi po si local government nag-ooperate nito. Yung nag-ooperate po nito ay yung Fisher Folks Association.
0: Mm-hmm.
2: So yung ginawa namin ay nagpartner kami ni Blue Dot at ni Echo Waste, mm-hmm, sa isang Fisher Folks Association, mm-hmm, sa isang barangay dito sa Santa Fe, yung Talisay Fisher Folks Association, mm-hmm, para sila po yung magdadala ng negosyo ng refill store. Okay? So actually po lahat ng profit, lahat ng management, yung Fisher Folks Association po, yung mga mangingisda po natin, yung nag-ooperate. Yung ginagawa lang po ni LGU ay kami lang po yung nag-assist,
0: mm-hmm,
2: tumutulong sa mga technical na mga kailangan ng ating mga mangingisda.
0: Mm-hmm. So yun po pala, no? Maraming salamat po, no, for the information. At dito po natin mas nakikita na talagang mula dito po sa ating maliliit na organisasyon, kapag sinuportahan po ng ating mga local government units, ay makikita po natin na mas magiging malawak pa yung impact po nito sa ating mga lugar. At para po sa inyo, no, gaano po kahalaga itong pagkakaroon nitong Blue Dot Store? At ano po yung inaasahan nyong mas maidulot pa po nito sa inyong bayan? Na.
2: Napakahalaga po talaga ng pag-set up ng Blue Dot Store dito ngayon sa amin. Sapagkat other than of course naiiwasan natin yung paggamit ng mga sachet, para kasi tayong nagpo-protect din ng kultura ng mga taga-isla. Yung kultura ng sustainability, yung hindi paggamit ng plastic, at saka pagiging resourceful din. Kasi yun nga, noon pa lang pala, in the 1990s, even in the early 20s, yung ginagawa na dito sa isla is actually, hindi na about plastics, but more of like really making sure na yung nature, yung isla, lalo na yung mga dagat natin ay very well protected. So ngayon, I'm hoping po, sir, na magkakaroon pa ng maraming mga Blue Dot Stores sa buong munisipyo, lalo na meron kaming mga maliliit na mga island barangays. So, kasi dun din, yun din yung problem. Kitang-kita talaga, they're a microcosm of what's happening right now dito sa mainland Santa Fe. And then, other than that, what we're hoping din po kasi, sir, is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse, para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
0: Mm-hmm. Ako, napakagandang plano po yan, at nais po natin na talaga pong ito ay maging posible. At mabalik po tayo kay Miss Nina. For sure, ma'am, narinig niyo po, no, ito kagustuhan ng Municipality of Santa Fe, na sana daw po ay mas dumami pa itong mga Blue Dot Store. Ito po ba, ma'am, ay posible? Pasok po ba ito sa mga plano ng ImpactBlue.org para po mas maparami pa talaga ito pong ating mga Blue Dot Store?
1: Definitely, Manny. One of the key indicators na parang nagbigay ng direction sa atin is kasi yung Santa Fe, meron na silang polisiya. So medyo, in a sense, institutionalized na yung sustainability principles nila. So because of that, ang target talaga natin is makumpleto na may reuse refilling stores na ma-award natin sa different communities per barangay. So the goal we have with Plastics Free Pilipinas, Echo Waste Coalition, and the Municipality of Santa Fe through the leadership of Mayor Tamar and Attorney JL is to eventually complete all 10 barangays with each its own Blue Dot Refill, Reuse, Reduce store. So the goal is ultimately really source reduction when it comes to plastics, particularly single-use plastics. So data shows us na ang pinakamalaking consumer or producer in solid waste we have to manage is the household, no? Sachet economy tayo. It's a matter of convenience and accessibility and of course economy, cheaper kasi yung mga sachet. Pero so when we're gearing towards source reduction, yung target talaga natin is to how to give all households access to refillable, reusable in order to reduce single-use plastics consumption, and eventually reduce solid waste that the municipality will eventually have to manage. So, for example, the Blue Dot Store, within the first 5 hours of being open, nakapag-avoid na ng 1,632 single-use sachets. Limang oras, taloob lang limang oras lang yan. In a week, conservatively, yung in a ward natin sa beneficiary natin na Talisay Fisherfolk Association, if mag-re-refurbish sila ng inventory nila, calculated yon at around 2,000 to 3,000 single-use sachets avoided. So in a month, if that's times four, you will do about 12,000 to 15,000 single-use sachets avoided. Conservative lang yon. Nang refer, pag nagre-refurbish sila ng inventory nila once a week. If they do that twice a week or even more, then they will avoid more single-use plastics. So if one store can do about 12,000 to 15,000 single-use plastics avoidance in a month, in if all 10 barangays have that, we can do about 150 to 200,000 single-use plastics avoided, and it could definitely multiply to even more once nadadala na yung refill and reuse culture down to the sari-sari stores. So yes, it is, we fully intend to complete all 10 barangays as per mayor's instructions also, and with the help of course of EcoWaste and the greater coalition, the Plastics Free Pilipinas. And eventually also, we get to sell. It becomes a platform. So instead of eco bags, meron tayong mga gawa ng Santa Fe Women's Weavers Association, ng Barangay Okoy. So we have yung mga woven bags nila, nandun din yon. And eventually, we really hope to be able to also carry part of the EcoWaste Coalition, yung bags of change. It's all the way in Cavite, but they make really fantastic reusable bags, upcycled from cloth that would otherwise go to the landfill. So sana eventually all reuse stores or Blue Dot stores will be able to carry products of those who are part of the EcoWaste Coalition and Plastics Free Pilipinas. So yeah, we are so excited for this one.
0: Ako mang pinapakinggan ko pa lamang po, no, yung computation, yung bilang po ng mga sachets na atin pong nare-reduce at atin pong na-avoid, ay talagang ito po ay pag-asa talaga. Ito po ay kwento ng pag-asa at nakikita natin na pwede, meron pa talaga tayong magagawa dito po sa malawakan nating problema. At nabanggit nyo po, no, na talagang yung household pa rin po, no, yung major source ang atin pong mga plastic at ang atin pong mga basura. At dito po sa ating programa, lagi po nating binibigyang diin na mahalaga po yung mindset. Kaya naman, ma'am, kayo na po yung una kong tatanungin kung ano po yung dapat na maging mindset ng mga Pilipino upang makatugon po tayo dito sa lumalala at malawakan po nating problema sa plastic at sa basura.
1: Yeah, ako para sa akin, Manny, I think importante talaga na we own the problem. Like, ang kinina natin yung problema, tayo naman talaga may gawa nito. We got ourselves this far. Kasi pag nagawa na natin yon, na-accept natin na we are really part of the problem, mapagtutuunan na natin ng pansin ang solusyon. No, so we can start admitting that we are definitely the cause of this, and then we can slowly change our mindset to say be part of the solution. No, and it's we're not asking for a huge shift. Ang parang all we hope for is you do slight changes in your lifestyle. Instead of mineral water bottle, you can bring your tumbler. Instead of purchasing sachet, then you can look for your nearest reuse refillable store. At napaka-empowering when you start making these small choices for your environment and for the future of our children. And you, when you start to feel that you're doing something and you're being part of the solution, it's such a huge, it creates a ripple effect. And hopefully that's the cultural trajectory na parang that we're going for in this social behavioral cultural change campaign for our environment.
0: Ako, ma'am, napakaganda pong mindset yan na tama, okay lang po na aminin natin na talagang kasama tayo, may ambag po tayo doon sa problema. Pero ngayon, kailangan maging parte na po tayo ng solusyon. At kay Attorney Jay naman po, no, any mindset na maibabahagi po natin, lalo na po sa inyong mga kababayan dyan sa Santa Fe, upang magpatuloy at talagang maging posible po, no, itong mga Blue Dot Stores na magdulot po ng maganda para sa patuloy po nating pangangalaga ng ating kalikasan. No?
2: Yung mindset lang po talaga na gusto ko sana na mabalik. Yung mindset namin noon, yung mindset na nagre-refill kami, na nagre-reuse kami. Kasi para maiwasan na talaga yung maraming mga basura na single-use plastic. And it's actually going back and embracing what we truly are or what we used to be if it's already gone now. So I hope na we will be able to successfully go back to our previous mindset. Even the mindsets of our ancestors, di ba? Kasi nabigay nila namin na-transfer nila yung mindset na yun sa amin when I was still bata pa ako noon. And I hope na hindi siya mawala just because plastics are now here. And that, yun, ma-protect namin at mabalik namin yung mindset na yun.
0: Ako, yun po, no. Hindi po mali na bumalik tayo sa nakaraan. At lalo na po, no, kung yayakapin po natin yung mga magandang gawi at magandang kultura na sinimulan po, no, ng atin pang mga ninuno. Muli po, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kuwento, at kami po ay umaasa na mas dumami pa po itong mga Blue Dot Store at patuloy pong maging matagumpay itong mga programang ito. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, JL.
0: Muli po atin pong nakapanayam at nakakwentuhan na sina Ms. Ninia Maria Stenzo, ang Executive Director ng ImpactBlue.org, at Attorney Jay Contento, ang Municipal Administrator ng Santa Fe, Cebu. Muli po, no, itong Blue Dot Store ay naisa katuparan po sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng EcoWaste Coalition. Siyempre, katuwang po dyan ang ImpactBlue.org. At muli po, no, tayo ay umaasa na maging matagumpay po, no, itong programang ito. Imagine po, no, yung binanggit sa atin ni Miss Ninia, yung mapa na maaari pong mapuno ng blue dots na sumisimbolo po, no, sa pagkakaroon ng mga refill, reuse, and reduce stores. Hindi lamang po, no, hindi lamang po sana dito sa bahagi pong ito ng Cebu, sana po ito ay maging posible saan man pong bahagi ng Pilipinas. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa EcoWaste Coalition, syempre po, no, dito sa Plastic Free Pilipinas, at sa ImpactBlue.org, at syempre po, no, sa bayan ng Santa Fe, dyan po sa may Bantayan Island, sa may Cebu. Muli po, no, ito po yung kuwento na gusto po nating patuloy na maibahagi. Ito po yung mga inspirational stories, mga kuwento po ng pag-asa na sa kabila ng problema po natin sa basura, problema natin sa single-use plastics, ay mayroon pong mga aksyon, mayroon pong mga hakbang na pwede po nating gawin, at sana po ay simulan natin ngayon. Ang oras po natin na 3:48 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
3: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
0: Ang oras po natin na 3:50 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyan daan po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters nationwide. NFA Pangasinan naglunsad ng Seedling Nursery bilang bahagi ng 54th Anniversary. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
15: Naglunsad ng Seeding Nursery ang National Food Authority Pangasinan Branch Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng 54th na anibersaryo ng ahensya. Layunin ng inisyatiba na itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at palawakin ang kaalaman sa kahalagahan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno bilang ambag sa programa. Bawat kawanin ng NFA Pangasinan ay magbibigay ng 10 punla na aalagaan at palalaguin sa nasabing nursery. Gagamitin ng seedling bank para makapagpatubo ng mga punla para sa mga greening program ng ahensya. Kaakibat nito ang recycling program ng branch office kung saan itatanim ang mga punla sa mga nagamit na plastic bottles at iba pang recyclable na bagay. Layunin ng NFA Pangasinan na makatulong sa pagpapalawak ng mga lunti ang espasyo, pagpapanatili na maayos na kapaligiran at pagsusulong ng environmental responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, DA Bicol Region nagkaloob na aabot sa 875,000 pesos na livelihood packages sa 11 farmer groups sa Albay. Mula po sa Radyo Pilipinas, Albay, may pag-uulat si Paul Hapin.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
16: Nagkaloob ang Department of Agriculture, DA Bicol, ng livelihood package na nagkakahalaga ng halos 875,000 pesos sa 11 farmer association at cooperative sa Albay. Ayon sa Albay Provincial Information Office, isinagawa ang ayuda sa ilalim ng Livelihood Opportunities and Viable Enterprise o LOVE project sa pamamagitan ng Livestock and Poultry Program ng Department of Agriculture, Bicol. Bawat beneficiary organization ay tumanggap ng package na nagkakahalaga ng 79,500 pesos na naglalaman ng ready-to-operate ng small-scale layered chicken production unit. Kabilang dito ang shed-type poultry house na may 3-tier battery cages, feeders, automatic nipple drinkers at 48 ready-to-lay pullets at panimulang supply ng feeds. Kasama rin sa package ang mga veterinary supply tulad ng vitamins, gamot at farm disinfectants para sa biosecurity at kalusugan ng mga alagang manok. Layunin ang programa na matulungan ang mga organisasyon sa kanayunan na makapagtatag ng small-scale egg enterprise, makalikha ng karagdagang kita para sa mga pamilya magsasaka at makatulong sa nutrisyon at food security sa Albay at ang buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating pong nakakwentuhan ngayong hapon sa Ms. Nina Marie Estenzo, Executive Director ng ImpactBlue.org at Attorney Jay Contento, Municipal Administrator ng Santa Fe, Cebu. At syempre, nais din po nating pasalamatan si Ms. Queen Tagaduar at ang bumubuo po ng EcoWays Coalition sa pagbabahagi po sa atin nitong kwento, nito pong Blue Dot Store dito po sa Maya Santa Fe, Cebu. At tayo po no, ay talagang looking forward na maging posible at maisakatuparan po na lahat ng barangay dyan po no, sa Maya Santa Fe at magkaroon po ng kanilang sariling reuse and refill store. At syempre po no, yung kwento din na maaari po itong maiugnay sa iba pang mga grupo at organisasyon sa kanilang local community. Ito po yung mga kwento at mga inspirasyon na nais po natin maibahagi pa na ito pong problema natin sa plastic, ito pong malawakang problema natin sa basura ay pwede po nating aksyonan at lahat po tayo ay mayroon pong maitutulong at lahat po tayo ay dapat maging kabahagi at maging ka-green mindset. Kaya po muli, maraming salamat at patuloy po nating suportahan ang iba pang mga programa, ang advokasya. Ito pong Plastic Free Pilipinas Project ng EcoWaste Coalition. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayong din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mar Acuyong. At babatiin din po natin ang happy birthday si Deliza Agurilia. Hi Ate Ice, happy birthday at enjoy your day.

0: At muli po, ako ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo po tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ang inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
1: 66 Informasyon
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
1: 66 Informasyon
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
20: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
21: Updated ka ba?
20: Swak na budget recipes.
21: Light na buong family.
22: Tala kayang makakalikasan.
20: Anything under the sun.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas!
6: Tamang impormasyon!
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
20: Aliw na kwentuhan!
2: Kabataan, kasama sa usapan!
5: Radyo Magazine 1278.
23: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
24: Iskultura! Iskultura!

0: Okay, class. Recess. Break time.
1: Yay!
2: Tignan mo tong baon ko.
1: Anong baon mo? Pahingi naman.
0: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
3: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
2: Teacher?
0: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po.
1: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
4: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
5: World Class na tanawin. Explore na natin!
6: Love of the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Influx na yan!
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pagpapakita ng kaugalian.
11: Paano po?
10: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
12: kahit kailan
10: o saan man, samahang bayanihan
12: dito lang sa Iskultura.
10: Tara na sa Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Julius Unga, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Kumaring Jollymar Acuyo. At mga ka-Frenny, huwag niyo din pong kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din po sa aming email. Isa na yan sa radiomagazine@gmail.com. At meron din po kami na official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver. Dito po sa ating official mobile application, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-Frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-Frenny, maaari nyo pong mabalikan ang mga kwento ng mga naging panauhin po natin sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon, mga ka-Frenny. Ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Mas payabungin natin ang ating kaalaman pagdating sa pagsusulat, lalong-lalo na ng mga sanaysay at pagyamanin natin of course ang paggamit ng ating wikang Filipino. Kaya ngayong hapon, hindi po tayo nag-iisa, meron po tayong makakasama dito sa studio. Siya lang naman ang nanalo bilang mananaysay ng taon 2026. Mula po yan sa pangunan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Siya po ay isang professor sa Kalinga State University, si Sir Rexon Gaston. Magandang hapon po, sir, and welcome dito po sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po, ma'am.
0: Kumusta po kayo, Sir Rexon, ngayong hapon?
1: Ito po, busog na busog. Busog ako ng mga taga-komisyon ng Wikang Filipino.
0: Mm-hmm. And sir, first of all, congratulations po sa inyo, ano, dahil kayo nga po ay nanalo bilang mananaysay ng taon ngayong 2026. Kumusta naman po, sir, ang inyong pakiramdam?
1: Of course, masaya po sapagkat isa po itong opportunity para ipakilala sa buong Pilipinas ang meron sa Kalinga.
0: Mm-hmm. And sir, since nahimay, of course, nahimay nyo na rin po ito sa programa natin dito kasama ang Komisyon sa Wikang Filipino, pero matanong din po namin, dito po sa inyong isinulat na sanaysay, ay bakit po ninyo napili or ano po yung naging inspirasyon nyo sa pagsusulat nito at bakit nyo po ito napili bilang imaiugnay po sa inyong kultura dito sa Kalinga?
1: Actually, bilang isang guro, marami tayong karanasan sa mga estudyante, lalo-lalo na kapag ang mga estudyante natin ay mga nasa diverse, yung kanilang iba-iba yung pinagmumulan, may mga iba-ibang lahi. At yun po, naisip ko po na naiugnay yung paniyaw, ngilin at bain bilang isang core values ng Kalinga sa aking sanaysay sapagkat nararanasan ko po kung ano po yung ipinapakita ng core values na ito sa mga estudyante, lalong-lalo na sa paggamit ng AI, na kapag ang estudyante ay tinatanong natin na kung ano yung tungkol sa mga konseptong indigenous, ay hindi sila gaanong maalam sa mga indigenous na language na ito. Mas maalam sila doon sa mga kaalaman sa social media na nakikita natin sa social media. Yan po.
0: Sir, matanong ko lang, ano po ba usually yung mga kultura na meron po sa Kalinga?
1: Particular po yung kultura na meron sa Kalinga ay marami pong kultura na makikita sa Kalinga lalo-lalo na kapag meron tayong mga tawag doon, mga pagpupulong at kapag mayroong mga celebration sa Kalinga ay nakikita po natin ang mga ito. Like for example, yung kapag mayroon pong kasalan, nagkakaroon ng yung sa wedding dance na tinatawag nila, yung kultura ng Kalinga ay nakikita natin doon sa pagsasayaw. Yun po yung isang halimbawa. Halimbawa pa rin na isa ay kapag tayo ay pupunta o yung mga taga-Maynila ay pumunta sa Kalinga, nararanasan po nila yung pagiging hospitable ng mga taga-Kalinga. At yun po yung naging isa sa mga pinagmamalaki ng Kalinga na kapag ibang lahi yung pumunta sa aming probinsya, ay welcome na welcome po sila.
0: And nabanggit nyo nga po kanina dito po sa inyong sanaysay, ito pong inyong theme or yung topic ay paniyaw, tama po ba? Paniyaw, ngilin at bain. Sir, maaari nyo po ba mas maipaliwanag lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dahil lalo na yung mga hindi pa po nakapunta ng Kalinga, hindi alam yung kultura dito po sa inyong community. Ano po ito? And meron nga po kayo nabanggit na core values. Ano-ano po ito, sir?
1: Yun po yung tinatawag nating paniyaw, ngilin at saka bain. Yun po yung core values na gumagabay sa bawat tao ng taga-Kalinga. Na ang ngilin ay may diwa ng pagpipigil, pagtatalima at paggalang sa mga hangganan. Ang bain naman ay nag-uugnay sa paggalang o sa hiya at pagsasalang-alang sa kapwa at tamayanan. At gayon din ng paniyaw ay nagpapaalala na may mga bagay na kahit kaya natin gawin ay hindi natin hindi kailangan o nangunguhulugang nararapat natin itong gawin. So nakita ko sa aking sanaysay na napapanahon ito sa pagpapahalagang kultura ng Kalinga at niugnat natin sa AI dahil palagi nating tinatanong ano pa ang kayang gawin kaya ng AI.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit tinuturo sa atin na ng katutubong karunungan na may mas mahalagang tanong.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ng sinabi ko kanina, kung kaya natin gawin, nararapat ba natin itong gawin?
0: Mm-hmm. Sir, bilang professor din po dito sa Kalinga State University, matanong ko lang din dahil nga ito ay napapanahon yung tema din ng naging pagdiriwang po natin ng buwan ng wikang pangbansa kasama ang artificial intelligence. Kumusta po yung pagtanggap ng inyong lalo na ng mga estudyante or even dito po sa Kalinga State University sa paggamit po ng AI?
1: Actually, ang mga estudyante ko mahilig talaga silang gumamit ng AI.
0: Mm.
1: However, hindi ko sila pinipigilan. Sa katunayan po, tinutulungan ko sila kung paano gumamit at paano nila gamitin ang AI na mayroong etika at meron tayong tinatawag na sinusunod na hindi lalabag sa ating mga kasunduan.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po. So, kailangan po nating gabayan ang ating mga estudyante upang sa ganun ay meron silang magamit nila ang artificial intelligence ng hindi nasasacrifice yung tinatawag nating kultura. Yun mm-hmm. po.
0: Tama po, no? Kasi bilang professor din sana mapagpatuloy po yung gabay natin sa ating mga estudyante. And tama din po na hindi naman po natin sila pinipigilan, mm-hmm. pero dapat din na laging may guidance from ating mga nakakatanda sa paggamit ng AI. Kasi sa totoo lang, sir, napakabilis po ng paggamit ngayon ng AI kahit saan po, kahit anong i-click nyo online, may makikita at makikita kayong gawa ng mm-hmm. AI. Actually, sa mga poster, di ba po, malalaman na lang natin kung ano yung format ng AI sa paggawa ng posters. Pero di ba sana nga po, maipakita natin yung talento ng ating mga kababayan sa paggawa ng mga poster aside sa paggamit ng AI. Ganon din sana sa paggawa ng mga sanaysay, sa pag-express ng inyong sarili, sana hindi tayo bumasa lang sa AI. Pero dito po sa inyong kultura din, dito sa inyong Kalinga, paano naman po na napapangalagaan ang inyong kultura dito po sa Kalinga kahit pa pumapasok na po dito ang AI?
1: Napapangalagaan naman po yung ating kultura dahil meron po tayong mga katuwang na mga sa gobyerno na nagtataguyod sa pagpapahalaga pa rin ng ating kultura at gayon din ang ating wikang Filipino. Kaya napapasalamat po tayo sa mga ito dahil sa patuloy na pananaliksik, nahikayat ang ating mga yung ating mga pamayanan sa Kalinga na mas masyadong mag-base doon sa artificial intelligence because ang mga nakukuha nila sa artificial intelligence dapat i-verify nila sa mga matatanda, gayon din yung sa mga taong merong sapat na karunungan para maging makabuluhan yung mga na nalalaman nila.
0: Mm, very well said, sir. And sir, matanong ko lang, ano po yung wika sa Kalinga?
1: Actually, maraming variation po ang wika ng Kalinga. So, depende po yan sa pagbigkas, gayon din sa estilo ng pananalita at yung hina at lakas ng boses. Maraming variation, pero in general, ang tawag po ay Kalinga language po.
0: Kalinga. And paano, ano po yung ginagamit niyo po, sir?
1: Ako po ay, I'm not Kalinga by blood, but I am Kalinga by heart.
0: Mm-hmm.
1: Ang gamit ko po ay Ilocano, dahil Ilocano po yung aking origin. Yun po.
0: Mm-hmm. And sir, dito po since maganda rin po yun na meron po tayong kaalaman sa iba pang wika aside from Filipino, pero paano bilang professor po paano nyo po na papanatili na kahit pa kayo ay may kaalaman sa pagbigkas ng Ilocano, ay hindi pa rin nawawala yung kaalaman nyo sa wikang Filipino?
1: Of course, kailangan nating magsalita ng Filipino, lalong-lalo na kapag ka nagtuturo tayo ng subject or asignaturang Filipino.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na kapag ang sinusulong natin, Kasi sa aming signatura, ma'am, sa contextualization

0: isang araw lang.
1: Wow, kasi isang araw lang.
0: Before na mag-deadline po, na send sa akin ng best friend ko na si Jinky, Jinky yung link ng KWF. Kaya, dahil sa kabagutan at bakasyon po namin at walang pasok, ay na-try kong magsulat. And then, parang doon ko naalala na meron pala akong karanasan na pwedeng ilagay doon sa sanaysay na gagawin ko at iugnay doon yung kulturang Kalinga doon sa artificial intelligence.
1: Wow, nakakahanga naman, sir.
0: At para pangalawang panalo ko na to, yung isa po is private na organization na Instabright na nanalo ako sa English category na Echoes of Conquered and Emancipated.
1: Wow.
0: At ang nilalaman pa rin nito na short story ay tungkol pa rin sa kultura ng Kalinga.
1: Nako, sir, congratulations muli. Kasi nakakamangha naman, sir, na first time niyo po sumali dito sa KWF. Tapos nasungkit niyo pa itong bilang mananaysay ng taon. Kumusta naman po yung naging suporta sa inyo, lalo na dito mula sa Kalinga State University. And of course, yung sa inyo pong community.
0: Of course po, syempre, walang patumanggang pasasalamat ang aking gagawad sa aming mahal na Pangulo ng Pamantasan ng Kalinga na si Dr. Grace, Joy Grace P. Doctor. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta at pinayagan niyo akong pumunta dito. Kahapon lang po actually, ma'am, na nagpaalam ako sa kanya and then pinayagan niya ako na pumunta. So, yun pa lang ay naramdaman ko na yung suporta ng Kalinga State University sa aking natamong parangal na ito.
1: Dito po kaya sa inyong pagkakapanalo bilang mananaysay ng taon, ano po kaya ang maitutulong dito sa inyo bilang profesor at bilang manunulat na rin?
0: Of course, malaki yung maitutulong niya sapagkat pinakilala niya sa akin na ay kaya ko pala. Na isa akong ordinaryong tao sa aming community na kaya palang magsulat ng isang sanaysay na may papakilala yung tinatawag nating sariling pagkakakilanlan, which is yung pinagmulan natin na probinsya ng Kalinga.
1: And dito po ba, sir, sa nung una niyo po itong sinulat, purely Filipino or kung minsan din may nahaluan niyo po ng ibang wika?
0: Yung sa sanaysay po, dahil required po na Filipino talaga, ma'am.
1: Kasi yung iba po kung minsan na bago magsulat, syempre pa kung saan tayo comfortable gamitin na wika, yun muna din saka natin iintindihan din isasalin sa wikang Filipino. Yes. Pero nakakamangha po yun, sir, no, na kahit pa paano, kasi sa totoo lang, sir, may mga nakikilala po ako kung minsan na kahit pa sila ay nasa taga-probinsya, kaso nga lang po, sir, hindi ganun ka sila comfortable gumamit ng Filipino. Nakakalungkot lang din na kung minsan mas comfortable sila gamitin yung Ingles.
0: Oo.
1: Lalo na. And paano naman po yung ating wika? And wala namang kaso doon, pero sana no, mas nai-impluensyahan po natin yung ating mga kasama na gumamit ng wikang Filipino. And sir, dito po sa inyong pagkakapanalo naman, sa inyo pong palagay, paano naman to makakatulong itong inyong sanaysay sa mga estudyante po ninyo?
0: Of course, makatulong siguro ito sa kanila para magkaroon sila ng pagkakataon na maging inspiration ako na magsulat sila ng ganoong klaseng sanaysay. So, ang may estudyante ko po, since inspiration ko din sila sa pagsusulat, sa aking pagtuturo, so parang ano lang, vice versa, ma'am. Ganon.
1: Dito po ba sa inyong sanaysay, sir, parang ito po ba'y nire-release nyo bilang isang parang may kasulatan para magamit din ng ilang mga kababayan natin?
0: Actually po, ang sabi ng KWF na sila po yung maglilimbag sa aming nagawang sanaysay at yun po ay inasahan namin at para sa mas malawakang pagbasa ng aming sanaysay.
1: Ayun, yun naman po ang maganda. And base din po dyan sa inyong naibahagi, sir, sa inyong pong palagay, saan po kaya ito makakatulong lalo na sa ating mga estudyante kung gagamitin po nila itong mga nailimbag po ninyong sanaysay?
0: Siguro magiging reference nila yung

0: yung saraysay na yon sa paggawa ng kanilang mga sulatin, lalo sa pagsulat ng sanaysay, maging reference siguro ito, at yun yung magiging basihan nila sa kanilang pagbuo ng kanilang mga makabuluhang sanaysay.
1: Mm-hmm. And sir, matanong ko na lamang din, meron na po ba kayong ibang pang mga nailimbag na mga libro, mga kasulatan?
0: Actually ma'am, meron na po akong nailimbag na dalawang sole author na libro na module sa Filipino. Gayun din po yung isa po is kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino, yung pangalawa is komunikasyon sa akademikong Filipino, at meron po tayong tinatawag na research-based output na kung saan ito pong libro na ito ay bunga ng aming pananaliksik with Dr. Jinky Manggat, ang aking best friend na guro din sa Kalinga State University, na English gradang translation sa beginner's guide, and then yung saliksik sulat gabay sa pagsulat ng akademikong pananaliksik.
1: Mm-hmm. And base din po sa aming pag-research, sir, tama po ba? Kayo po yung kauna-unahang manunulat mula sa inyong lungsod sa rehiyong Cordillera na nagkamit ng parangal na ito sa loob po ng mahigit dalawang dekada. Tama po ba yun, sir?
0: Actually, hindi po. Kasi noong 2024, pagkatapos kong manalo ng Most Creative Short Story by October, I think si Ma'am Sagaok from Kalinga din, na nanalo siya sa Carlos Palanca po.
1: Ah, wow! Naku, napakagaling naman. And sir, ano naman po ang inyong mensahe, lalong na sa mga iba pang mga lokal at mga katutubo po nating mga manunulat na nais ding magsulat at itampok yung kanilang sariling kultura, lalo na kung kanila pong dadalhin yung kanilang sariling mga tradisyon, sariling wika, bukod pa po sa paggamit natin sa wikang Filipino?
0: Sa mga taga, sa mga mamayan, sa mga gustong magsulat, hindi po kailangan na tayo'y lumayo para makapagsulat ng ating sanaysay o anumang mga klase ng sulatin or literary pieces. Malay natin ang ating kwento na magdadala sa atin sa national stage ay yung nasa bahay mismo natin o nasa pamayanan natin. So patuloy lang natin na ikwento kung ano yung meron tayo sa ating pamayanan para mas makilala tayo sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm. And what about po sa mga lahat ng kabataan po natin na nais din po magsimula sa pagsusulat, mapa-English man siya or mapa-wikang Filipino, anumang wika? Kasi of course, yung una nga natin nabanggit ay bukod pa sa ating mga katutubong community. What about lalo na sa mga i-generalize natin sa mga kababayan nating Pilipino na natatakot po kung minsan sumabak sa mga ganitong klaseng patimpalak? Di kaya naman, usually may mga nakatago na silang naisulat pero natatakot nilang ipasa at para naman maranasan nilang makipag-compete.
0: Yan po yung nakikita kong tulong ng artificial intelligence. So, I myself po ay hindi po ako matagal na nagsusulat.
1: Mm-hmm.
0: So, before pandemic, nagsimula na ako na magsulat, and then hindi ko siya gaanong pinapalimbag, inishinishare, kasi alam ko na hindi ako confident sa aking ginagawa. So ngayon na meron tayong katuwang sa pagsulat, yung artificial intelligence. So ang mga kabataan po natin, anyway, hindi ko naman sinasabi na mag-rely tayo doon sa artificial intelligence. Gamitin natin ito para mas mapaunlad natin yung ating kakayahan sa pagsusulat.
1: Mm-hmm.
0: So pwede natin kausapin yung artificial intelligence, like for example, yung ChatGPT,
1: mm-hmm,
0: para i-check kung ano yung mga dapat pa natin gawin sa ating sinusulat. Yun po.
1: Tama po yun, no? Kasi aminin din po natin talaga na malaking tulong yung naibabahagi sa atin ng artificial intelligence. Tulad nga na nabanggit ni sir na pwede natin ipare-check, mm-hmm, dahil kung minsan kumbaga computer naman po ito, lahat ng mga nailimbag na online, makikita niya na in one click. Pero kung minsan, sir, what about, ano po kayo maipapahin niyo sa talagang nagre-rely na talaga sa AI? Kung minsan nakakalimutan na magbasa ng mga libro sa mga library o di kaya na sa mga eskwelahan. What about that, sir?
0: Yun ang mga pasok na tinawag dating paglimot sa panahon ng pag-aalala. Mm. So, kailangan sapat na kaalaman para mas maging makabuluhan yung isinusulat natin. Hindi po tayo dapat mag-rely lamang doon sa artificial intelligence kasi kung ang maginagawa natin o nililimbag natin ay mula lang sa artificial intelligence, hindi siya mag-uunlad.
1: Mm-hmm.
0: Because ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isang mga pananaliksik na kung saan pupunta tayo sa mga komunidad, sa mga tao, para makakalap ng mga datos at yun po yung i-feed natin sa internet at yun yung pagkukuhanan ng artificial intelligence at doon po nagkakaroon na ng kahalagahan ng artificial intelligence sa ating kultura at wikang Filipino.
1: Yes, very well said, sir. And naalala ko lang nang makapanayam din po natin dito sa ating programa si Ma'am Mona Magnovelus, kilala bilang Mighty Magulang, na sana hinikayat po natin yung ating mga kababayan na mas gamitin po natin yung mga library, magbasa-basa yes, muli ng mga libro. Nasabi natin muli kasi actually, sir, di ba pag tayo nag-aaral pa noong mga college tayo or high school, nandiyan na talaga yung computer. Hindi na po natin makakailana. Malaking bagay po siya sa atin. Yung mga search engine na tinatawag online ay one click away, ay mas madali na lamang hanapin yung mga bagay-bagay kaysa pumunta nga naman sa mga library. Pero sana wag po natin kalimutan na nandiyan yung mga library natin for a purpose. And sir, meron po ba kayong mga nais batiin and also pasalamatan dahil nga rin po dito sa inyong pagkakapanalo bilang mananaysay ng taon?
0: Okay, maraming salamat po. Muli, pinapasalamatan ko po si Attorney Jet Tagawatnao sa pagpapahiram ng aking damit sa mula po sa Lubwagan, Kalinga. Kasi sila po yung isa sa mga gumagawa ng mga ganitong kagamitan. Maraming salamat po, Attorney. At maraming salamat po sa Kalinga State University, sa pangunguna ng aming mahal na Pangulo at ang aking mga kasamahan, lalo-lalo na sa College of Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Management at ang aking dean na sumama sa akin noong gabi ng parangal. Maraming salamat po. Mabuhay po.
1: Ayun, and last question, sir. Bukod dito sa patimpalak mula sa KWF, may mga susunod ba kayong mga competition na naisalihan?
0: Actually, kung meron pong mga mag-anyaya, ma'am, susubukan po.
1: Ayun. Nako, sir, congratulations muli. And good luck, of course, sa mga paparating pang mga patimpalak na inyong naisubukang. Sana rin po, mas marami pa po tayong mahikayat mula sa inyong community and also sa mga ating mga kababayan na sumali sa ganitong klaseng patimpalak. Kasi malaki rin po talaga ang may tutulong po sa inyo, lalong-lalo na sa ating karanasan. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin, lalong-lalo na all the way from Kalinga. Yes, nako, sir. Ingat po kayo po, sir. And maraming salamat po muli, sir. Atin pong nakasama si Sir Rexon Gaston, professor mula sa Kalinga State University. Siya lang naman po ang nanalo bilang mananaysay ng taon 2026 mula po sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kasama niyo pa rin ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
5: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa timunting niya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
4: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
5: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
4: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
6: Hoy! OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
7: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Yan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang World City of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rentals sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari ring magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
4: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
5: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunong yan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
6: Oh, ano pang hinihintay niyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
8: Uy, Briggs! Sino na naman yung kamitap mo?
6: Secret! Baka agawin mo.
9: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
10: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
11: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
10: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
8: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
11: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
10: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka!
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Nay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: World class na tanawin.
19: Explore na natin.
20: Love the Philippines.
18: Likhang sining na proudly Pinoy.
19: Influence na yan.
18: Radyo Magazine
21: 1278.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
25: Tara na sa Eskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero. O diba mga ka-friendly, naka-inspire naman magsulat. Kung saan nakapanayan po natin si Sir Rexon Gaston ang nagwagi bilang mananaysay ng taon ngayon pong 2026 mula po sa panguna ng Komisyon sa Wikang Filipino. Actually, tayo rin po ay nagpunta dyan sa naganap na Bunyi, Gabi ng Parangal, kung saan dito po pinarangalan yung mga nanalo sa kanilang mga patimpalak bilang pong kaugnay po sa pagdiriwang po natin ng buwan ng wikang pambansa. Kaya muli, congratulations po sa mga nanalo. At sana mas marami pa yung mahikayat natin, lalo na yung mga newer generations, yung mga kabataan. Actually, any age naman nito, no? Sana mas marami pong sumali dito sa patimpalak mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. At since na pag-uusapan naman din natin ang pagsusulat, dagdagan pa natin ang kaalaman kung saan ay marami na rin po tayong sadyang magagaling na manunulat po dito sa ating bansa. And maganda rin na ma-share natin yung iba pang mga pangalan na dapat din po nating makilala sa mundo ng pagsasanaysay, pamamahayag. Isa na nga po dyan si Deogracias Rosario. No, nako mga ka-frenny, usually yung mga pangalan na ganito or katulad po niya, Deogracias Rosario, ay hindi natin madalas mababasa sa ating mga libro. Pero ayon nga po ito sa National Commission for Culture and the Arts, si Deogracias Rosario ang tinaguriang ama ng makabagong maikling kwentong Tagalog. Kusan isa siyang mangangatha, mamahayag at makata. At unang naging aktibo si Rosario sa larangan ng pamamahayag na naging bahagi din po siya ng pahayagang Ang Demokrasya noong taong 1912 at ng satirikong magazine Buntot Pagi noong 1914. At noong 1970 naman, naging reporter siya ng Taliba at pagkara ay naging katuwang na editor nito. At sumulat din siya sa Pagkakaisa ng Bayan at Photo News na ngayon liwayway. Napansin niyo mga ka-friendly, no, yung ating mga nakikilalang mga manunulat, bukod sa pagiging writer as itself, ay talagang dala-dala nila ito pagdating sa kanilang mga profession. Ayan. Tulad nga ni Sir Rexon, siya ay professor dito sa Kalinga State University. Yung nakapanayam din natin sa ikatlong gantimpala ng sanaysay ng taon si Sir Mark Angeles, ay siya rin ay profesor dito sa University of Santo Tomas. At bukod pa dyan, talagang sumasali na sila sa iba't ibang mga larangan pagdating sa pagsusulat. And pag sinabi naman natin ng pagsusulat, tulad nga ng nabanggit natin kanina, hindi lang to umiikot sa wikang Filipino. Bagus, pwede nyo rin gamitin ang iba't ibang wika po natin sa ating bansa, even yung wikang Ingles. Kasi marami naman pong paraan. Actually, no, totoo naman. Maraming paraan na pwede nating mahikayat ang ating mga kababayan sa pagsusulat. And actually, no, mga ka-friendly, ma-share ko lang na sana, no, mas isa yan sa mga na-enhance siguro natin na masasabi rin nating talento, no, yung ma-express natin yung ating mga nararamdaman, naiisip, nakikita yung mga senses natin, ay maari natin yan matranslate into writing. Mabalik tayo kay Deogracias Rosario, kung saan ay kanya rin nga pinamunuan yung iba't ibang samahang pampanitikan at pangwika. At isa siya sa itinuturing na kwarteto ng ilaw at panitik. At naging pangulo din siya nito at gayon din ang kalipunan ng mga kwentista at kalipunan ng mga dalubhasa ng akademya at ng wikang Tagalog. Kung mapapansin nyo, no, hindi lang sila yung mga manunulat natin, hindi lang sila nag-stay sa bilang writer. Nabanggit nga natin, kailangan nating mas palawakin pa yung ating mga kakayahan. So, sa pamamagitan ng pagsali ng iba't ibang mga patimpalak o di kaya naman kapag may mga pagkakataon, na meron kayong umapasali kayo sa ibang mga forum, sa ibang mga seminar, conference, kung ano-ano pang pagtitipon na kung saan nakapaloob doon na maaari nyong maipamalas ang inyong talento pagdating sa pagsusulat, grab na natin, ano? Kasi sa totoo lang, mas nabanggit nga ni Sir Mark, ano, na mas lumalawak yung maiisip natin, yung maisusulat natin kapag meron tayong first-hand experience. Napansin niyo mga ka-friend, no, na parang, yun naman parang, iba talaga yung nabibigay na express sa atin kapag tayo mismo yung nakakaranas or yung mga experience nga natin. Iba mismo kapag tayo yung nagkukwento, tayo yung nagsusulat, tapos yung mga ibinabahagi natin ay meron din po tayong karanasan kasi mas lumalawak yung idea na mayroon tayo. Bukod pa doon sa mga nababasa lang natin sa libro, napapanood natin sa online, sa mga telebisyon, mga napapakinggan natin sa radyo, mga napapakinggan natin sa mga iba't ibang mga online platform. Kaya sana no mas madagdagan yung bilang no ng mga manunulat natin katulad nila Sir Rexon Gaston at nila Deogracias Rosario. At bukod pa diyan, kilala niyo ba kung sino si Ramon Muzones? Kusan isa rin po siyang kilalang nobelista at mananalaysay sa wikang Ilonggo naman. Siya po ay itinaguri ang ikalawang hari ng Nobelang Ilonggo. Naging mahalaga siya sa pagpapaunlad ng panitikang Ilonggo at tinaguri ang ikalawang hari nga ng Nobelang Ilonggo. At sana yun din no, katulad ni Sir Rexon Gaston na kung saan naibahagi niya rin na sana mas mahikayat din po natin yung ating mga indigenous communities na makilahok sa iba't ibang patimpalak na nagaganap din dito sa Metro Manila na actually nationwide naman kung minsan kapag meron tayong nakikita online na huwag matakot yung ating mga indigenous communities na sumali. Kasi nga magandang pagkakataon ito na ma-share naman nila din yung kanilang mga tradisyon, kanilang mga kultura sa pamamagitan ng pagsusulat. At si Ramon Muzones nga, siya nga po ay panganay sa 10 anak ni Santiago Muzones, isang kutsero mula sa Miagaw at Florentina Larupay. At pinakasalan niya si Adelaida de la Cruz na mula sa Gambancalan, Negros Occidental, kung saan nagkaroon din po sila ng 7 anak. Nagtrabaho muna siya sa Pantala ng Iloilo bago naging bahagi ng Hiligaynon bilang isang tagasalin ng Kengkoy Comics at kalaunay naging isa sa mga tinitingalang manunulat nito. Alam niyo, napansin ko rin, ano, bukod sa yung mga writers din natin, talagang nagiging flexible. Parang katulad natin, no, yung sa mga workplace natin, nagiging flexible tayo. Bukod sa kung ano yung pinaka-center ng ating pinag-aralan, yun yung kaya natin gawin, meron pa tayong nakikita na potensyal na kaya natin gawin. Tulad nga po dito ni Sir Ramon Muzones, na bukod sa pagiging manunulat, pinasok niya rin yung mundo ng comics. Kaya maraming salamat din ano, na atin din pong nakapanayam si Sir Rexon Gaston at kanyang ibinahagi sa atin ng kanyang kwento sa likod ng naging proseso, naging journey niya. At kanyang nasungkit itong mananaysay ng taon na 2026. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Marimban, Frenny Julius Ungab, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, sa ating executive producer na si Kumaring Jollymar Acuyong, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Yeah.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
10: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Oras po natin, alas 5 na ng hapon. At magandang hapon, welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P, kasama nyo hanggang alas 6. At syempre pa, gaya po ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin ang ating palatuntunan. Nariyan pa rin ang ating balitaan at ilang impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan, ang halos isang oras nating pagsasamahan ngayong Miyerkules. July 23. Kahit ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ginagawa, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo po kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: At narito po muna ang lagay ng ating panahon. Meron pong isang tropical depression, no, sa labas ng ating PAR. Yan ay isang silangang bahagi ng Luzon at posibleng maging bagyo. Kung ito ay papasok nga po ng ating PAR, magiging pangalan nito ay Queenie. Binabantayan ngayon ng PAGASA ang isang tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging tropical storm bago ito pumasok sa PAR at maaari pang umabot sa typhoon category pagsapit ng weekend. Ayon sa PAGASA, ang sistema ay may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at yung gustiness na hanggang 70 kilometers per hour. Tinatahak nito ang northwestward na direksyon at inaasahang makapasok sa ating PAR pagsapit ng Huwebes ng umaga. At kapag nakapasok nga po dito sa ating PAR, magiging pangalan nito ay Queenie. Sa pinakahuling projection ng Weather Bureau, hindi inaasahang direktang makakaapekto ang sistema sa ating bansa sa susunod na tatlong araw. Gayunman, dala na ng trough nito ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, kabilang nga po ang Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. Ang mga nabanggit na lugar nga po daranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya posible ang flash floods o landslides dahil sa moderate to at times heavy rains na daranasin sa mga lugar na yon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms. Yan ay dulot naman ng localized thunderstorms. Posible rin ang flash floods o landslides kapag nagkaroon ng mga malalakas na thunderstorms o pag-ulan. Pinakamataas na temperaturang naitala dito po sa Science Garden, Diliman, Quezon City, 32.1 degrees Celsius, alas 12 yan kaninang hapon, habang ang pinakamababa 25.8 degrees Celsius, alas 6 kaninang umaga. Dulubog ang Haring Araw, 5:52 p.m. mamaya po yan, at babalikan 5:45 a.m. bukas ng umaga. At alam ba ninyo hanggang 3 tropical cyclones daw ang posibleng mabuo o makaabot sa ating Philippine Monitoring Area? Yan ay hanggang sa buwan ng Disyembre ngayong taon, ayon po yan sa PAGASA. Sa kanilang pagtaya, isang hanggang dalawang tropical cyclones ang maaaring maranasan bawat buwan mula October hanggang December. Para naman sa January ng 2027, 0 o 1 ang posibleng mabuo, habang manipis o maliit ang tsansa pagsapit ng Pebrero at Marso sa isang taon. At narito po pagpapatuloy ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Dagling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3rd yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
9: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

ating balitaan. Nanawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matibay na proteksyon para sa mga Filipino seafarers. Kasunod yan ang sunod-sunod na panganib na kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa mga lugar na apektado ng armadong tunggalian at iba pang security incidents. Sa ginaganap na Philippine Maritime Convention 2026 sa Manila, sinabi ng Pangulo na halos isa sa bawat limang deployed seafarers sa mundo ay Pilipino. Dahilan para manatiling mataas ang pangangailangan sa Filipino seafarers dahil sa kanilang kakayanan at training. Ngunit ayon sa Pangulo, naging mas komplikado at sa ilang pagkakataon ay mas mapanganib ang kanilang trabaho dahil sa mga armed conflict, geopolitical tensions at mga pag-atake na wala silang kinalaman. Batay sa ulat, may mga Filipino seafarers nang nasawi sa mga high-risk areas kabilang ang Strait of Hormuz at Northern Black Sea. Ayon sa Pangulo, palalakasin ng gobyerno ang mga sistema para sa welfare at seguridad ng mga seafarers. Kabilang ang pagpapatupad ng 2026 DMW Sea-Based Rules, Updated Standard Employment Contracts, at pagtatatag ng Dedicated Seafarers Welfare Center. Patuloy rin daw na paigtingin ng pamahalaan ang training at certification upang manatiling globally competent ang mga Pilipino.

0: letters and souvenirs.
1: Sa atin pa rin balitaan. Ibinaba ng Senate Impeachment Court ang voting threshold na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa botong 13 ang pabor, isang laban dito at anim ang hindi lumahok, nagpa siyang impeachment court. Nang two-thirds requirement ay ibabatay lamang sa mga senator judge na legally at factually qualified na lumahok sa proceedings. Inilabas ang ruling matapos ihain ang mga panig ng House Prosecution at ng kampo ni VP Duterte ang kanilang mga argumento. Pinaliwanag ni Senate President at Presiding Senator at Presiding Officer Francis Escudero na ang mga senador na detained, suspended, hindi matagpuan, may physical o medical incapacity o wala sa saklaw ng coercive powers ng Senado ay maaaring hindi isama sa computation. Nilinaw naman ni Escudero na ang ruling na ito ay para lamang sa impeachment trial ni Vice President Duterte at hindi ito magiging binding precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Ang desisyon ay ginawa matapos ang usapin hinggil sa kawalan ng ilang senador sa trial. Habang nananatiling tinatadhana ng konstitusyon na kailangan ng two-thirds concurrence para sa conviction.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
9: Aba, ayos nung pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
10: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
9: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
11: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
11: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
12: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
3: Suave.
20: Learning from home, may hindi boring.
21: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.

0: letters and souvenirs.
1: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. At ako pa rin po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. 44 minutes na po makalipas ang alas 5 ng hapon at sa pagpapatuloy naman ng ating balitaan. Seryosong pinag-aaralan ng Office of the President ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon yan sa budget sponsor ng Office of the President sa House of Representatives. Sa naging deliberasyon kahapon sa panukalang 2027 budget ng Office of the President, sinabi ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na seriously considering ng Pangulo ang absolute pardon para kay Veloso sa humanitarian grounds. Ayon kay Garcia, maaaring magkaroon ng opisyal na anunsyo sa loob ng ilang araw. Inilahad naman ni Gabriela Party List Representative Sara Elago ang panawagan para sa agarang paglaya ni Veloso na matagal nang nakahiwalay sa kanyang pamilya. Si Veloso ay na-detain ng mahigit 14 na taon sa Indonesia matapos mahatulan ng death penalty. Ngunit kalaunan ay nailigtas sa Bitay. Noong December 2024, binalik siya sa Pilipinas at mula noon ay na-detain na siya sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong.

0: Sa iba pang balita, nilagdana ni Finance Secretary Frederick Go ang resolution para sa pagsususpinde ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Yan ay kasunod ng muling pagtulak para sa tax relief sa gitna ng mataas na presyo ng fuel. Ginawa ni Go ang pahayag sa Senate Budget Hearing matapos muling hilingin ni Senator Bongo ang suspensyon ng fuel excise taxes. Nilinaw naman ni Finance Secretary na hindi nila nakikitang dapat suspendiin ang excise tax sa diesel at gasolina dahil maaaring magresulta ito sa tinatayang 12 bilyong piso na revenue loss bawat buwan para sa pamahalaan. Sa ilalim ng umiiral na batas, may excise tax na 3 piso kada kilo sa LPG at 5 piso kada litro sa kerosene. Noong Abril ay naalis ang tax sa 2 produkto na ito, ngunit binalik ng buwan ng Hulyo matapos bumaba sa tinakdang threshold ang average price ng Dubai crude oil noong Hunyo. Samantala, narito po muna ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan. Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang, umusog-usog ng konti.
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region, o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat. Dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar.
14: Orange Rainfall Advisory.
13: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto.
14: Red Rainfall Advisory.
13: Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.

0: home. Maybe boring.
1: Radio Magazine.
2: 12:78 a.m.
3: At lulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs ngayong hapon. Meron lamang tayo siyam na minuto bago ang alas 6. Alam po ba ninyo ang El Nino ay posibleng umabot sa very strong. Yan, magiging very strong daw bago matapos ang taong ito. At posible nga pong lalo pang lumakas itong El Nino sa mga susunod na buwan at makaabot doon sa tinatawag na very strong state bago matapos ang 2026. Ayon po yan sa PAGASA. Yan ang isa sa mga pangunahing babala na inilabas sa 200th Climate Forum ng PAGASA na ginanap ngayong Miyerkules. Ito pong climate forum na ito, no, eh regular na pagtitipo ng PAGASA para ilahad sa mga kinatawan ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang end users ang pinakahuling climate monitoring, forecast at outlook at upang pag-usapan kung paano magagamit ang mga impormasyong ito sa paghahanda at pagpaplano. Dito nga sa 200th forum na ito, sinabi ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando na dapat seryosohin ng publiko, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor ang mga forecast at yung babala dahil inaasahang magiging mas malawak ang epekto ng El Nino sa rainfall at water resources. At dito nga po sa projection ng PAGASA simula October, nasa 45 lalawigan ang maaaring makaranas ng dry condition. Habang yung 8 naman e posibleng dumanas ng drought. Ang dry condition ay nangangahulugan ng below normal rainfall sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Kapag tumagal at dumala ang kakulangan sa ulan, maaari yung mauwi sa dry spell at kalaunan e meteorological drought. Ayon naman sa PAGASA, ang pinakamapanganib na panahon ay maaaring mula January hanggang March ng 2027, kung kailan maaaring dumami pa ang mga lugar na daranas ng drought. Sa kasalukuyang monitoring ng PAGASA, moderate to strong El Nino na ang umiiral sa Tropical Pacific. Inaasahang magpapatuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027 at maaaring umabot sa very strong level bago magtapos ang taong ito. At kapag naging mas matindi at matagal ang El Nino, maaari nang maapektuhan ang supply ng tubig, agriculture, yung irrigation, energy at public health. Kaya panawagan ng PAGASA sa mga ahensya ng ating pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga magsasaka at publiko, maghanda ng mas maaga, magtipid na sa tubig at gamitin ang mga climate forecast bilang gabay sa pagpaplano. Dahil sabi nga ng PAGASA habang papalapit ang pagtatapos nitong taong ito, mas kailangan ng maagang paghahanda kaysa paghihintay na maramdaman muna ang epekto ng isang matinding tagtuyot.

At kasabay po ng awiting yan sa ating background, tayo'y pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating letters and souvenirs ngayong Miyerkules. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you rin sa mga kasama natin dito sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza at Sam Renz, Ryan Reyes, siyempre pa kay Boss Julius Ungab. And thank you kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat. I've been

0: Adjust Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: napaira lang hustisyang walang kinikilingan.
1: Ano man pong banta sa ating Pangulo, ay banta sa seguridad ng ating bansa.
2: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
3: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
4: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan. The Impeachment Trial.
5: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na ininspeksyon ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project Quezon Avenue Station. Biyahe sa Metro Manila, inaasahang mas mapabibilis ng pinakaunang underground railway sa bansa. Sa kabila ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mga ahensya ng pamahalaan patuloy na umaaksyon para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong Pilipino. Senate Impeachment Court, binabaan na ang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Very strong El Nino, posibleng maramdaman na ngayong buwan ang magiging epekto niyan sa bansa. Tutukan! At sinong sikat na love team ang magbabalik para sa isang upcoming film?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, nakalabas na ang tunnel boring machine na bumubutas mula sa North Avenue papuntang Quezon Avenue na bahagi ng konstruksyon ng Metro Manila Subway na nasaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Ayon sa Transportation Department, inaasahang bibilis na ang biyahe ng nasa kalahating milyong pasahero sa oras na maging operational ang proyekto sa 2032. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Nakarating na mula North Avenue hanggang Quezon Avenue ang tunnel boring machine na bumubutas sa ginagawang Metro Manila Subway, ang pinakaunang underground railway sa bansa. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto sa bahagi ng southbound. Sinaksihan niya ang patuloy na paghuhukay para bigyan daan ng subway tunnel mula Quezon Avenue Station hanggang East Avenue Station.
5: Yung tunnel boring machine, lumusot na, lumabas na. So yung ito, kaya tayo nandito to celebrate breakthrough of the tunnel boring machine.
4: Nilalatag na rin ang mga bakal na magsisilbing flooring o sahig ng istasyon. Inaayos ang paligid ng tunnel na mahigit 6 na metro ang lawak. Wala pang mobility access facility tulad ng elevator, kaya mano-mano ang pag-akyat panaog.
5: Medyo hiningal kami, pataas yung inakyat namin.
6: 35 meters,
5: pero vertical yun. Oh, so, dahan-dahan, nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay nabubuna.
4: May 17 istasyon ang Metro Manila Subway mula East Valenzuela hanggang Bicutan Station sa Taguig na magkokonekta sa 6 na lungsod sa NCR. Sa oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang iikli sa 30-40 minuto ang biyahe mula sa 2 oras kung galing sa northern part ng Metro Manila hanggang katimugang bahagi ng NCR. Aprobiyan para kay Ray na damang-damang hirap sa pagkocommute at epekto ng matinding traffic. Ngayong araw nga lang, 3 beses siyang sumakay at 2 oras ang kanyang inabot mula Taguig hanggang Quezon City. Makapag-apply lang ng trabaho.
7: Alos ko lang sa pwenta na lang po na
8: lang. Saan na pangyayari?
7: Hindi mga 100% na pangyayari. Hindi pa talaga. Wala ako choice kasi wala na kami.
4: Nasa kalahating milyong pasahero ang inaasahang mabebenepisyuhan ng Metro Manila Subway na target na kumpleto sa katapusan ng 2031. Ginagawa raw ng Transportation Department ang lahat para maresolba ang problema sa right of way. Paghingi ito ng karapatang gumamit ng lupa sa mga pribadong lote na daraanan ng underground railway.
9: Ang right of way progress natin, acquisition natin sa subway, dito sa ating 33 kilometers is more or less 92%. Dito sa Quezon Avenue Station natin, 63% na ho ang ating kumbaga progress accomplishment dito.
4: Clazel Pardilla para sa bayan.
3: Binigyang pugay naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipinong seafarer sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng pamahalaan ang kapakanan, seguridad at dignidad ng mga marino. Narito ang ulat.
6: Pagpapalakas sa proteksyon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga Filipino seafarer. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026. Ipinunto niya na nananatiling kinikilala sa buong mundo ang kakayahan, kahusayan at dedikasyon ng mga marinong Pilipino. Halos isaanya sa bawat limang marinong na ide-deploy sa buong mundo ay Pilipino. Kaya nananatili ang Pilipinas bilang nangungunang taga-supply ng mga marino sa mundo. Pero kasabay-anya ng pagpapanatili ng reputasyon ng mga Pilipinong marino, dapat tiyakin ng pamahalaan na napapangalagaan ang kanilang mga karapatan, kaligtasan at dignidad.
10: 2 years ago, on September 23, 2024, I signed Republic Act No. 12021, or the Magna Carta of Filipino Seafarers, into law, a landmark measure for our maritime workforce. As we commemorate its second anniversary, we renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety, and the dignity of our seafarers.
6: Batid ng Pangulo ang mga hinaharap na hamon ng sektor, gaya ng armed conflict, geopolitical tension, pag-atake at iba pang insidenteng pangsiguridad na nagre-resulta sa ilang nasusugatan habang ang iba ay nasasawi sa trabaho. Bunsod nito, binigyang diin niya na hindi magiging ganap na matatag at sustainable ang maritime industry kung mananatiling vulnerable ang mga marino. Kaya patuloy anyang tinutugunan ito ng pamahalaan.
10: From the beginning of this administration, we have strengthened the systems that protect and support our seafarers. We continue to strengthen the implementation of the standards of training, certification, and watchkeeping for Seafarers Convention and Code, keeping our maritime education, training, assessment, and certification systems aligned with evolving international standards so that Filipino seafarers remain globally competent and globally competitive. This year, we signed the 2026 DMWC-based rules and the updated standard employment contracts for overseas Filipino seafarers to enhance their protection and accountability.
6: Ibinida rin ng Pangulo ang pagtatatag ng Seafarers Welfare Center para sa mga serbisyo sa kapakanan, kalusugan at legal na suporta ng mga marino at kanilang pamilya. Pinalalakas din ng DMW at OWA ang mga hakbang sa proteksyon at emergency repatriation ng mga marinong nasa war risk areas. Sa pamamagitan naman ng Full Cycle National Reintegration Program, nakakatanggap ng livelihood, wellness at financial literacy support ang mga marinong nakabalik sa bansa. Kabilang din ang likhang Marino Business Plan Competition na nagkakaloob ng business coaching, technical guidance at seed capital sa mga mapipiling benepisyaryo. Kaugnay nito, pinalalakas din ang pamahalaan ng local maritime industry sa pamamagitan ng pagpapaigting ng certification at licensing at pagbibigay ng regulatory relief para sa ligtas at competitive na domestic shipping.
10: The government, employers, ship owners, labor, and education and training institutions each have an important role to play. Through it all, our seafarers themselves remain at the heart of all of these efforts. Let us ensure that every Filipino that sails under the Philippine flag or represents the Philippines abroad an international vessel carries the confidence that their country stands behind them.
6: Samantala, nilinaw naman ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na apat na Filipino seafarer ang nasawi habang tumatawid sa Strait of Hormuz sa gitna ng pagpapatuloy ng gulo sa Middle East.
11: Around 35 ships have been attacked, carrying around 500 Filipino seafarers, but 70% of them are unharmed and have gone home. 70%. So and the remaining 30%, we are arranging for their immediate repatriation.
6: Muli namang binigyang diin ang DMW sa mga ship owner na iwasan ang Strait of Hormuz at ipinunto ang right to refuse sailing ng mga marino sa mga lugar na sa palagay nila ay hindi ligtas. Ngayong taon lang, nasa 500 Filipino seafarer na ang nag-avail ng right to refuse sail na ayon sa DMW ay hindi naman nakaapekto sa kanilang employment. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaloob ng absolute pardon kay Mary Jane Beloso batay sa humanitarian grounds. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, posibleng ipagkaloob ang pardon bago magpasko o mas maaga pa, pero wala pa itong tsak na timeline. Sinabi rin niya na hindi kailangang humingi ng approval sa Indonesia para sa posibleng pagkakaloob ng pardon. Si Veloso, na dating OFW, ay nasentensyahan ng kamatayan sa Indonesia noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking. Matapos ang halos 15 taon sa detensyon, nakauwi sa Pilipinas noong December 2024 at kasalukuy nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
12: Sa simula po ay binabanggit na wala namang naging kasalanan di umano si Mary Jane Veloso. So doon tayo mag-start. Pero kung ano pa ang magiging detalye, hindi po ako ang may karapatan sa ngayon na magsabi rito dahil sa nasa Pangulo po.
3: Iniyak ni DPWH Secretary Vince Dizo ng tuloy-tuloy na pagsasaayos sa drainage system sa Mother Ignacia sa Quezon City. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Kinausap at pinakinggan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang residente sa Mother Ignacia sa Quezon City na lumapit sa kanya habang iniinspeksyon ang ginagawang drainage inlet sa lugar ngayong araw. Dito ay nalaman ng kalihim na umaabot ng lagpas tao ang baha sa lugar lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Kaya tiniyak ng kalihim na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang drainage improvement para kahit papano ay unti-unting mabawasan ang pagbaha sa lugar.
14: So, ginagawa na natin ngayon, yung pagpapalaki ng mga inlet. So ito yung kamukha nung ginawa natin nung nakita natin na nag-work yung sa may Estrella EDSA. In-apply na natin yon sa buong NCR. No, so lahat ng distrito ngayon sa NCR, ina-identify po nila yung mga mga flood prone areas sa mga national roads natin. At pinapalakihan natin, dinodoble o tinitriple natin yung mga laki ng inlet at dinadagdagan natin.
13: Dinadagdagan din ng mga inlet sa lugar para mas mabilis na dumaloy ang tubig. Pero ayon sa kalihim, hindi ito sapat para tuluyang mawala ang pagbaha sa lugar. Kaya sisimula na sa January 2027 ang pagpapalaki ng drainage pipe kung saan times 4 ang laki nito kumpara sa kasalukuyang drainage pipe.
14: Ang gagawin natin dito, nakita naman natin yung effectiveness nung sa G. Araneta at sa Sumulong, sa Rojas Boulevard, sa Taft Avenue, sa may Santa Isabel. Gagawin din natin dito yon starting January. So,
13: ayon sa kalihim, pasok na ang mga proyektong gagawin para sa 2027 budget at tinitiyak din ng kalihim na nakaayon ito sa Quezon City Master Plan.
14: At gagawa din tayo dun sa Mother Ignacia sa may magapit sa EDSA. And meron din tayong gagawin na sa Timog Avenue, dito yan, pagkanan mo dyan, from Mother Ignacia papuntang Timog, may gagawin din tayo dyan, HDPE din, and sa Sergeant Esquera. So yun ang mga apat na gagawin natin na flood-prone areas dito sa South Triangle.
13: Umaasa naman ang mga residente sa lugar na kahit papano'y maiibsan ang dekada na nilang problema sa baha. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ni Secretary Dizon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para siguruhin na hindi tumigil ang pagsasaayos ng mga proyekto kontra baha. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Humarap bilang testigo si DPWH Secretary Vince Dizon sa paglilitis ng Sandigan Bayan para sa kasong kinakaharap ng puganteng si Zaldico. Ayon sa kalihim, hindi maayos sa simpleng repair lang ang umano'y maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Hindi madadaan sa simpleng repair o pagsasaayos sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dahil kakailanganin na gibain ng buong istruktura. Ito ang binigang din ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagharap niya bilang testigo ng prosecution sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong draft kaugnay ng naturang proyekto kung saan kabilang sa mga akusado ay si dating Acubico Representative Saldico.
16: Imposible talaga kasi para palitan nila lahat ng sipal na 3 meters at gawin 12, gigibain yung buong structure na nagawa nila. Unang-una, kung may fraud, at sinabi niya 12 meters. Sinabi niya 12 meters, pero ang nangyari ko niya, huwag kang mag-provide pa insurance dyan. Kasi may fraud, may pandaraya na nangyari.
15: Ani Dizon, hindi normal circumstance na turong proyekto, kung saan hindi to katulad ng EDSA Rehabilitation, na siyang binanggit ng isa sa mga abogado ng depensa. Ito'y kasunod na rin ang tanong ng depensa kung bakit hindi nalang pinaayos ang proyekto sa kaparehong kontratista, ang SunWest, ang kumpanyang iniuugnay Kiko, nang walang gastos sa pamahalaan katulad ng ginawa sa EDSA Rehabilitation. Paliwanag ni Dizon, ito ay may allegasyon ng irregularidad, kasunod ng ulat ni Oriental Mindoro Governor Vons Dolor at mga lumabas na report sa media.
14: Yung kung maaalala nyo, ito yung sheet pile na dapat 12 meters na sinukat natin, 3 metro gap. So, kitang-kita yung substandard nito. Wala pang 1/4, mga 1/4 lang nung required. At dahil nga doon, nakita ko din nung nag-inspection ako na may mga parte na na isang ulan lang naguhunan. So, talagang kitang-kita mo yung kamabuyan na ginawa nila dito.
15: Yeah. Una nang ininspeksyon ng kalihimang nasabing proyekto nung nakaraang taon, kung saan doon niya nakita na may mga gumuhunan ng bahagi para sa kalihim malinaw ang ebidensya sa naturang kaso. Bago nito, sumalang na bilang witness si Diesel sa kaso malversation sa Sandigan Bayan 6th Division, kaugnay ng kaparehong proyekto. Haharap naman bilang witness si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardes sa October 7 sa pagpapatuloy ng paglilitis ng kasong graft. Rod Lagusad para sa Bayan.
3: Isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng Senate Impeachment Court matapos na ibaba ang voting threshold para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
17: All those in favor of the appeal of Senator Judge Erwin Tulfo, say aye.
18: Aye.
17: Those against, say nay. Nay. The ayes have it. The appeal is won.
19: 13 Senate judges ang bumoto para ibaba ang voting threshold sa impeachment trial Vice President Sara Duterte. Isang hindi pumabor na amyenda ng voting threshold. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na Senate judges.
17: The chair accepts and declares the ruling adopted by the court as the new controlling ruling upon further proceedings, and the chair shall apply this ruling faithfully.
19: Ayon sa desisyon ng Senate Impeachment Court, sa pagtukoy sa 2/3 concurrence na kinakailangan para sa conviction sa ilalim ng Article 11, Section 3-6 ng Konstitusyon, ang all members of the Senate ay tumutukoy sa mga senador na sa oras ng botohan ay legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa mga pagdinig. Dahil dito, hindi nabibilangin ang mga sumusunod.
17: Number 1, detained and or suspended or otherwise legally restrained from exercising the functions of a senator. Number 2, persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Number 3, suffering from a physical or medical incapacity. Number 4, beyond the coercive processes of the Senate. And number 5, others similarly situated.
19: Sa kasalukuyan, 4 na senador ang hindi nakadadalo sa impeachment trial. Si Senador Loren Legarda ay naka-medical leave at nasa abroad. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ay hindi dumadalo sa impeachment sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Habang si Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay nakadetine kaugnay ng kasong plunder.
17: Where the computation of 2/3 results in a fraction, the number of votes required for conviction shall be rounded up to the next higher whole number, even if the fraction is less than 0.5. For example, if the denominator is 20, 2/3 is 13, and 1/3 or 13.33 must be rounded up to 14 votes, the next higher whole number, to ensure that the votes for conviction constitute at least 2/3 of the relevant membership.
19: Samantala, iginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakasaad sa konstitusyon na nasa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin at magpasya sa lahat ng impeachment case. Kabilang sa kapangyarihang ito, ang pagpasya kung paano isasagawa ang impeachment trial at ang pagpapatupad ng sariling mga tuntunin at pasya ng Senate Impeachment Court sa mga sitwasyong may mga senador na hindi nakadalo sa pagdinig. Kabilang sa kapangyarihang ito, ang pagpasya kung paano isasagawa ang impeachment trial at ang pagpapatupad ng sariling mga tuntunin at pasya ng impeachment court sa mga sitwasyong may mga senador na hindi makadalo sa pagdinig. Nananatili rin anya tinatakda ng konstitusyon na 2/3 requirement para sa conviction sa impeachment case. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Tuloy ang trabaho at umaasa ang prosekusyon na babase ang mga senator judge sa mga ebidensya at testigo matapos mabago ang voting threshold. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
20: Maliwanag na, no? Maliwanag na how to determine
18: the votes required for the purpose of conviction as well as the votes required for the purpose of acquittal.
2: Yan ang reaksyon ni Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro matapos desisyonan ng Senate Impeachment Court na baguhin ang voting threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor at Agbayan Party List Representative Chel Jocno na siyang sumalang sa oral arguments, patuloy ang trabaho ng prosekusyon na makapagpresenta ng matibay na ebidensya.
20: Para sa amin sa

0: nabotohan eh.
1: Sundan natin yung kanilang sinabi ni Senator Tito Soto, no? Ako pwede magbago eh. Kasi kung biglang dumating o sumulpot si Senator Loren Legarda, mag-iiba na naman ang numero. Pag biglang dumating si Senator Bato, mag-iiba na naman ang numero. So as of now, hindi natin masasabi pa na definite yung bilang.
0: Kung 24 at 23 ang present ng senator judges, 16 ang kailangang boto para sa conviction. Kung 22 naman ang sisipot, magiging 15 ang voting threshold. At kung 21 at 22 ang dadalong senator judges sa botohan, bababa ito sa 14 voting threshold. Samantala, pag-aaralan ng defense team ng vice-presidente na dumulog sa Korte Suprema para sa issue ng voting threshold. Ayon naman kay Luistro, karapatan ng sino man na dumulog sa Korte Suprema kung sa palagay nila ay may nangyaring grave abuse of discretion.
2: Everybody's right to go to the Honorable Supreme Court if they believe that there is grave abuse of discretion that amounts to lack or excess of jurisdiction. Kung wala namang ma-issue TRO, ang Supreme Court, of course, that will not stop the proceedings.
0: Vel Custodio, para sa bayan.
3: Inilatag na ng Energy Department at ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para tugunan ang epekto ng taas singil sa petrolyo. Sa gitna niya, nilagdaan na ni Finance Secretary Frederick Go ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa LPG at kerosene. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
4: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagbabalik ng libreng toll para sa mga sasakyang nagdadala ng agri-products patungo sa mga pamilihan bilang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Nihahanda na rin ang pagawaran ang financial assistance sa ilalim ng uplift program bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado rin ng oil price hike. Inilahad naman ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Roque, isa sa ibinahaging suwestyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pag-stockpile o malakihang pag-iimbak ng langis.
5: Our president has also suggested the stockpiling, meaning the ASEAN countries will all bond together and have inventory of langis in each country. So there are already 5 countries that signified to join. So just in case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries.
4: Hindi titigil ang Department of Energy na subaybayang mabuti ang presyo ng langis sa international market para tiyaking ay patutupad ng tama sa bansa ang presyo nito. Dagdag ng kagawaran, patuloy ring nagpapatupad ang pamahalaan ng fuel subsidy para sa public transportation sector bilang tulong sa epekto ng oil price hike. Sa ngayon, palaging tinitiyak ng DOE ang 53-day inventory ng supply ng langis upang matiyak ang sapat na supply sa gitna ng krisis sa Middle East.
6: President called for another uplift meeting last week to discuss further what are the intervention that can be done. So, ready po, nag-prepare po ng gobyerno and they've been assessed na there's a possible increase na naman. And so we are preparing, we've assessed the other agencies of what the possible projections are. So hopefully, nag-prepare na yung mga agencies like DSWD, DOTR, for interventions para matulungan po the most especially talaga yung public transportation, Alvin, because most of our fellow Filipinos nag-PUVs ang sinasakyan.
4: Samantala, muling iginiit ang panukalang pansamantalang pagsususpinde o pagbawas sa excise tax sa mga produktong petrolyo sa ilalim ng Republic Act No. 12316 sa gitna ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan sa pagitan ng US at Iran. Sa nakaraang 3 linggo, tumaas ng 18 pesos ang bawat litro ng diesel, 15 pesos naman sa gasolina at 16 pesos sa kerosene. Inihayag naman ni Labota City Representative Toby Tiangco ang suporta sa anumang hakbang ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng langis habang binibigyang diin din ang panawagang suspendihin ang excise tax. Aniya, hindi dapat mas malaki ang kinikita ng pamahalaan ngayon, lalo na't dapat ay maibsan ang pasanin ng mga Pilipino sa pagbabayad ng mas mataas na presyo ng langis. Sa ngayon, pirmado na ni Department of Finance Secretary Frederick ang resolusyon na nag-aalis ng excise tax sa liquefied petroleum gas

0: o LPG at sa kerosene. Sinabi ito ni Go habang nakasalang sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng kagwaran para sa susunod na taon.
1: So, pinirmahan ko na po. Matagal ko na po yan fina-follow up eh, kasi matagal ko nang alam tumaas ang presyo ng langis over $80 a barrel, kaya hinahanap ko po yung memo na yan. Kanina lang po umabot sa akin, pinirmahan ko agad-agad. Tungkol po sa LPG at kerosene po yan, no? Tungkol po sa diesel at gasolina, ang conclusion po ng DBCC nung una namin itong pinag-usapan ay number one, if you remove taxes on diesel and gasoline, it will not be progressive. So, naisip namin for that point is to keep the taxes and instead do a targeted subsidy to the vulnerable sectors. Yan po yung ginawa ng Uplift Committee na nag-determine po sila kung saan magbibigay ng tulong at ayuda sa mga pinakamahirap, sa mga transport drivers, sa mga farmers at sa mga fisher folk.
0: Pagtitiyak naman ni Go, mananatili ang mga subsidiya sa transport at agri-sektor. Azzy Roberto, para sa Bayan.
2: Nadaraanan na ang temporary Bailey Bridge bilang pansamantalang tawiran ng mga residente at motorista. Ito ay matapos ang 3 linggo mula noong gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizo ng 24/7 ng construction work sa tulay para mas mapabilis ang pagbubukas nito, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking agad na maibabalik ang major access at kalsada na nagkokonekta sa probinsya ng Tarlac at mga karatig lugar. Samantala, nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Bulacan at Pampanga sa foreign consultant na Haskuning ngayong araw. Kanilang inilatag ang mga nature-based solution at iba pang proyekto na makatutulong para mabawasan ang mga pagbaha sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Batay sa inilatag na solusyon ng Haskuning, kabilang dito ang bamboo cribbing sa coastal areas, earth dike, detention basins, at pagsasara ng gaps ng mga flood wall ang kailangang gawin sa dalawang lalawigan.
3: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwede sumuko eh. Diba? Kaya nga, tuloy-tuloy lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga eh. Kailangan nga gawin ng tama eh.
4: Inaasang mas titindi pa ang ginagawang harassment ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa mga insidente sa karagatan, binabantayan din ang mga impormasyon sa cyberspace. Iginit naman ng National Intelligence Coordinating Agency na hindi paghanda sa gera ang pag-iit ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Malinaw din ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang isusukong bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
5: Part of the anticipated aggressiveness is the control of the South China Sea, West Philippine Sea, especially dun sa Baho de Masinloc. We'll just have to be present all the time dun sa area, and sa ating mga diplomatic legal means ang ginagamit natin.
2: Inilatag ng pag-asa ang kanilang paghahanda sa very strong El Nino na posibleng magsimula ngayong buwan. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
6: Nagbabala ang DOST Pag-asa na posibleng tumindi pa at maging very strong El Nino ang kasalukuyang panahon hanggang sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang magsisimula ang pagtindi nito sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Ang El Nino ay ang pag-init ng sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific kasabay ng mas malamig na mga karagatan sa Philippine Sea. Nagdudulot ito ng matinding tagtuyot at kakulangan sa pag-ulan na hamon sa supply ng tubig, pagsasaka, enerhiya at kalusugan ng publiko. Kung ikukumpara sa pakiramdam ng isang tao, nasa level ng kumbulsyon umano ang sinasabing very strong El Nino.
7: Kapag nilalagnan, kailangan itakbo na natin yung ating mga anak sa ospital. So ibig sabihin, either magkaroon ng komplikasyon or magkaroon ng malalang sakit. So ibig sabihin po, mas mataas ang probability na ang impact nito ay posible nating maranasan, lalong-lalo na po in terms of significant reduction ng rainfall, mas mainit ang temperatura.
6: Gayunpaman, maaari pa rin umanong magdala ng mga malalakas na pag-ulan at bagyo ang habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pinapayuhan din ng ahensya ang publiko na suriin ang mga localized climate projection upang makita ang historical data ng bawat rehiyon.
7: And in terms of percent normal, so yung mga dilaw at pula, yan po yung nagbibigay ng babala na kung saan significant rainfall reduction ang matatanggap na tubig ulan sa mga forecast period natin from October to March. At yung mas maraming dilaw at mas maraming pula, yun po yung may mga significant rainfall reduction na posibleng mauwi sa dry spell or prolonged drought conditions.
6: Makatutulong ang mga datos na ito upang maplano ng maaga ang mga schedule ng pagsasaka, lalo na sa mga higit na apektadong lugar. Pinaaalalahanan din ng publiko na maging wais sa paggamit ng tubig at kuryente bilang maagap na aksyon sa tagtuyot. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Maganda na siya Super El Nino, lalo na't pahinaan ang epekto ng habagat ngayong buwan. Ayon po sa PAGASA, inaasang lalakas at mas ramdam ng El Nino ngayong buwan hanggang Disyembre. Ibig sabihin, mas makararanas po ng mas mababa sa normal na pag-ulan na magdudulot ng pagkakulang sa water supply, water shortage, mas mataas na demand sa kuryente at mas mataas na temperatura bukod sa tagtuyot na dala nito. Samantala, papasok ang bagyo sa loob ng Philippine Air Responsibility bukas at tatawagin itong Bagyong Queenie. Hindi naman ito nakikitang tatawid sa kalupaan. Bukas sa Luzon, magpapatuloy ang tuyo at maaraw na panahon. Maliban na lang sa posible mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Sa Visayas naman, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, partikular sa Caraga, Davao Region at Sarangani, magpapatuloy ang maulap at maulan na panahon. Maaraw at mainit naman sa lalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito po ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At abangan sa aming pagbabalik, panukalang pondo ng Presidential Communications Office, aprobado na ng Kamara.
2: At John Prats at Heart Evangelista, o mas kilala sa tambalang Joe Heart, muling magkakasama para sa isang pelikula. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: susunod sa School Mix.
1: Mga Shenans, handa na ba kayo?
2: Sabi ang oy!
0: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay, experience o educational attainment.
3: Experience is the best teacher. With the proper skill set, the proper mindset, and the proper application in jobs, we can be successful.
4: Ang experience, pwede yan ma-outdate in this ever-changing world na nag-arise na ang AI.
5: Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action. In action, it's experience.
0: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
6: Nagbabalik ang ulat bayan. Aprobado na sa Kamara ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office at mga attached agency nito. Habang umabot sa mahigit 10 bilyong piso ang panukalang pondo ng Office of the President sa pagsalang nito sa budget hearing. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Said the budget of the Office of the Presidential Communications Office, including attached agencies and corporation, is now approved.
8: Lusot na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 2 bilyong pisong pondo ng Presidential Communications Office at mga attached agency at corporation nito. Kabilang dito ang People's Television Network na may alokasyong nasa 138 milyon pesos. Bilang bahagi ng pamahalaang nagsusulong ng balitang maaasahan sa publiko, ang pondo mahalaga para sa magiging operasyon ng pambansang TV. Sabi naman ng PCO, bagamat sila ang may pinakamababang pondo pagdating sa Executive Department, primaryang tungkulin nila ang paglingkuran ng taong bayan.
9: PCO may have the least budget priority, but they assure your honors that they are up to the Herculean task of engaging and involving the citizenry and the mass media in enriching the quality of public discourse on all matters of governance.
8: Bukod sa PTV, sakop din ng pondo ang operasyon ng Philippine Information Agency at Public Radio Broadcasting Program, partikular ang Radyo Pilipinas. Wala namang pondo ang para sa Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13 dahil sa nakaamba nitong privatization. Pero nauna nang magkaroon ng mungkahi sa Kamara noong deliberasyon na sana ay magkaroon ng transition fund ng IBC. Wala rin naging interpellation ng minorya at mayorya sa plenaryo, kaya't mabilis ding dumaan sa pagdinig ang panukalang pondo para sa PCO. Samantala, sumalang din sa pagdinig ang Office of the President na may panukalang pondong 10 bilyong piso. Mas mababa ng lagpas kalahating porsyento ng 2026 budget ang alokasyon sa OP para sa fiscal year 2027. Kaya kasi umabot ng halos 30 bilyon pesos ang panukalang pondo ng OP para sa taong ito ay dahil na rin sa chairship ng ASEAN Summit at mga locally funded na programa ng pamahalaan.
10: This is an office that tightened its own belt before asking our people or any agency, Madam Speaker. This is a budget that funds the presidency at a fraction of the national total, carried an unchanged workforce bound to quarterly transparency and smaller than the year before.
8: 7 bilyong piso mula sa hiling na pondo ng OP ang ilalaan para sa maintenance at iba pang gasto sa operasyon ng tanggapan. 1.86 bilyon pesos naman ang para sa personal na serbisyo, habang 839 milyon pesos naman ang para sa capital outlay. Nang matanong naman sa interpellation tungkol sa paggamit ng confidential at intelligence funds, ipinaliwanag ni Bataan Representative Albert Garcia bilang budget sponsor ng OP na ginagamit ito sa mga operasyon ng PAOK, partikular sa pagtugis noon sa pugante si Alice Go na sangkot sa mga illegal na pogo. Gayon din sa mga aktibidad ng NCFL-CAC, Anti-Terrorism Council at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na nangangasiwa naman sa mga puganteng nagtatago sa batas. 125 billion pesos naman ang panukalang block grant para sa BARM na nagdaos kamakailan ng kanilang kauna-unahang parliamentary elections. Ilalaan ang panukalang pondo para sa mga programa at proyekto ng komunidad, partikular ang pabahay. Sheila Natividad, para sa bayan.
11: Inaasahang tataas ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2027 ayon sa Asian Development Bank. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
2: Ibinaba ng Asian Development Bank o ADB sa 3.3% ang growth forecast nito para sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 mula sa dating 3.8% noong Hulyo. Sa presentasyon ni Principal Economics Officer Teresa Mendoza ng Philippines Country Office ng ADB, sinabi nitong bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taon.
12: So we saw a subdued growth of 2.3% in the second quarter, bringing the first half growth to 2.6%. This is the slowest since the COVID pandemic.
2: Inaasahang babawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2027, kung saan tinatayang tataas sa 5.1% ang paglago ng ekonomiya. Ani Mendoza, nakaapekto sa domestic demand ang mataas na presyo ng mga bilihin. Umabot sa 7.2% ang inflation noong Abril bago bumaba sa 6.1% noong Agosto. Partikular na tinamaan ang lower income households kung saan umabot sa 8.3% ang food inflation para sa bottom 30% income group noong Agosto.
12: On inflation, from a low of 1.7% in 2025, it rose sharply to a three-year high of 7.2% in April, before easing to 6.1% in August.
2: Inaasahan naman na aabot sa 5.9% ang average inflation ngayong taon, habang bahagyang itinaas sa 4.4% ang forecast para sa 2027. Maaaring maapektuhan din ng matinding El Nino ang agricultural production, water resources, public health at hydropower generation na inaasahang mararanasan mula huling bahagi ng 2026 hanggang unang bahagi ng 2027. Gayunpaman, nakikita ng ADB ang posibleng pagbuti ng public investment simula sa ika-apat na quarter ng 2026. Kasunod ng hakbang ng pamahalaan na pabilisin ng mga flagship infrastructure projects, kabilang ang railway projects. Angelica Abrugar para sa Bayan.
13: Inanunso ng Bureau of Internal Revenue mga panuntunan para sa electronic invoicing na paghanda sa mandatory compliance deadline sa December 31. Sakop nito ang ilang mga small at medium taxpayer na may e-commerce o internet transaction. Saklaw din ito ang large taxpayer at gumagamit ng computerized accounting system habang hindi naman kasama ang mga micro taxpayer. Ayon sa BIR, kailangan ng mag-issue ng e-invoices sa mga taxpayer na kasama sa mandatory requirement. Dagdag pa ng BIR na ang e-invoicing at electronic sales reporting ay hiwalay na requirements. Tinawag ng Malacanang na pang-iintriga ang paglalarawan ni Caloocan Representative Edgar Erice sa Local Government Support Fund o LGSF bilang Presidential Pork Barrel. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi basta-basta ibinibigay ang pondo at kailangang mapatunayan qualified ang isang local government unit para makatanggap nito. Halimbawa sa Naga City, umabot ng halos isang taon bago nakatanggap ng pondong LGU para sa renovation and retrofitting ng Jesse Robredo Coliseum. Hindi rin nagpasindak ang palasyo sa banta ni Erice na idudulog sa Korte Suprema ang lawak umano ng kapangyarihan ng Ehekutibo sa pamahagi ng pondo sa mga LGU na maihahalin tulad umano sa discretionary fund ng Pangulo at maaaring magamit sa politika bago ang 2028 elections.
14: Okay, karapatan niyan tumakbo kahit sa ang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung papaano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya.
11: Wala pang pinal na desisyon ang asylum request ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa DILG, na ibigay na ang mga dokumentong hinihiling ng Interpol para sa red notice laban sa dating tagapagsalita. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
15: He is neither here nor there. Hindi approved, hindi disapproved. Kaya kumbaga nasa purgatory siya ng asylum ngayon.
16: Neither denied nor accepted ayon kay DILG Secretary John D. Crimulia ang kasalukuyang lagay ng asylum request ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sabi ni Crimulia, umaabot lang sa 6 na buwan ang normal na proseso sa pagkuha ng asylum. Pero yung kay Roque, aabot na sa halos 1 taon ay hindi pa rin ito naibibigay sa kanya. Iginiit rin ng kalihim na hindi political persecution ang ginagawa kay Roque ng pamahalaan.
15: Hindi ano to, hindi political persecution. May krimen talaga. Kung tingin nila inosente sila, umuwi sila dito. Parehas naman ang banal eh.
16: Sa ngayon, sabi ni Remulla, na isumiti na ng Philippine Center on Transnational Crime or PCTC ang lahat ng mga dokumento na hinihingi ng International Police Organization o Interpol para sa hiling na red notice laban kay Roque.
15: Wala pang batas na nagsasaklaw ukol sa kanyang asylum. So, nagkoconsulta kami sa international lawyers kung makakover na siya ng red notice pag makuha na namin na tukol sa kanya.
16: Pagtitiyak ni Remulla na agad nilang aarestuhin si Roque sa oras na mailabas na ang Interpol na red notice laban sa dating kalihim. Mayo noong 2025 nang maglabas ng warrant of arrest ng korte laban kay Roque para sa kasong qualified human trafficking. Ryan Lisigas para sa Bayan.
11: Matapos ang nangyaring school shooting incident sa South Cotabato, inilatag ng Education Department ang mga hakbang para palakasin pa ang school security measures at mental health support sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
2: Naglatag ang Department of Education o DepEd kasama ang iba pang ahensya ng mga hakbang matapos ang pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato, kabilang ang pagpapalakas ng seguridad at suporta sa mga apektadong mag-aaral, guro at pamilya. Sinuri ng DILG, PNP, mga school officials at LGU ang security measures sa paaralan habang pinalalakas ang coordination para sa child protection at mental health support. Agad namang nagsagawa ng on-site inspection ng PNP habang pinaiigting ang cyber patrols at monitoring sa online spaces na may kaugnayan sa insidente. Nag-deploy din ang DSWD ng social workers para sa psychological first aid at psychosocial support. May itinalaga ring social worker para sa mga pamilyang naulila at mga apektado sa mga ospital kasama ang cash at financial assistance. Samantala, tumututok ang DOH sa medical at mental health needs ng mga biktima at apektado, kabilang ang tulong sa hospital bills at trauma support. Nakapag-ugnayan naman ng DICT sa Meta para sa pagpapatanggal ng mga video ng insidente at pagbablock ng mga account na nagpapakalat nito. Patuloy rin ang monitoring sa harmful online content. Patuloy ang pagkakaisa ng mga ahensya para palakasin ang seguridad at matiyak ang agarang suporta sa mga apektado.
17: Natutuwa nga tayo dahil yung DICT kinilusa na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT. Natutuwa kami dahil syempre yung mga bata dapat talaga i-supervise yung internet use nila. Nakikita na natin sa ibang bansa, pinagbawal na nga yung below 15, below 16 na gumamit ng social media apps.
2: Angelica Abrogar para sa Bayan.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang special meeting kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC Infrastructure Sector Group Real Estate. Ayon sa palasyo, suportado ng Pangulong posibleng pansamantalang pagsuspinde sa pagtaas ng real property tax. Kabilang ito sa mga tinalakay sa pagpupulong, kasabay ng mga hakbang para gawing mas aabot kaya ang pabahay para sa mga Pilipino, pagpapabuti ng property valuation system at pagpapalakas ng paumuhunan sa real estate sector. Iniangdiin din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para mapabilis ang pagpaunlad at mapalawak ang access sa pabahay.
11: Inanunsyo ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na magiging inklusibo ang ASEAN hosting ng Pilipinas ngayong taon. Isa sa mga plano sa ilalim nito ay ang paglalagay ng malalaking LED screen sa mga mall para mapanood ng publiko at small business owners ang mga mangyayari sa ASEAN Summit. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
18: Idinaos ngayong araw ang ASEAN-India Business Forum na layong palakasin ang kalakalan, investment, partnerships at innovation sa pagitan ng ASEAN at India. Ayon kay Dato Seri Gopalakrishnan, chairperson ng ASEAN-India Business Council, mahalagang palakasin ang ugnayan sa India bilang isa sa mga mabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo, kasabay ng malalakas na trade relations ng ASEAN sa mga bansa gaya ng China. Binigyan din niya ang malaking potensyal ng ASEAN-India market na may pinagsamang populasyon na higit 2 billion.
19: Because the cost of productions in U.S. is very high. We are looking forward to ASEAN to do the business, and we take this opportunity to do with India as well, other countries as well, U.S., England, everything. then we can reach. India is what, more than a trillion or 4 trillion business at the moment. And we, if jointly, we can work together.
18: Target din ng grupo na mapabilis ang paglagda sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o ITIGA na mahigit isang dekada nang nakabinbin. Binigyan din ni ASEAN Business Advisory Council Chairperson Joey Concepcion ang kahalagahan ng mas matibay na ugnayan ng ASEAN at India lalo na para sa mga MSME. Anya, dapat maisali ng malaking merkado ng ASEAN at India sa konkretong oportunidad sa negosyo, investment at trabaho.
20: Our connection go back centuries. Through trade, culture, and people. What is new is the scale of what we can do together. So let us make this bridge this year. More trade, more investments, more jobs, more opportunities for our MSMEs.
18: Inanunsyo ni Concepcion na magiging inclusive ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mahigpit na seguridad sa mga pangunahing venue, kabilang ang PICC sa Pasay City. Maglalagay naman ng malalaking LED screen sa mga mall sa tulong ng pribadong sektor upang masundan ng publiko at maliliit na negosyante ang mga pangyayari.
20: Our micro, small entrepreneurs and the public will be able to see what is happening in ASEAN. As when you ask a person on the street what is ASEAN all about, they wouldn't know. They don't understand what it is. It is a collaboration of all countries coming together because together you have great influence and force.
18: Magpapatuloy rin ang mga job fair at mentoring programs sa ilalim ng trabaho at negosyo upang tulungan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho at nagnanais na magtayo ng sariling negosyo. Gabo Mildeville Villegas, para sa Bayan.

0: Dumarami na ang mga turista ang bumibisita sa Baguio City ngayong nalalapit ng holiday season. Kaya naman, mahigpit na binabantayan ng Public Order and Safety Division ang pagdami rin ng mga nagtitinda sa lungsod. Yan ang ulat ni Jocelyn Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinaigting ng Public Order and Safety Division ng Baguio City ang pagbabantay sa mga lugar na dinadagsa ng mga tao kasunod ng pagdami ng mga namamalimos at illegal peddlers habang gumaganda ang panahon at papalapit ang holiday season. Ayon sa POSD, kapansin-pansin ang pagdami ng mga mendicant at ambulant vendor sa mga parke kasabay ng pagdagsa ng mga turista. Karamihan sa mga nahuhuli ng opisina ng namamalimos at ilegal na nagbebenta sa iba't ibang dako ng syudad ay residente ng Baguio City, Pangasinan, La Union at iba pang mula sa mga kalapit na lalawigan.
2: Dadag ito'y security forces din yan. Ito'y ex-bataan nga makuna. They are the SEPMO contractors when it comes to security. But for Burnham, we have the tourist police. Isu dati kadawa tayo, kadamay tayo nga mga ipagpatungpal. Iti banag-banag ka na regulasyon iti public parks tayo.
1: Sa ordinansa ng lungsod, ipinagbabawal ang illegal vending sa mga public areas at convergence. Tiniyak ng POSD na maluwang ang mga pedestrian at mga parke sa mga illegal peddler.
2: This fight is, we are all alone in this fight. The market office has a different mandate. Well, supposedly, they could actually help us if the illegal peddling could dito unag ti merkado nga makuna. And agitin mo at barangays nga within CBD, we expect them as well to somehow, you know, agsitada, urehan damang nga tiyo, to discourage these illegal peddlers from operating within their jurisdiction.
1: Samantala, hinihikayat din nila ang publiko na wag basta magbigay ng limos sa lansangan. Sa halip ay i-report sa mga kinauukulang otoridad ang mga namamalimos, lalo na kung sangkot ang mga bata, para sa kaukulang social welfare intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Ngayong unti-unti nang nararamdaman ang mga magsasaka sa Davao City ang epekto ng El Nino. Naglaan na ng milyong-milyong pondo ang Agriculture Department para masiguro ang tuloy-tuloy na produksyon sa kanilang sakahan. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
4: Nagtanim na lamang ng sitaw ang magsasakang si Junicio sa kanyang gulayan sa barangay Riverside, Calinan, Davao City. Ito ay bilang paghahanda kung sakaling walang ma-harvest sa kanyang sakahan dahil sa epekto ng El Nino. Ang bukid din na ito ang kanyang tanging inaasahan bilang kabuhayan. Kaya umaasa siyang mabigyan ng pansin ng gobyerno ang kanilang sitwasyong ngayong nararamdaman na nila ang epekto ng matinding init ng panahon sa kanilang pagsasaka.
5: Itong liaging bulan nga panghatag nga ayuda, hantod karon nagpaabot na eh, wala yun may kuhan yan, nakagasto na may.
4: Umasa rin ang magsasakang si Felipe na sana ay matulungan sila hinggil sa irigasyon o daanan ng tubig patungo sa kanilang palayan.
6: Niya, nasyonan nila ng mundal, nga namong minlay na mo, kaya umban na, ibang tabuna na, umban, iputang nagplanta, pagsiminto na, maglisod mi.
4: Ayon naman sa Department of Agriculture o DA Region 11, nanaglaan na sila ng higit 729 million pesos na budget upang matugunan ang epekto ng El Nino sa agrikultura, kung saan higit 678 million pesos ang inilaan para sa mga pagpaparami ng produksyon sa non-vulnerable areas. Higit 9 million pesos para sa pagligtas ng produksyon sa mga vulnerable areas at higit 40 million pesos para sa mga preparatory activities. Ayon sa DA 11, isa sa kanilang mga hakbang ay ang pagpapalakas ng produksyon ng mga non-vulnerable o less vulnerable na mga tanim na hindi gaanong naaapektuhan ng tagtuyot. Layunin din ng ahensya na masigurong may sapat na supply ng pagkain sa gitna ng posibleng epekto ng El Nino. Para sa mga vulnerable areas na tatamaan ng tagtuyot, pinaplano rin ang pagtatanim ng mga pananim na kakayanin ang matinding init ng panahon.
7: Well po natin ng mga ano, ang pinaka-priority po namin na focus kayo is yung sa rice po. Kasi yun yung pinaka-number one na dapat ma-maintain natin yung para sa staple food na rice. So bulk of the project po is na as distribution of rapeseeds and fertilizers.
4: Kabilang din sa mga intervensyon ang pagbibigay ng mga binhi, abono, plastic drums, feeds at iba pang farm support. Naasahan na posibleng magpatuloy ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: Back on big screen, ang dambalan in the heart of Angelista at mismong direktor ng kanilang pelikula na si John Pratt. Samantala, bagyang nabawasan ng piyansang ipinataw sa Kasosyo at kapatid ng aktrasa si Kim Chu na si Lakam Chu matapos na pumayag ang korte. Yan ang ulat showbiz ni Ice Martinez.
8: Ipinagpapasalamat ng abogado ni Lakam Chu na si Attorney Dominic Solis ang pagbawas ng piyansa sa nakatatandang kapatid ni Kim Chu. Una nang naghain ng petisyon si Solis para mapababa ang piyansa kay Lakam Chu. Pinayagan ng Quezon City Court na bahagyang bawasan ang piyansa kaugnay sa 124 counts ng qualified theft na kinahaharap ni Lakam. Kasalukuyang nakaditene si Lakam sa custodial facility ng Kamuning Police Station sa Quezon City. Ito ay dahil sa di umano'y unauthorized withdrawals ni Lakam sa corporate bank accounts nilang magkapatid para sa negosyo nilang House of Little Bunny Philippines. Ayon sa company Kim, nasa 44 million pesos ang inabot sa taong 2025 lamang, taong 2023, ng formal na magsosyo sina Kim at Lakam para sa HOLB. It's really happening! Johart comeback is real! Damang excitement ng fans ni John Pratt at fashion icon Heart Evangelista matapos makumpirma ang kanilang big screen reunion. Unang nakilala ang Johart bilang isa sa mga sikat na love teams noong early 2000s. Noong nakaraang Mayo, nagkasama ang dalawa sa isang talk show kung saan binalikan nila ang kanilang early days sa showbiz at ang naging real-life romance nila. Sa kanilang pelikula, hindi lang lead actor si John, siya rin ang direktor nito. Itong June lang din muling nasilayan ng kanilang chemistry sa music video na Teka Lang ni TJ Montede. Ipapalabas ang kanilang pelikula sa February next year. Wala pang ibang detalye ang in-reveal. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa ibang updates at balita,
9: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan.
10: Six Informasyon. GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: $1 lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Isa sa kanila si Nanay Maxima Valentino. Panoorin ang kwento niya. Darating at darating ang bagyo, pero hindi kailangang maubos ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka.
1: Ako po pa, nga po pala si Pangulong Maxima Valentino ng Malolos. Ako po, ang role ko po dito, yung pagputinanim ito hanggang sa pag-aani, hanggang sa yung mga may sakit yung palay. Bibili po kami ng pang-spray o kung kailangan sa buga ng pataba, o anong pangangailangan ng palay. Pagka po humagyo, nabuwal ang palay, mura pa palay. Yun po iniisip namin kung saan kami kuko, paano kami makakabalikwas sa gastos na pangbukid uli sa susunod na taniman. Naalaman po namin yung ano ng sa munisipyo, yung ano ng crop insurance, may ano po ng magbibisita sa PCIC, tapos po sa abiso ng pinsala, binibisita rin po niya yung mga bukid na apektado. At kinukunan po kasi ng picture kung may nasiraan, ganun, binibisita rin po nila. Ito pong crop insurance na nakukuha namin, malaki din po na itutulong nito. Diyan po namin ginagamit yung mga nasira, yung mga gastos na halimbawa na utang po namin yun, may babalikwas namin. Papasalamat din po kami sa ano ng gobyerno na tulong sa mga magsasaka na para po yung puhunan namin pag po kami na ano ng kalamidad na ibabalik. Natutuwa po kami at nasisiyahan din po kami sa aming pagtatanim at meron

0: Papasalamat tayo sa ating schoolmate, Secretary Conrad Estrella III. Mas matanda siya ng mga ilang taon lamang, pero palagay ko nakakalamang siya sa paligo sa atin. Mahalagang bagay na ikaw ay isang kasama natin sa Agri-Agra team. And because of that, wala na po kaming tanong. We especially like to mention that we are thankful to the Secretary for his full support for our efforts in the Agri-Agra team with Secretary Kiko Laurel. We have made a lot of progress in terms of interventions to support our farmers and fisher folk. Because of his support, we have been able to put together the Sagip-Saka full implementation and the approval on third reading, at least in the Senate, of Senate Bill 1990 and Senate Bill 1991, which is the re-establishment of the Bureau of Agriculture and Fisheries Co-ops under the Department of Agriculture, and the renationalization of the extension workers for farmers and fisher folk. We hope his support, mabulungan niya ang ating Pangulo para ang House of Representatives, ang ating majority leader, ay may calendar na for third reading din sa House of Representatives ang mga batas na ito. Alam nating lahat, pag nasuportahan ang pagkakabuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng malakas at matibay na kooperatiba, at nariyan ang ating infantry ng mga agriculture and fisheries extension workers. With that, bibigyan ng ika nga shot in the arm ang ating mga farmers at fisher folk. With that, again, we thank you, Sec Conrad, for championing the cause of our farmers.
1: Ako si Dean Barrios, nakatira sa Quezon City. Isang tricycle driver. Dati ako sa Baramay Basra. Hindi na ako matagalan nagtrabaho. Kaya umalis ako ron dahil kulang na kulang yung sahod ko ron. Bali, 7,000 lang naman. Kaya pinili ko na lang na maging tricycle driver. Pag pinakamahirap ko, pag-budget sa pagkain, bali ng bigas, kahit namin sa araw-araw, yun ang number one. Saka yung kuryente tubig, kasama na po yun. 60 ay sa araw yung sa bigas namin. Sa bigas lang yun. 60 araw-araw, bali sa isang linggo, abatak mga 300 plus. May pagkakataon talaga na kailangan na magtipid o bawasan yung budget sa pagkain. Anong naraman namin, pumunta kagad kami doon sa lugar na doon na ginalap yung murang bigas nga daw. Doon nagsimula na talagang nakakakuha na po kami ng murang bigas. Bali, 30 kilos po yung ano, binibigay po sa amin sa isang buwan. Malaking bagay po na halos triple yung nababawas po doon sa pambigas-bigas at pambigas namin araw-araw. Medyo hindi na kami nahirapan doon sa mga ibang pangangailangan namin. Kaya yung ibang bayarin namin, hindi kami na masyadong nagigipit. Nakakabayad kami ng tama roon sa kuryente tubig. Sana pagpatuloy nila yung pagbibinta ng murang bigas. Para sa lahat po ng kagaya kong hindi sapat ang kinikita.
2: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapwayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Lim na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay araw na po ng Huwebes ngayon, 24 sa panahon ng Setyembre 2026. Ingat to sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ng ating kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Apalozon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayo napapahinggan sa lahat ng impilan. Ang Radyo Pilipinas, kasama ang Radyo Television, ang 104.3 na Capital FM. Parin po natin ang DWC-ICM at Pitvig. Ilocos Norte, Yan po naman sa mga DWC Jesse, may party po naman ng Cagayan. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan po na naman tamang impormasyon. Siyempre mamaya ho, meron tayo pa ikipaugnayan sa mga ilang individual. Alaman ho ng mga balita sa araw-araw ho natin. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Mamang chopper, pakigising lang. Pradong maraming aantokin sa biyahe. Pero na pag nadadaw kayo sa may party ho ng payatas, ah, dyan sa may party ho, yeah, sa lugar niyan ha, mas ng litex. Kahapon pa ho yung traffic dyan, yung truck na tumaob. Yung kung dadaan kayo dyan, papunta kayo ng Montalban, punta kayo ng party ng Rizal. Yung mabigat ho yung daloy ho ng sasakyan ho dyan, ano ho. Dahil po dyan, tuloy yung na naging estatwa. Ano ho? Hanggang sa ngayon, traffic eh. Ano po, magpapatuloy pa yung matinding pagkakaantala sa biyahe ngayong pagsisimula ng morning rush hour. Sigurado yung mga taga-lokal ng payatas, galit na galit sa mga nangyayari ngayon dyan. Traffic eh. Isang lane lamang. Nananatiling isang lane lang talaga nadadaanan po sa bahagi po ng Doña Carmen Avenue. Ano ho? Patuloy pa rin po ang pagkapatupad ng Zipper Lane sa Commonwealth Sandigan Bayan hanggang Doña Carmen. Araw ho, pansamantalang umalalay po naman sa trapiko. May bigat bang trapiko? Kahapon pa ho mabigat. Marami nagreklamo mula doon sa area nga papuntang terminal ng mga minibuses na bumabiyahin ng padoon sa lugar natin, sa malayo pang lugar doon. Tatlong oras sa traffic. Natataas pa lang ho ng krudo ng gasolina. Teka na ho, talagang aray naman sila. O, pag ka na lamang, tatlong oras pa lang sa traffic ho, doon na. Eh, yan din ho ang aasahan ngayong umaga, sigurado ho yan. At dahil po sa volume ng mga sasakyang papasok sa trabaho, eskwelahan po naman, may lalo hong humahaba ang build-up mula po Kristong Hari Parish Church hanggang B. Sullivan Street, Street po naman. At sinasabing nasa lugar pa rin po naman yung mga clearing operations team, ano ho, mga traffic enforcer, para asikusin po yung pag-alis sa truck. Eh, tagal namang alisin yung truck. Kapun pa ng hapon eh. Problema sa truck eh. Kaka, kung nga nung drone na bagong bili mong drone na malaki, kaka, parang yun na magbuhat doon. Aha. Matindi po yung traffic dyan sa area niya. Kaya kung maaari po lamang, panap na lamang daw po ang iba pang alternatibong pwedeng ruta. Lag po ng Batasan San Mateo Road, pang shortcut sa Area B upang hindi po naman masyadong maabala. Apun pa ho yan. Hanggang sa ngayon, ano ho, maraming, kasi hapon, maraming late lang umuwi ng bahay. Kapang gabi naman, na-late din sa pasok. Lalo na ngayong maga, rush hour. Radong traffic na naman ho yung area niyan, ano ho, sa medyo Doña Carmen Avenue. Area ho, papalabas ka ng Litex. Adanan din na papuntang Montalban yan. Siguradong bumper to bumper na naman. Hanggang aga, sakit ng ulo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: At pa rin, pakiusap lang, lamig ho ng ulo sa ating Manibela. Eh, sino naman ang lalamig ng ulo pag gaganyan ang sitwasyon? Ano ho? Eh, matindi yung traffic eh. Ang matindi yung traffic eh. Pag gaganyan, magdala na ho kayo ng hian. Magdala na ho kayo ng pagkain na rin ho ninyo. Ano ho? Siguradong yan po nga sasalubong sa inyo this morning na rush hour ngayong araw na ito ng Huwebes. Oy, galaw-galaw sa mga may obligasyon. Kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo ho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Importante, alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ang dating tropical depression sa labas ng PAR ay tuluyan ng lumakas bilang isang tropical storm surge. Queenie, ano? Queenie tatawagin ho yan. Tuling na record po ang sentro nito sa 1,645 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour. Lapit po naman sa sentro. At pabugsong abot po naman sa 80 kilometers per hour pa rin. May gumagalaw ho yan, pakunluran, hilagang kanluran, sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ang epekto sa atin yan, inaasang papasok ito sa PAR ngayong umaga o hapon. Ah, naku ho, bibigyan po ng lokal na pangalang Queenie. Ayon sa pag-asa, hindi pa ito direktang makakapekto sa panahon dito sa bansa sa susunod na tatlong araw. Ngunit, posibleng magdulot ng maulap na kalangitan at pag-ulap po ng bunto, ang buntot, natagawag na trap ho naman yan. Okay. Pasok na rin yung drought, no? Oh, ayan na pa, Oktubre. Kami, Oktubre, magpaparamdam na ho yung mga yan, ano ho. Sa mga papanik naman ng car, Del Hierro Administrative Region na yung mga papanik ng Benguet, ng Atok, tsaka ng Baguio. Katamtaman no sa kung minsan may malakas yung pag-ulan. Tanhin po ng pinahusay po ng hanging habagat dala na papalapit ng bagyong si National niya, Surigay? Pero sa atin, Queenie, ayaw na. Pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa. Ayan na naman. And slides at biglaong pagbaha. Ayan na. Ah, kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan ho rin, zero visibility, makapal na fog. Ikaw po'y dadaan po dyan sa may parte ho ng Alsema Highway patungong Atok o Sagada. Ingat po sa mga makapal na fog o ulap, lalo na tuwing hapon, pagsapit ho ng gabi. At sa tuloy-tuloy ang pagbuhos po ng ulan dyan sa Cordillera nitong mga nakarang araw, malambot ang lupa sa mga gilid ho ng bundok. Napayo ho ng pag-asa na umiwas muna sa mga delikadong ruta kung hindi po naman kinakailangan bumiyahe. So, sa mga nakatira sa mga bahay-bahay na nasa Bulubundukin at medyo malalampot na ho yung lupa at mga lugar na inuulan po ng sangkaterba, tatlong linggo, isang buwan, mahigit pa. Ikas muna ho tayo, delikado yung ganyan. Lumalambot ang lupa, may nakaambang mas malaking disgrasya. Ayun, dapat yung mga LGU nakatutok agad, ano ho? Tutok tayo sa ating mga headliners.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tulong ng Department of Agriculture sa mga agri-stakeholders apektado ng mataas na presyo ng petrolyo patuloy.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ang industry sa bansa unti-unti na nakakabangon contra African swine fever ayon po sa Department of Agriculture.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Mas maraming sakahan target na mapatubigan sa 2027 para sa mas matatag na supply ng pagkain sa bansa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Masiguro natin yung mapatubigan, yung mga dapat tubigan, yung irigasyon, yung mga pananim, mga watershed, ano ho, nakaraniway mga bundok, huwag ho nating pipinsalain, ating pagsasamantalahan, ito nating ginagago kasi ng ilan eh.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Sa mga detalye na ating balita, 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hindi tumitigil ang Department of Agriculture sa pagkakabot ng tulong sa mga agri-stakeholder particular. Ang mga magsasakat, mga mangisda po naman, bunsod ng mataas sa presyo ng produkto ng petrolyo. Panayam kay DA Spokesperson Asik Arnold de Mesa. Sabi nitong patuloy ang pag-iral po ng fuel subsidy program ng DA kung saan katatanggap ito ng dagdag na budget para po naman sa programa. Halaga kasing maibigay ito agad sa mga magsasaka dahil umarangkada na ang wet cropping season. Hindi sa mga mangisda upang magpatuloy sila sa pagpapalaot at paghuhuli ng mga isda. Eh, kasi kahapon, kakagunayin natin yung ano, di ba? Diyo, nababawasan na rin yung mga isdang nahuhuli. Mukhang lumilipat na. Diba pumunta? Sa China ba sila pumupunta? Eh, hindi rin pwede sa Japan. May bagyo at matinding basa sa Japan ngayon. At yan din po ang pamamahagi ng fertilizer ng DA para naman po naman sa mga magsasaka. Isa rin kasi ang pataba sa lupa o fertilizer sa mga direktang apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Akit hindi, kasangkaterbang enerhiya ginagamit ho niya mga yan. Yung mga paganyang klase ng pataba, ano ho, eh matindi. Dagdag ho sa problema natin dyan sa mag-init ng mundo. Ikaw nga, bakit hindi tayo tumutok na lamang sa, ano, di ba, sa organiko? Balik tayo doon, baba yung lupa. Talagang manuno yung lupa dahil sa iwasan po yung soil stress. Diba? Kasi maraming dapat malaman eh. Kaya hirit pa ng DA na maaaring madagdag po naman upang makatulong sa agri-stakeholders ay ang libreng tol para po naman sa kanila.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tanggap tayo ng report mga durian at mangosin mula Pilipinas muling ipinadala dyan sa Canada. Sabi nga din ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa pagsisikap na mapalawak ang agricultural exports ng bansa, aabot sa halos 1 metric toneladang sariwang durian at mangustin mula sa Pilipinas ang ipinadala muli sa Canada. Unang nagpadala nitong Miyerkules ng 300 kilos ng durian at 120 kilos ng mangustin sa Vancouver para sa Canadian Bio na Fesh Marker Limited, habang nakaschedule naman ngayong Webes ang pagkapadala sa Toronto ng karagdagang 300 kilo ng durian at 200 kilos ng mangosteen. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na maghanap ng mga bagong pamilihan para sa mga produktong agrikultural ng bansa, kasama ang durian sa mga high-value crops na isinusulong ng Department of Agriculture para mapalawang ang export market kasama ng kakao, kape at okra. Ang shipment sa Canada ay kasunod ng matagumpay na pagpapadala ng sariwang durian sa France kung saan nagpapatuloy ang lingguhang air cargo shipments. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Kaso natin sa buong kabuluhan, 17 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Nompirma ng Department of Agriculture na nasa magandang track na ang industriya ng pagbababoy ng bansa. Bansol sa mga intervensyon kontra sa African Swine Fever o ASF. Tayo ba eh ano na? Pinindot mo, ano ba ang latest sa ASF? Mga apps na pagka pinindot mo lalabas, pwede mong makuha yung last week, yung present, o yung mga bagong darating. Maganda yung ganun eh, no? Dapat mas maganda eh, makabago na, makabagong panahon na tayo eh. Mas advanced na siyensya natin eh. Pagka isang pindot mo lang, ano ba problema sa ASF natin? Gano'n ba kalaki problema? Click mo! Tapos yung totoo, di ba? Ganun, para mas high-tech na, para mas mabilis yung galawan ho natin eh. Isang palayam, sinabi ho ni DA spokesperson Asik Arnel de Mesa na sa huling tatlong quarter ay patuloy na ang pagtaas ng bilang ng mga alagang baboy. Indikasyon na gumagana ng kampanya at aksyon ng pamahalaan kontra ASF. Bila ho niyan, ay malaki pa rin ang hahabulin naman ng bansa. Dahil mula sa dating average na 12 to 13 million heads, ay bumaba ang populasyon ng baboy sa bansa na ngayon ay nasa 9 na milyon na lamang. Dapat nababawasin yung high blood. Nababawasin yung namamatay. Pagdating sa presyo ng baboy, walang dapat ay pagkamba dahil sapat ang supply, gayon din po naman ang impost. Nanatili rin normal ang supply ng manok na pinataas pa ng impost, kaya wala rin isasang taas presyo dito. Sino ng murang manok? Merong isang konsihal, nga ba yun? Parte ng Montalban. Mura manok niya, ha? Itlog niya per tray, one by one take one. Isang nga makapanayim yung mama na yun. Posible lang umanong magkaroon po ng ilang adjustment bunsod ng mataas na presyo ng langis na magpapataas naman sa transport cost ng agri-product. Yun lang.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Yung pagtangkilik natin sa lokal na produkto, dapat doon natin talagang pag-ibayuhin, pag-aralan pang mabuti at higitan pa natin yung dunong at talino sa mga parteng yan. Bakit? Indonesia, nangyayari sa Indonesia ngayon. Vietnam, ano nangyayari sa Vietnam ngayon? Binabaha po sila. Yung mga bansang yan, Indonesia, Vietnam, manarin ng Thailand, tayo nag-i-import ng bigas eh. Imaginin mo na lang, doon tayo umaasa sa mga banyaga na sila nagpapakain sa atin. Talang tayo isang agrikulturang bansa. At hindi natin mapabuti. Hindi mapabuti. Nako, ano ba to? Estimate Saba, Mindarao, Saba, Saging. Dala-dala sa Australia. Tingnan natin naman ang detalye ng balita niya si Sheila Lusontra ng Celosia ng Radyo Pilipinas na Bao.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatakdang ipadala sa Sydney, Australia ang unang batch ng steam saba mula sa isang food processor sa Davao City na magbubukas ng bagong overseas market para sa mga lokal na saging. Unang isinagawa ng Golden Flavors Pastries and Gourmet Incorporated ang send-off ceremony para sa trial shipment na nasa 7 tonelada ng steam saba. Ayon sa kumpanya, layunin itong palawakin ang merkado ng mga produktong gawa sa lokal na saging at mayugnay ang mga magsasaka sa Upland Barilog sa mga international buyer. Ayon kay Mindanao Development Authority o MINDA Assistant Secretary Romeo Montenegro na pinapakita ng shipment ang potensyal ng agrikultura ng Mindanao na makapasok sa mas malaking merkado. Samantala, sinabi naman ni Golden Flavor CEO Razel Ansuy Tan na ang unang shipment ay trial run at tinitingnan na rin ng kumpanya ang posibilidad na masusunod na shipment 10% sa Australia, gayon din ang pag-export ng iba pang produktong agrikultural. Ayon naman kay Department of Agriculture 11 Regional Technical Director for Operations, Marianne Constantino, makatutulong ang shipment upang maihatid sa mga Pilipino sa Australia ang mga produktong gawa sa sariling bansa. Bahagi ang hakbang na ito ng pagsusulong ng value adding at pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong agrikultural ng bansa na inaasahang makatutulong sa pagtaas ng kita at oportunidad para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lison de Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, may gisa 80,000 peke. Oy, peke ito ha. At iba naman sa ako ng bigas, napipeke. Kaya nga, napipeke. Sa ako pa. Kasabad, Inis National, nakabilang ko sa dalawang operator dyan sa Bulacan. Estado, minato ng detalye. Nandiyan po naman si Jemar Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasabat ang mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasa umigit kumulang 80,800 mga pinininiwala ang pinaging sako ng bigas. Kasunod dito na ikinasang operasyon ng pulisya sa isang bodega sa Barangay Batia, Bukawi, Bulacan na nagresulta naman sa pagkakaresto ng isang Chinese national at empleyado nitong Pilipina. Sa ulit ng CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nasabat ang mga pinaging sako ng bigas na tinatayang nagkakahalaga ng 800,000 piso. Naharap sa kasong pagdabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines ang mga naarestong suspect dahil sa paggamit naman ng mga pangalan ng mga lehitimong supplier ng bigas sa mga inimprentang sako para makapanloko. Bukod kasi sa pagnanakaw ng pangalan ng iba, posible rin magdulot ng peligro sa mga consumer ang pagkonsumo nila ng mga produktong inilalagay dito. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tauhan ng CIDG sabay pagbibigay diin nito na nais silang protektahan ang mga lehitimo negosyo at hindi sila titigil hanggat may mga pasaway na gumagawa nito. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bakit ako nawala din eh? Bakit ako nawala? Oras natin, 24 na minuto na kabilbahay, makalipas mo naman ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yun, para akong minumuldo. Na-traffic din, saan ang galing to? Na-traffic ka ba sa may pagkatas? Samantala, mga smuggled na brokoli naman sa La Trinidad, Benguet. Kunin sa mga nakatutok sa atin dyan, oh. Tapad, may detalye po dyan sa Jonathan Monar, Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dadang nagsagawa ng inspeksyon ang bagong tatag na La Trinidad Municipal Anti-Vegetable Sabotage Task Force sa La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Center at sa Strawberry Farm Backfill Area. Ito ay bilang agarang paghilos upang masuri ang umanong ulat ukol sa pagbebenta ng mga smuggled broccoli sa mga lokal na trading centers sa munisipalidad. Katuwang si Mayor Roderick Awingan, pinangunahan ng task force sa pamumuno ni Chair Municipal Agriculturist Nida Organo at mga miyembro nitong sina Market Supervisor Janice Aleg, Councilor Bartolome Baldas Jr., La Trinidad Municipal Police Chief Police Lieutenant Colonel Zacarias Dausen at BOPTC officials sa pamumuno ni General Manager Ruth Diego ang inspeksyon. Natuklasan at naberipika ng task force ang presensya ng mga smuggled broccoli sa strawberry backfill o sa tourism pasalubong area sa strawberry farm. Nauna rito, nagsagawa din ng inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture Cordillera at Bureau Plant Industry sa ilang mga pamilyahan sa bayan at natuklasan na may ilang mga maglalakong nagbebenta ng smuggled broccoli. Dinala naman ng mga otoridad ang samples ng mga illegally imported vegetables para sa mas masusing laboratory testing at ebidensya para sa karagdagang pagkilos kontra sa mga illegal smugglers. Inimok naman ni Mayor Awingan ng publiko na iwasang tangkilikin ang smuggled broccoli dahil hindi lamang nakakapekto ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at ekonomiya ng bayan, bagkos ay sa posibleng panganib sa kalusugan ng mga mamayan na magmumula sa naturang gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Baguio. Hindi lang broccoli siguro, yung mga smuggled pa rin iba pang gulay. na ho nating tangkinig yan. Wag ho natin bilhin. Delikado ho yan. Kung smuggled ho yan, maraming nilampasan mga tamang proseso. Ano ho, eh baka pumalya yung proseso at hindi talaga nadaanan. Makalason, makamatay pa. Pa, ino tayo sa sigurado. Ano ho, atong tayo magtugo sa mga totoong trading post naman tayo tumungo. Sabay yung mga trading post natin dyan sa Benguet. Ano, eh, may dalawa, tatlo rin eh. Ha? Diyan na ba yan? Sandang kilo naman ang abandonadong karne ng pating. Ba, ano ginagawa ng pating sa Agayan? Ari Gomez sa Parikya Agayan. Sabihin po natin ang detalye ng balitang yan kay Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tinatay ang 100 kilo ng nahiwa-hiwang karne ng pating na nailagay sa isang cooler box ang natagpuan ng matauhan ng Coast Guard Station Cagayan na inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Macanaya, Apari, Cagayan. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group, Northeastern Luzon at ng DAB Far Region 2, ang mga iligal na karne ng pating ay posibleng kinuha sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan, Barangay Macanaya at iniwan na lamang doon matapos matunugan ang pagresponde ng mga otoridad. Maayos na naidokumento ng BIFAR ang shark meat at pagkatapos ay ibinaon ito batay sa umiiral na batas. Ayon sa Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines, matapos ang dokumentasyon ay dapat sirain, sunugin o kaya ay ibaon ng malalim sa lupa ang iligal na karne ng pating upang hindi na ito mapakinabangan pa. Samantala sa kasalukuyan naman, ang investigasyon ng BIFAR sa mga individual na responsable sa paghuli at pagkatay sa nasabing pating. Ayon naman sa CGD Nelzen, sa pamamagitan ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o ICARE Program, patuloy na pinalalakas ng Philippine Coast Guard ang hangarin nitong mapangalagaan ng mayamang dagat, pagpapatupad ng mga batas pangisdaan at pagsusulong ng sustainable fisheries at konserbasyon ng karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Sa iba pang detalye ng ating mga balita, mas maraming sakahan ang target na mapatibigan sa 2027 matapos sila nagpamalaan ang 30.44 bilyong piso para po sa Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration or NIA. Good morning sa mga nakatutok sa atin at mga sukiyaki natin dyan sa NIA. Ho. Morning kay Administrator Engineer Ed Gillian. Ayun. Sir, matagal tayo hindi nakakakwentuhan ha. Batay sa panukalang 2027 National Expenditure Program, target ng NIA na magkaroon po ng bagong irrigation service areas. Abot po sa 11,153 hectares sa buong bansa. Mas mataas ito. Ang 29.4% ang dagdag na 2,533 hektarya. Para naman, 8,620 hektarya ang target na ngayong 2026. Sabi ni DBM Acting, Acting Secretary Kim Robert De Leon na pinag-aaralan din ang pamahalaan ng iba't ibang irrigation projects bilang ang posibilidad na solar irrigation para sa NIA.

0: yan ay sinasabing hanggang sa unang bahagi po ng 2027 ayon kay ni Administrator Engineer Ed Gillian. Morning, Administrator. As proactive yung kanilang mga hakbang ngayon sa pamamagitan po ng mga bagay na maikli at pangmatagal ang plano. Ano na yan? Yung paggamit po ng teknolohiyang pamamahala sa tubig. Alternate wetting and drying, bagong cropping calendar, solar pump irrigation. Mali po dyan yung status at monitoring ng mga dam. Yung suporta sa infrastructure at diversification. Importante lahat dyan para hindi masayang yung mga budget na nilalaan ho dyan. Iusap lang. Alin po natin yung ating mga kabundukan. Ano ho? Sierra Madre, malaki pong watershed dyan. Pinanggagalingan po ng ating mga supply sa irrigasyon, sa mga pananim at marami pang iba pa mga bagay-bagay. Kakinalbunan ang lahat ng mga yan. Pag-uusapan natin irrigasyon. Ano pang patubig yung pag-uusapan natin sa sakahan? O ba food security? But, tignan din ho natin, baka naman tayo meron ng kinakalbo na nababalahura mumula ng tubig at mga watershed natin ang araw na lamang takot-takot na sisihan. Alam naman ng lahat eh, bakit hindi ka dapat siguro dagdagan ng aksyon?
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
0: Ibang report bago tayo mag-break. Tatlong daw mga kalahok inaasang sa SMR ba kayo ngayon? Muna, ito muna. Ito muna natin ang detalye kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Nasa naabot sa 300 kalahok ang dadalo sa Regional Coffee Expo na gaganapin sa Oktubre 1 hanggang 3, 2026 sa probinsya ng Davao de Oro. Ayon kay Davao Coffee Council Vice President Josie Marie Salubre Larido, kabilang sa mga kalahok na inaasahan ang mga coffee enthusiasts, coffee farmers, negosyante, kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno at iba pang stakeholder ng industriya ng kape. Sa sinagawang kapehan sa Davao sa SM City Davao Annex, sinabi ni Larido na ilalaan ang unang dalawang araw ng expo sa mga plenary session kung saan tatalakayin ang iba't ibang usapin at oportunidad para sa industriya ng kape. Sa ikatlong araw naman, isasagawa ang coffee tour sa Davao de Oro upang mas makilala ng mga kalahok ang mga coffee farm at iba pang bahagi ng industriya sa lalawigan. Layunin ng Regional Coffee Expo na higit pang palakasin ang industriya ng kape sa Davao Region at mapalawak ang ugnayan ng mga magsasaka, negosyante, pamahalaan at iba pang katuwang sa sektor. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Davao. Good morning lang kay Senator Kiko Pangilinan, Senate Committee on Agriculture. Ano ho? Kasi bagamat nakalatag yung mga plano ng NIA at yung mga mainit na diskusyon po dyan sa Senado, namamadali ho ng Senate Committee on Agriculture Chairperson Kiko Pangilinan ang mga proyekto. Question din ho niya yung sinasabi yung naging tapya sa paano ka ng 46.36 na bilyong pisong pondo ng NIA sa 2027. Iginiit, dito ngayon ang panahon para magtipid sa mga bomba, reservoir, pagkukumpuni ng mga irrigasyon ang hindi maulit ang malaking pinsalan sa agrikultura noong nakarang mga El Nino naman. Saan naman? Inipid mong isang bagay, tapos may mga nakatutok na problema at nakaambang problema para doon, mangyayari. Kukulangin ka sa galaw, mahihirapan ang kumilos. Pero balansihin mo ng mabuti. Ano ho? Babalik kami sandali po lang. Ilan mo na mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs.

0: kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: Dako tayo sa mga balitaan na tayong mga musta. Diyan po naman sa Kongreso, sa Senado. Ano ho? Iyong issue sa pondo ng DA para sa 2027. Maraming mambabatas sa Kamara ang nagpayag po ng pagkabahala. Isang minumungkahi po ng Department of Budget and Management ng DBM, 198.45 na bilyong budget ng Department of Agriculture para sa 2027. Mas mababa ho yan ang 8% kumpara po naman sa inaprobang 215.69 bilyon kung nakalipas na taon. Bakit binabaan? Ano ba dahilan? Ayon sa DEA, ito po ay dahil sa normalization ng pondo para sa farm-to-market roads. Ibinalik sa 16 na bilyon mula po naman sa pambihirang 33 bilyon noong nakalipas sa taon. Kaya pa man, inigyang din po ni na Representative Micaela Angela B. Swansing. Ano pa bang mambabatas na susubukan nilang itaas ito sa magitan po naman ng power of the purse sa Kongreso? Pangumuusad po naman ng bicameral deliberation upang matiyak, hindi makukompromiso ang food security. O nga naman. Man makompromiso yung food security natin, gusto natin magbawas, magtipid, naman ang kapalito nyo ni yung kasalatan natin sa seguridad ng pagkain. Pag-aralan yung mabuti, ano ho? Tayong pabigla-bigla, ano ho? May pagka-speedfire, kailangan hinay-hinay lang. Kapanggapang muna, pakiramdam muna tayo, ano ho? Tayo magkamali sa anumang hakbang natin, sige lang.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Bay lang si NFB Administrator Lakson na makasama natin mamaya. Ano ho? Ay, happy anniversary sa NFB. Bahagi tayo niyan way back during 80s. Ano ho? May Administrator Tanchanko noon nandun tayo. Ito tayo kabata. Kadiwa Pop Agri Stores muling binuksan sa Naga City, Camarines Sur. Noon natin ang mga detalye. Nandiyan po si Mayra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas, Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling binuksan sa Naga ang Kadiwa Pop-Up Agri Stalls. Isasagawa ito sa City Hall Grounds. Magsisimula sa pagbebenta alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ibebenta ang sariwa at murang mga gulay at prutas mula naman sa Baguio City, pati na ang mga produkto ng mga local farmers. Maliban sa gulay at prutas, mabibili rin ang itlog, bigas, dried fish, mga kakanin, food preserves, herbal plants, ornamental plants at iba pa. Inorganisa ito ng Naga City Agriculture Office na may layuning matulungan ang mga urban farmers ng lungsod na magkaroon ng ready market. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Good morning sa Radyo Pilipinas Naga. Good morning kay Mayora. Aho, Robredo. Lala ko, usap ba kami ng kanyang namayapang mister, DILG Secretary Robredo. Diyan may pagkakataon makapanayam ko siya. Kuusap po si Robredo at si Robregado. Oy, pakiusap lang. Kasi sinasabi natin, dapat masiguro natin yung food security. Importante ho dyan yung tubig. Ano ho? Yung tubig na pinagmumulan para mabuhay yung mga pananim, mabuhay yung mga alagang hayop, at mabuhay mismo ang tao. Ito ko ang Sierra Madre po na kinikilalang pinakamahabang bulubundukin at gulugod, backbone ng Luzon. Patuloy pong humaharap sa matitinding deforestation, pagkasira po ng kalikasan. Ano na tayo ngayon niya? Pagkaganyan na nangyari. Mula po sa buwang lawak nitong humigit kumulang sa 1.4 na milyong hektarya, po ba niyong tinatayang nasa 9,000 hektarya na kagubatan ang nawala? Oh, nawala! Elbu eh. 2003 hanggang 2020. Oo, mas malaki na ngayon yan. Ay po sa anong dahilan? Illegal logging. Land conversion. Malawak ang pagmimina at quarrying. Naku po. Pagtas po yung Sierra Madre mula Cagayan sa Hilaga hanggang Quezon sa Timog. Pagkasira po niyan ay magdudulot po talaga at mabibigat na pinsala sa ibang riyon na lalawigin po sa Luzon. Asahan natin dyan. Maghanda yung mga probinsya babanggitin ko ha. Tinding pagbat, flash flood. Tapos sa pagkawala ng mga punot, nagsisibing natural sponge at sumisipsip ng tubig. Lalawigan sa Kapatagan tulad ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Rizal. Nakarara na suya na mas mabilis at malalim na pagbaha tuwing may bagyo. Luzon din po ng Metro Manila, kasama ang Metro Manila, ho. Ang Marikina, ay direktang na-apekto din po ng rumaragis ang tubig ulan mula sa kabundukan. Kami tayo pwede pag-usapan dyan. O, galaw-galaw naman tayo. Ating ginagaso sa pinopondohan, pero dapat ayusin din ho natin yung problema sa taas, ha? Sa mga kabundukan, baka nakakalimutan natin yan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
7: Eh dyan, makakapanayan po natin ng Administrador, ang National Food Authority. Ang tinutukoy natin si Dr. Larry Lacson. Dr. Larry Lacson, Administrador. Larry, kamusta ka na? Tignan natin, ha? Administrator ng NFA, nasa linya na natin. Administrator, Dr. Larry Lacson, magandang umaga po sa inyo.
5: Hi, good morning. Good morning, Hero. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po. Abalahin ko muna Zumba mo. Abalahin ko muna breakfast mo. Ko nagja-jogging.
5: Mamaya pa yun, mamaya pa.
7: mamaya, sasabayan na kita, pagkaabutan kita. Okay. Pababati muna ako ng happy anniversary sa NFA nga pala.
5: Oy, oh, maraming salamat. Anniversaryo po ng National Food Authority. Bukas po, pwede po kayong pumunta at pumasyal, makihilahok sa aming kaunting kasiyahan sa National Food Authority.
7: Ano may mga malalaking event o pagdiriwang na meron tayo nakapalod dito sa anibersaryo? Meron po ba?
5: Meron, no? Itong week na to, marami, no? Nagkaroon tayo ng bloodletting, nag-donate ng mga dugo ang ating mga kuwani, no? Meron tayo ngayon, yung papunta tayo ng La Mesa Dam for tree planting and tree caring, na kung saan inaalagaan natin yung mga dating tinanim at magtatanim pa tayo ng panibago, no? May mga sports fest din kami na ginanap ngayong week na ito. Mga pa-tournament hanggang ngayon at hanggang bukas. Bukas po ang pinaka-main programa natin na kung saan bisita ang pandangal po natin, si Secretary Chico Chiu Laurel.
7: Oh, ayan naman pala. Sige nga, pag-usapan natin, Administrator, bagamat tayo ay nakikisa sa masayang anibersaryo ng NFA, agitan niya once upon a time. Ngayon po, nahaharap ang mga bansa sa matinding problema ho ng tagtuyot. Ano? Yung Super El Nino na yan, nandiyan pa rin po yung epekto ng climate change, yung global warming na yan. Kumusta po yung mga isyong yan? Paano ito binabata? Paano ito pinaghahandaan po ng NFA?
5: Well, magandang tanong yan kasi talagang yan ay mga realidad, no, na mararanasan ng buong agrikultura sa Pilipinas. No? Sa ganang amin po sa National Food Authority, dahil ang pangunahing takay namin ay ang mag-imbak ng bigas, natural lamang po kung ang maka-apekto itong mga nabanggit ninyo, mga kondisyon, no? El Nino, etc. Inaasahan po natin ang pagbagsak ng production. No? Ang tinatayan ng DA, mga parang 30% ang bagsak ng production for this coming season. Hmm. So, ibig sabihin po, mas kakaunti ang falay na pwedeng bilhin sa mga magsasaka. Inaasahan po natin ang epekto niyan, posibleng tumaas po ang presyo ng palay nabibilhin namin, no? Pangalawa, posibleng sa ibang mga lugar, talagang wala po tayong makuha kung hindi po ganun karami talaga ang production sa mga lugar na iyon, no? Pero in general naman, dahil alam naman po natin na ang National Food Authority, roughly mga 4% lamang hanggang maximum 5% lamang ang kaya nating bilhin sa production ng Pilipinas, yun naman ang isang confident tayo na mabibili natin yon. For as long as pagdiyayaan tayo ng ika nga kahit El Nino, tumapat yung mga medyo tuyong condition na yon sa panahon ng talagang kasagsagan ng anihan. Para nang sa gayon, mas tuyo ang aanihing palay ng ating magsasaka. Doon, mas pabor po tayo doon.
7: Kung sakasakali man ho, magkaroon po talaga ng magiging totoo yung mga binabanggit niyo at kakaya namang mabili talaga. Kamusta po? Pagdating po sa Imbakan, paano naman ang issue ng Imbakan natin, yung mga warehouses po natin? Ano ang latest sa mga inventaryo? Di ba, sinasagawa niyo dyan, naglalabas kayo eh, di ba?
5: Tama po yan. Oh, nagkakasuccessful lamang po ng ating auction kung saan na nakapaglabas po tayo ng mga 585,000 bags ng aging rice, no? Roughly mga ano po ito, mga 29,000 metric tons na kung saan na kikita or magkakaroon ng revenue si National Food Authority ng around 672 million pesos na karagdagan pambili uli ng palay, no? Isa 'yon. Pangalawa, yung paglabas ng ating bigas doon sa programang 20 bigas meron na, nakatulong din po yan. Naglinis, nagluwag ang ating mga bodega. In fact, sa ngayon, 50% lumuwag na ang ating bodega. Maliban pa doon, nagrenta pa tayo, no? Uh-huh. Ng mga private warehouses. Kabuang karagdagang 65 new leased warehouses from private sector na kung saan kaya pa nating makatanggap doon ng roughly 200,000 metric tons. So, handang-handa po kami. In fact, bibisita kami ni Secretary Kiko sa mga bakanting bodega ito para pakita sa ating mga kababayan na handang-handa ang NFA sa bodega dito sa darating na yan. Yun lamang po, pinapanalangan pa rin natin sa panahon ng kasagsagan ng yan. Sana po medyo tuyo ang kondisyon at mainit ang kondisyon dahil kasalukuyan po, alam naman po natin, ang kakayahan magtuyo ni NFA ay very limited lamang.
7: Kung talagang bakante at available po yung mga espasyo niyan sa mga bodega ng NFA, ang hulugan na marami pong stock dyan ang na-dispose, nabili na. Kanino ho napunta yung mga yan? Wala bang iba pang problema ang inatrabayanan na baka may babulok at baka aksidente and hindi napapansin? Meron bang ganun? Magkano na ibenta? Kanino napunta?
5: Ang naibenta kabuuan, 672 million, no? Marami to, mga... ang auction ay open sa lahat. Ito yung mga private entities na nakabili, no? At doon sa isang punto na sinabi mo na kung meron ba tayong nasahang hindi maganda, may mabubulok or what, uh-huh. Wala na po kasi talagang na-auction na natin eh. We're hoping na itong mga susunod ulit, magpapa-auction tayo doon sa mga mag-age na. Kasi alam nyo naman ha, kada takbo ng araw, may mag-age po talaga dyan. So wala po tayong ini-expect na problema dyan. In-anticipate na po natin yan, no? At alam ko, maluwag at maayos tayo makakapamili. Dapat umayon lamang ang panahon. Yun lamang ang ating panalangin yan.
7: Oo. Abanggit ko lang, Administrator, napapansin ho natin, yung mga bansang pinagkukunan natin ng bigas na nag-iimport tayo sa Indonesia, sa Vietnam, na ngayon tinatarget ho ng hindi pangkaraniwang galit ho ng kalikasan. Sinasabi ko, binabanggit ko, dapat pagbutihin natin yung pagmamahal natin sa ating mga lokal na produkto. Nga, yung mga bansang yan, hindi na maglalabas, hindi na sila magbibigay at magbebenta pa. Unahin nila yung sarili nila eh. But sana, ganun din tayo, unahin natin yung sarili natin. Mahirap naman na magpapakain sa atin, ibang bansa. Tayo, wala tayong pwedeng dokuto sa sarili natin dito.
5: Tama yun, Hero. Hindi tayo dapat na talagang nakaasa doon. Kaya nga, napakaraming programa ng Department of Agriculture tungo sa pagpapaunlad ng ating rice industry, no? Napakaraming assistance, napakaraming estratehiya na ginagawa para maunlad ang ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizer, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at sa agriculture in general, no? Dahil nga lamang, lahat ng mga investment na yan, minsan hindi ganong napapansin yung kabutihan yan kasi minsan, alam mo, hira na offset ng mga sakuna o kalamidad, eh, no? Minsan, tataas na ang ating produksyon dahil maraming in-invest ang gobyerno. Eto naman si El Niño, eto naman si La Niña, eto naman ang kung ano-anong peste. So, minsan, ang ganda na sana ng trajectory at ang dami ng assistance. Pero minsan na-offset lamang ang mga sakakunang ating or kalamidad na ating dinaranas, no? Kumbaga, kung wala pang assistance ang Department of Agriculture na ganyang karami, baka mas lalo ho tayong paurong ngayon, at least manageable, umaangat man, hindi man ganyang kataas, pero steady tayo, no? Ang importasyon ay laging last resort. Yun po ang polisiya ng departamento.
7: Okay, ako nga, nababanggit ko rito, kumisan, itong mga sakuna, itong kalamidad, natural na yan, natural na ho yan, talagang dumarating sa mundo yan. Huwag naman yung man-made calamity, di ba? Munang babahain ka, okay. Alam mo na magkakaproblema ka sa irrigasyon, kalbuhin mo pa yung bundok, di wala ng watershed.
5: Kaya nga, oo, yun nga ang problema. Kanya nga, alam mo, yun ang lagi kong sinasabi, Hiro, lahat tayong lahat, mga Pilipino, may pananagutan, no?
7: Tama.
5: Kanya kita mo, nabanggit ko sa'yo, papunta kami sa La Mesa Eco Park ngayon para magtanim ng puno, maglinis ng ano. Yun ay parte ng aming kamalayan na lahat ng ating ginagawa sa ating kapaligiran may epekto. Lalo na sa amin, sa NSA at sa agriculture sector. Kanya, sana lahat tayong mga Pilipino magkaroon ng ganung pagmamahal sa ating mga sa environment, no? Para maproteksyonan ang ating kalikasan, yamang kalikasan at ayun, para sa ating mga future generation, para may may makain pa.
7: Administrator, maganda pagkakataon niyang gagawin niyo niya. Panggising natin 'yan. Baka naman pwedeng pangunahan talaga ng gobyerno at ng sangay ng gobyerno magtanim na, 'di ba? Tanim ka ng bakawan, magtanim ka ng kawayan, at nang sangay ng gobyerno nationwide, magsabay-sabay na tayo, baka parang awa.
5: O, tama yan. Ako, alam mo, minsan, akala ng iba parang biro-biro lang yan, pero hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto niyan sa kalikasan. Yun lamang, alam mo, hindi, ako, alam ko, gobyerno, unang-unang dapat pinagtutuunan ng pansin yan. O, pitch yun ang ginagawang gobyerno. Pero, Hiro, ito, panawagan ko sa ating mga kababayan. Tayo mga individual na Pilipino, ang siyang talagang malaki ang magagawa kung tayo, kahit isa-isang puno lang itanim natin sa isang taon. Oh. Yun ang napakalaking bagay. Opo.
7: Talaga napaka-importante ho niyan. Mahirap yung puro na lang tayo turo ng sisihan kasi kasalanan ni ganito yan, kasalanan ng kabilayan. Tingin tayo sa mas malaking salamin, baka iisa lang itinuturo tayo pa rin.
5: Yeah, oo. Hindi, tayong lahat may sariling bansa ito, isa lang ang ating kalikasan. Tayo rin ang mga ngalaga. Huwag nating iasa sa iba. Kanya, kami kahit paano, hindi ko sinasabi naman ang NFA, pero mataas ang kamalayan ng NFA dyan dahil sinusulong ko talaga yan. Sa nararanasan natin sa agriculture sector ngayon, kailangan ibigay natin yung atin namang personal na tulong sa kalikasan.
7: Mapapanahon na panggising natin yan sa mga maliliit natin mga estudyante mag-aaral. Dapat maimulat na sa kanila yan. Dapat itinuturo sa mga aralin yan. Hindi kung ano-anong karahasan na tututunan nila.
5: Tama, oo. Tama yon. At yan, siguro umpisahan sa eskwela, no?
7: Okay.
5: Ay, alam mo, may bida ko na rin, Hiro. Kanya talaga sa NSA, tinataas ko yung kamalayan sa lahat ng bagay. Yung aming mga kawaning ngayon na mga napopromote, na hinahire namin bago, meron akong ginawa na in-institutionalize ko, yung tinatawag kong immersion. Sabi ko, para lubos ninyong maunawaan ang ating mga magsasaka, kung gaano kahirap ang magsaka, lahat kayo lulusong kayo sa putik at magtatanim ng palay. At yun ang ginawa at ginagawa na namin nationwide.
7: So, sige, aminsan, Admes Lutor, pag-usapan natin yan. Ha? Medyo kapos lang ako sa oras, pero maganda yung huling binabanggit mo yan. Sige. Sa pagbabalik po natin sa mga susunod na araw, magkwento na tayo tungkol dyan. Admes Lutor, maraming pong salamat. Yo. Happy anniversary.
5: Maraming salamat. Salamat. Inaasahan ko po kayo bukas sa anibersaryo.
7: Maraming salamat, Administrator Dr. Larry Lacson ng National Food Authority. Thank you, sir. Mabuhay ka. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, sir.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Hello, galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon. Kila brother, kila sister. Araw po ng Webes ngayon, ho. Sa mga natatrabik sa may payatas. Kung agahan nyo ang punta, balilid kayo, ha. Sa ngalan nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Mark, Marian, Milios. Kapari po natin sila Nida Soriano, Suzanne, Jamard. Kapari sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre, ating mga producers, Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako po rin po naman ang inyong abang lingkod. Maraming po salamat sa pagsama sa amin sa loob po ng oras. Luzon, Visayas at Mindanao. Bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan. Namang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. E minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ho tayong magpalinlang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax si paubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Presyo ng mga pangunahing bilihin patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
0: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukuna ng supply ng langis ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Senate Impeachment Court nagdesisyon na amyendahan ang pagtukoy ng baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 24, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Anunsyo sa rekomendasyon ng mga economic managers ukol sa excise tax, papaubaya na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinahayag ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro na kanila nang iiwan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasapubliko kung ano ang magiging kapasyahan nito hinggil sa excise tax. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyong na isumitin na ng Department of Finance sa Office of the President na tapyasaan ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ayon kay Castro, magiging mabilisan ang gagawing pagpapasya tungkol dito ng punong ekotibo matapos na makarating na nga sa kanya ang rekomendasyon. Tumanggi naman ang magbigay ng pahayag si Castro kung ano ang detalye o nilalaman ng naisumiteng rekomendasyon sa Pangulo na naipadala na kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
6: Hindi ko muna maibibigay. Yan na lang natin mag-announce ito si Pangulo kapag nandiyan na po yung rekomendasyon, yung kanyang napirmahan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y sa kabila ng pangamba na may mga magsasamantala sa pagtaas presyo ng mga bilihin dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni DTI Secretary Christina Roque na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga manufacturer ng mga food products na nakalista bilang basic commodities o basic necessities at prime commodities. Anya, may departamento sila sa loob ng ahensya na araw-araw nagmamonitor sa mga tindahan para tiyakin na hindi gumagalaw ang presyo ng mga nasabing produkto. Sinabi rin ng kalihim na wala pa silang namomonitor na pagtaas sa presyo sa ngayon.
7: Meron kaming department that really checks on that, no? So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries to check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities.
3: Samantala, pinaliwanag ni Secretary Roque na talagang may epekto sa logistics cost ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sila ang direktang gumagamit nito. Dagdag pa ni Roque, maraming pamilihan na ang mayroon ng imbentaryo ng karikala ng warehouse kaya hindi pa kailangang tukuyin ang halaga ng kanilang logistics. Anya, dahil dito stable pa o wala pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang pag-agapay ng Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Binahagi ni DTI Secretary Cristina Roque na kung apektado ng krisis ang mga MSMEs ay pwede silang manghiram ng dagdag puhunan sa SB Corporation. Pwede anya mag-apply ang mga MSME sa mga loan program online at makautang ng hanggang 5 million pesos na walang kinakailangan na collateral.
7: Nagbibigay rin kami ng mga libreng trade shows nationwide, no? Both nationwide and global, na libre po ito. So pwede nilang i-showcase yung mga produkto nila. So if they want to join dito, pwede lang silang pumunta sa different regional offices nationwide and sa mga negosyo centers nationwide para maitanong din kung ano yung mga programa, mga opportunities at possibilities na binibigay ng DTI.
3: Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na naghahanap ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis ayon sa Department of Energy. Yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang bansa para matiyag ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, naghahanda ang pamahalaan sa worst case scenario na mawala ng supply ng langis sa bansa. Kaya anya kailangan i-diversify yung mga pinagkukunan ng petroleum products ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa 80% ng supply ng langis ng bansa ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito nakikipag-unayan anya ang Pilipinas sa iba pang bansa kabila na ang Russia, Canada, United States, South America, Australia at iba pang bansa sa Asia para magkaroon ng alternatibong mapagkukunan. Sa ganitong paraan, mababawasan anya yung panganib na mawala ng supply sakaling magkaroon ng problema o tuluyang magsara ang Strait of Hormuz. Ayon kay Garin, meron pang 54 na araw na supply ng langis sa bansa na may nangangahulugan na meron sapat na panahon para makakuha ng panibagong supply bago maubos yung kasalukuyang inventaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sisilipin ng Department of Energy kung may naganap na maling pagpresyo o posibleng market abuse sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inatasan niya ang DOE Legal Services Bureau na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission at Philippine Electricity Market Corporation para suriin ang sitwasyon batay sa datos ng IEMOP o EMOP. Umakyat ng halos 65% ang presyo ng kuryente sa Visayas sa 18 pesos 59 centavos kada kilowatt hour. Mas mataas naman ang tinaas sa Mindanao na umabot sa 88.2% o nasa 19 pesos 56 centavos kada kilowatt hour. Iniugnay ang pagtaas sa yellow at red alerts sa dalawang grids.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bumaba naman ng 34.2% ang presyo sa Luzon sa 4 pesos 80 centavos kada kilowatt hour. Dagdag pa ng Department of Energy, kung mapapatunayang may market abuse, dapat na managot ang mga responsable kung wala naman kailangang baguhin ang mga polisiya sa sektor ng kuryente.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa botong 13, Senator Judge ang pumabor at isang tutol. Nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na ambyenda ng pagtukoy sa baseline o basihan ng two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa bagong ruling, hindi na napapako sa 16 ang kailangang boto para ma-convict si Duterte sa impeachment trial. 6 na senador naman ang hindi sumali sa botohan. Ito ay sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla at Camille Villar. Sa bagong ruling ni Presiding Officer Chief Escudero, ang tutukuyin sa all members of the Senate na pagbabasihan ng two-thirds vote ay ang mga senador na legal at pisikal na may kakayahang lumahok sa oras ng botohan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi naman isasama sa denominator mga senador na nakakulong, suspended o legally restrained sa kanilang tungkulin bilang senador. Hinahanap ng mga otoridad at hindi alam ang kinaroroonan, may physical or medical incapacity na sa labas ng coercive processes o power ng Senado at may iba pang kahalintulad na sitwasyon. Sa tanong kung paanong bibilangin ang two-thirds vote, pinaliwanag ng mga natitirang kwalipikadong senador ang magiging denominator o kabuuang bilang na pagbabasehan ng two-thirds. Sinabi pa ni Escudero na kung may decimal o fraction sa resulta ng pagkwenta ng two-thirds, ira-round up ito sa susunod na buong numero. Nilino naman ng senador na ang ruling na ito ay pro hac o vice o para lamang sa kasalukuyang impeachment case. Hindi anya ito otomatikong magiging binding precedent o precedent sa mga susunod na impeachment proceedings. Dagdag pa ng presiding officer, kailangan may competent at sapat na ebidensya bago matukoy ng impeachment court kung kabilang ang isang senador sa mga maaring hindi isama sa denominator.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nilino naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na ang naging ruling ng impeachment court ay hindi pagpapababa ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Tulfo na nananatili ang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para sa conviction. Ang nababago lamang anya ay hindi na napako sa 24 senators ang ibig sabihin ng all members of the Senate dahil sa may tinakdang mga kondisyon ang impeachment court sa mga hindi maaring makasama sa botohan.
9: Mali po yung lumabas ngayon na binabaan po ang threshold. We did not lower the threshold. Two-thirds still two-thirds. And then may mga nagsabi pa na i-exclude na po yung mga senador na nakaditine, hinahanap ng batas, may sakit. Hindi po eh. The motion of, ang tanong ko po, hindi ko naman nung September 8, ang pinunto ko lamang, sino ba ang pwedeng mga bumoto? Yun po yung pinag-usapan, kaya tayo nag-imbita ng mga amicus curiae. The purpose of which is not to lower the threshold. Malinaw naman po sa Constitution yun. We understand that. Two-thirds of all members. Kaya nga po, inulit po kanina ni Senator Soto, two-thirds ng 24. Pag dumating po sila dito, din bumoto po sila. We're maintaining the two-thirds. Darating si Senadora Loren, bumoto. Pag pinayagan ng Sandigan Bayan, yung dalawang senador na may kaso, bumoto. Pag dumating si Senator Bato, bumoto. Pabubutuhin po lahat pag dumating po sila sa araw po ng butuhan.
3: Si Senator Judge Erwin Tulfo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Desisyon ng Senate Impeachment Court sa threshold, hindi pinadadali ang trabaho ng prosecution sa paglilitis. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inihayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na ang desisyon ng mga Senator Judge sa conviction threshold ay hindi para padaliin ang trabaho ng prosecution. Diin ni Jokno, it never gets easier dahil nahaharapan sila sa mga hamon upang patunayan ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente. Ito ang reaksyon ng mambabatas matapos tanungin ng media kung anong epekto ng resulta ng oral arguments sa kanilang trabaho. Binigyan din ni Jokno na hindi nagbabago ang bigat ng kanilang responsibilidad sa paghaharap ng ebidensya anuman ang bilang ng botong kinakailangan sa huli upang mapatunayang nagkasala si Vice President Sara Duterte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
11: It never gets easier. Dati nabanggit ko na rin ito eh. Yung trabaho ng prosecution at yung mismo pinakamalaking hamon sa amin ay magtayo ng bahay ng ebidensya. Mas in a way, mas madali nga ang trabaho ng defense dahil ang nais lang nila ay sirain ang bahay. So that challenge is the same with whatever numbers are needed. Kaya para sa amin, yun ang focus namin, concentration namin na talagang mag-present ng pinakamaayos at pinakasolid na evidence.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Impeachment trial magpapatuloy kahit umakyat sa Supreme Court ang voting threshold ruling ayon kay Attorney Reginald Tongol. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Biniyak ng Senate Impeachment Court na magpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit pa idulog sa Korte Suprema ang bagong ruling nito tungkol sa voting threshold. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, maaaring kustunin ng alinman panig sa Supreme Court ang ruling sa pamamagitan ng petition for certiorari sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court. Una nang sinabi ng defense lawyers na sina Attorney Michael Poa at lead counsel Attorney Sheila Sison na plano nilang bilhin sa Supreme Court ang usapin. Ipinaliwanag ni Tongol na ang Supreme Court ang final arbiter sa mga usaping may kaugnayan sa interpretasyon ng konstitusyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Gayunman, kailangan anyang maipakita na naghahain ng petisyon na nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng sangay ng gobyernong kinekwestiyon sa kasong ito ay ang Senate Impeachment Court. Nilinaw naman ni Tongol na hindi otomatikong mapipigil ng paghahain ng petition for certiorari ang impeachment proceedings. Anya, magpapatuloy ang impeachment trial maliban na lamang kung maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO na mag-uutos ng pansamantalang ihinto ang proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center nilinaw na ang online platform na Reddit lang ang nabigyan nito ng extension. Narito ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nilinaw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tangi ang online platform na Reddit lamang ang nabigyan nito ng extension kaugnay na 24 oras na direktiba na magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, pinagkalooban ng extension ng Reddit matapos na makipagpulong ito online sa ahensya sa loob ng itinakdang ultimatum at talakay ng mga konkretong hakbang para mapalakas ang online child safety. Samantala, nakipag-ugnayan man ang Discord, ito ay sa pamamagitan lamang ng liham at nagpahayag ng kahandaan na talakay ng mga safety measures para sa mga kabataan. Gayunman, walang extension na ibinigay sa Discord habang hinihintay ang direktang pag-uusap at konkretong commitment mula sa platform. Patuloy din sinusuri ng mga otoridad ang paggamit ng Discord ng mga extremist community kabila mga grupong iniuugnay sa mga violent extremism at umani radicalization at recruitment ng mga minor de edad. Ayon sa CICC, mahalagang may konkretong action muna, accountability at mabilis na response mechanism at matibay na proteksyon para sa mga batang Pilipino online. Mula sa CICC para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 911 Emergency Response Capability ng Eastern Police District mapapatatag kasunod ng mga karagdagang kagamitan mula sa Department of the Interior and local government. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagara.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagbabot ng pasasalamat ang Eastern Police District sa Department of the Interior and Local Government sa mga kaloob nitong motorsiklo upang patatagin ang kanilang kakayahan at kapabilidad sa pagtugon sa ilalim ng 911 emergency hotline. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, mahalaga ang bawat segundo sa isang emergency kaya't malaking tulong anya ang mga bagong kagamitan para sa kanilang pagtugon. Magsisilbian niyang karagdagan ang mga naturang motorsiklo sa kanilang patrol vehicles at mapapatatag din ito ang presensya nila sa mga matataong lugar gayon din sa mga komunidad. Kahapon pinangunaan ni DILG Secretary John Vicrimulia at National Capital Region Police Office Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano ang pamamahagi ng nasa 73 motorcycle units. Sampu rito ang una mapupunta sa Pasig City habang inaasahang mababahaginan din ang iba pang police stations gaya ng sa Marikina, San Juan at Mandaluyong City. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Intelligence Group ng Bureau of Customs may bagong pinuno. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: May bagong pinuno ang intelligence arm ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng reassignment na dalawang opisyal ng ahensya. Batay sa Customs Personnel Order noong September 15, inilipat si Director 3 Thomas Narcisse mula Customs Intelligence Investigation Service Intelligence Group o CIISIG patungo sa Commissioner Strategic Advisory Office. Si Director 3 Geoffrey Tasio naman na dating nasa Strategic Advisory Office ang itinalaga sa CIISIG. Agad na epektibo ang kautosang nilagdaan ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno. Nauna nang nabanggit ang pangalan ni Narcisse sa reklamong ipinadala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 2025 ng ilang customs officials, empleyado at stakeholders na humihiling ng investigasyon sa mga aligasyon ng smuggling protection, korupsyon at abuse of authority sa ahensya. Isinagawa naman ang reassignment kasunod ng pahayag ni Pomoceno na agad resolbahin ang investigasyon sa umano'y illegal na aktibidad sa BOC, kabilang ang insidente ng kinasasangkutan ng Highway Patrol Group sa isang warehouse sa Bulacan. Matatanda ang una nang nanawagan si Senator J.V. Ercito na linisin ng BOC ang hanay nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kabataan, tinuturing na mahalagang katuwang sa pagtatag ng kapayapaan sa ASEAN. Narito ang report ni E.J. Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Binigyang diin ng mga youth leaders mula sa iba't ibang bansa sa Asia na hindi dapat ituring ang kabataan bilang mga tagapakinig lamang, kundi bilang aktibong katuwang sa paghubog ng mga pulisiya at programang may kaugnayan sa kapayapaan. Ito naging sentro ng plenary session sa Youth as Catalyst for Peace sa ikalawang araw ng ASEAN Peace Education High Level Conference. Ayon sa mga panelist, mahalagang mabigyan ng kabataan ng tunay na pagkakataong makilahok sa pagbuo ng mga solusyon mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapatubad ng mga programa. Ibinahagi rin nila na dapat higit sa simpleng konsultasyon ay kilalanin ang kabataan bilang mga kapwa at tagapagpasya. Iginit din nila ang pangangailangang palakasin ang lokal na suporta, pagpupondo at mga mekanismong magbibigay ng mas malaking papel sa kabataan sa usaping pangkapayapaan. Ang talakayan ay bahagi ng layunin ng Asia na palakasin ang papel ng kabataan sa pagbuo ng isang mapayapa at matatag na rehiyon. Ayon sa tala ng ASEAN, binubuo ang rehiyon ng mahigit 213 milyon na mga kabataan o halos isang katlo ng populasyon na nasa edad 15 hanggang 34. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang first spouses nagtipon upang isulong ang kapakanan ng mga bata sa gitna ng yumayabong na digital world. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakasama ni First Lady Liza Araneta Marcos si U.S. First Lady Melania Trump at iba pang first spouses sa luncheon na Fostering the Future Together na ginanap sa New York, USA. Naging sentro ng pagtitipon na ito ang kaligtasan ng mga bata sa digital world, kabilang ang mga panganib na maaaring makaharap online. Sa kanyang post, binanggit ng unang ginang ang mga kabataang Pilipino na naging biktima ng mga anya'y creepy websites. Anya, kahit saan mang panig ng mundo nagmula o napapabilang, lahat ay nagkakaisa. at umaasa na mabigyan ng oportunidad ang mga bata na matuto at umunlad habang nananatiling ligtas at protektado sa gitna ng pagyabong ng digital world. Kaugnay nito, nagpasalamat si F. Eliza kay Melania Trump para sa inisyatibo sa pagtitipon na ito upang maisulungan niya ang isang misyon na malapit sa puso ng bawat magulang. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Yaman ng telang Pilipino matutunghayan sa Likhang Hobby Market Fair ngayong Oktubre. Ang report hatid sa atin ni Mary Rose Rosero.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Muling magbabalik ang Likhang Hobby Market Fair ngayong October 9 hanggang 11 sa Level 5 Space sa 1 Ayala, Makati City upang muling ipagmalaki ang sining ng traditional na pag-hobby sa Pilipinas. Sa ilalim ng temang Worth Every Thread, ang 16th na edisyon ng fair na ito ay magtitipon-tipon ng mahigit sa 100 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok dito ang mga katutubong weaver, artisan at lokal na taga-disenyo na nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga inihandang aktibidad tulad ng kwentong kultura, exhibit, workshop, teleserye, hobby docu-screenings at mga weaving competition katulad ng 9th Lourdes Montinola Pino Weaving Competition at ang 5th Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Narito ang pahayag ni co-founder and president emeritus ng hobby na si Ms. Adelaida Lim.
19: Everything that's handmade is more valuable than machine-made. And it's only actually lately, the last few years, that weaving has been raised to an art form. Before, it was just considered like a craft. But nowadays, even internationally, it's already an art form.
18: Bukas ang pinto ng Likhang Hobby Market Fair para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayan Dagat, Cambodia, hindi magiging kanlungan ng mga sindikato ng online scam ayon sa punong ministro nito. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.

0: mga online fraud. Dumalo sa summit ang mga kinatawan mula sa Estados Unidos, China at iba pang mga bansa maging mga international organizations. Mga sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Iala sasabak na sa Singapore Open 2026 ngayong gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Lalaro muli sa hard court ang Filipina tennis sensation si Alexandra Alex Iala sa WTA 500 Singapore Open sakalang kung saan makakatapat niya si Tatiana Prozorova ng Russia sa round of 16. Nakatakda ang kanilang pagtatapat mamayang gabi, 6:30 p.m. Kasalukuyang world number 18, si Alex sa pinakalatest sa WTA rankings at nabigyan ng first round bye bilang third seed ng torneo. On the flip side, nakaabante si Binibining Prozorova sa round of 16 matapos talunin si Sofia Kostolas ng Belgium, 5-7, 7-6, 6-2. Ito ang magiging huling torneo ni Binibining Iala bago siya lumipad pa Japan para sa Aichi Nagoya Asian Games 2026 Women's Tennis Tournament. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagbuo ng Unified 2027 Action Plan para sa sektor na kalusugan sa Batanes, sinusulong sa 2026 Batanes General Hospital Public Health Summit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang atid ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bea.
7: Nasa sentro ngayon ang talakayan sa lalawigan ng pagbalangkas sa Unified 2027 Batanes.

0: US Public Health Action Plan. Ito ang pangunahing layunin ng kasalukuyang isinasagawang 2026 Batanes General Hospital o BGH Public Health Summit sa Bankers Bistro Conference Hall sa Basco, Batanes na nagbukas kahapon at tatagal hanggang ngayong araw, Setyembre 24. Dadaan ang nasabing plano sa masusing pagsusuri ng mga lokal na pamahalaan, mga institusyong pangkalusugan at mga ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga isyong pangkalusugan sa Batanes at makahanap ng mga solusyong nakabatay sa ebidensya. Ayon sa pamunuan ng BGH sa pangunguna ni Dr. Jeffrey Anthony Canceran at Public Health Unit Chairperson Edward Montoya, ang Unified 2027 Action Plan ang magsisilbing gabay ng buong lalawigan kung saan malinaw na itatakda ang tungkulin at pananagutan ng bawat sektor sa susunod na taon. Upang matiyak ang tagumpay ng planong ito, lalagdaan ng mga opisyal at kinatawan ng komunidad ang isang pledge of commitment. Layunin itong masigurong ang mga nakalatag na estratehiya para sa taong 2027 ay maisa sa katuparan at maghahatid ng konkretong serbisyong medikal para sa bawat mamamayang ibatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Paggunita ng Civil Service Month sa Ilocos Norte, tinampukan ng iba't ibang mga aktibidad. Ang detalye hatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito si Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jude, kung sa ibang lugar sa Pilipinas, mga sports activities ang paraan nila upang gawin ang team at capacity building, ibahin nyo dito sa Batac City, Ilocos Norte. Dahil ang kompetisyon, pagalingan sa paghuli ng biik. Bahagi yan ng 126th Philippine Civil Service Anniversary ng Bansa at ang taon ng City Government of Batac Health and Wellness Fair para sa mga serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan. Inuwi nga ng mga empleyado ang kanilang mga nahuling biik. Mayroon pang pabaon na feeds na may halagang 25,000 pesos para sa mga ito mula naman sa isang pribadong kumpanya. Ayon sa lokal na pamahalaan, maliban sa mismong kompetisyon, mayroon pang fun run, pa-zumba at mga health services na isinagawa. Kabilang dyan ang libreng x-ray, mammogram, blood chemistry at iba pang serbisyo. Layunin kasi ng pamahalaan na mamonitor at ingatan ang kalusugan ng bawat isa para sa mas produktibong pagbibigay serbisyo sa mga taga-Batac. Ang Philippine Civil Service Anniversary ay taunang selebrasyon para sa mga lingkod bayan na kung saan dito pa isinasagawa ang mga parangal para sa mga matagal nang nagsisilbi bilang empleyado ng gobyerno. Para sa Baong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Field Office 5 na bahagi ng ikalawang tranche ng uplift assistance sa tatlong munisipalidad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Jerome, nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 ang daang-daang pamilya sa tatlong munisipalidad sa Camarines Sur noong Setyembre 21, 2026 bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program. Kabuang 459 na mahihirap na pamilya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso sa Magarao, Camarines Sur. Umabot naman sa 149 na benepisyaryo sa munisipalidad ng Gainza ang nabigyan ng tulong, habang 297 na individual sa Kamaligan ang nakatanggap. Alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Cachalian, isinasagawa ang mga asistensya na ito upang magbigay ng mabilis na saklolo sa mga pamilyang labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng pamamahala ni DSWD Region 5 Director Norman Laurio upang matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, LGU ng Daragalbay nagpatupad ng maigpit na checkpoint inspection kontra sa African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Diana.
5: Nagsimula ng magpatupad ang lokal na pamahalaan ng daraga ng mahigpit na checkpoint inspection bilang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng African swine fever sa bayan mula sa karatig na lugar na may naitalang kaso ng sakit. Isinasagawa ang inspeksyon sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office, partikular sa mga pumapasok na kargamento ng karne at mga buhay na baboy bilang bahagi ng pinaigting na animal quarantine measures ng lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabilang ang daraga sa tinatawag na pink zone o mga lugar na katabi ng red zone kung saan may kumpirmadong kaso ng ASF. Ayon kay OIC Provincial Veterinarian of Albay, Dr. Pancho Melia, mahalaga ang pagpapatupad ng animal quarantine measures ng mga karatig munisipyo upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng ASF sa iba pang lugar. Kabilang sa tinututukan ng mga otoridad, ang mga lugar na nasa loob ng 500 meter radius mula sa index case kung saan ipinatutupad ang no movement policy habang hinihintay ang resulta ng mga isinasagawang pagsusuri sa mga baboy na nasa loob ng naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DILG Catanduanes nagsagawa ng monitoring sa mga proyektong sakop ng Local Government Support Fund. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rosie.
6: Nagsigawa ng project monitoring at inspection ng DILG Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit sa mga isinagawang proyektong pinondohan ng Local Government Support Fund sa ilang bayan ng lalawigan. Kabilang dito ang mga proyekto sa Higmoto, Bato, Karamuran at Pandan. Sa Higmoto, minonitor ang pagpapalawak ng Level 3 water system sa Barangay District 1, 2 and 3, gayon din ang rehabilitation ng mga municipal road. Sa Bato naman, sinuri ang konstruksyon ng Talisay, San Pedro Farm to Market Road at isang Child Development Center. Sa Karamuran, minonitor ang electrification project sa Barangay Tukaw, habang sa Pandan ay sinuri ang konstruksyon at paglalagay ng solar streetlights sa limang barangay. Ayon sa DILG, layunin ng inspeksyon na matukoy ang progreso at kalidad ng mga proyekto, matiyak ang pagsunod sa aprobadong plano at matugunan ang mga isyung maaaring makaapekto sa kanilang implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Station sa Visayas. Department of Agrarian Reform naglunsad ng microfinance project sa Occidental Mindoro o Occidental Negros Occidental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: JP.
13: Inulunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ang Microfinance and Savings Operation o MSO project para sa San Bernardino Conchita Farmers Association sa Ibimagalona, Negros Occidental. Layunin itong palakasin ang pag-impok, financial management at kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries, kasama sa paglulunsad ang turnover ng mga passbook at iba pang materyales para sa operasyon ng savings at microfinance services ng asosasyon. Ayon sa DAR Negros Occidental 1 North, bahagi ito ng patuloy na support services at capacity building ng ahensya para mapalakas ang mga agrarian reform beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit sa 200,000 patients nakatanggap ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFIP program sa Eastern Samar Provincial Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pen.
11: Umabot na sa 180,340 na pasyente ang nakinabang sa mga serbisyong pinunduhan ng pamahalaan sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients MAIFI program ng Department of Health at DOH sa Eastern Samar Provincial Hospital SPH sa Borongan City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Medical Social Welfare Officer Armaline Baris ng ESPH na mula Enero 2025 hanggang Setyembre 2026, nasa 180,340 admitted at outpatients ang nakapag-avail ng mga serbisyong saklaw ng programa. Kabilang sa mga serbisyong karaniwang ina-avail ng mga outpatient at inpatient ang diagnostic services, gaya ng laboratory tests at x-ray, mga gamot at iba pang kinakailangang serbisyong medikal. Ang MAIFIP ay programa ng DOH na nagbibigay ng medical assistance sa mga indigent at financially incapacitated patients, kabilang ang tulong sa kanilang mga gastusing medikal. Patuloy itong ipinapatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng pamahalaan para sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. Serbisyo at kabuhayan inihandog ng OWA Caraga sa mga balikbayang OFW sa Alegria, Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Hey.
18: Humigit kumulang 150 overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga dependents ang nakinabang sa Info Caravan on Reintegration for OFWs na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Caraga sa Alegria, Surigao del Norte. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inilapit ng OWA Caraga sa mga OFW at kanilang pamilya ang impormasyon tungkol sa mga programa, serbisyo at reintegration assistance ng pamahalaan. Katuwang ang iba't ibang partner agencies, naghati din ito ng libreng serbisyo gaya ng masahe, manicure, haircut at kape mula sa OWA Migrants Blue. Nagsagawa din ng skills training sa paggawa ng liquid dishwashing at fabric conditioner na layong madagdagan
6: ang kaalaman ng mga kalahok at mabigyan sila ng karagdagang oportunidad para sa kabuhayan. Sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, determinado ang OWA Caraga na palakasin ang reintegration programs para sa mga OFW at matulungan silang makapagsimula o mapalago ang kanilang kabuhayan sa kanilang pagbalik sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: LGU ng San Miguel, Surigao del Sur, nagsagawa nga naman ng hakbang upang matugunan ang epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
19: Bilang pagtugon sa epekto ng patuloy na El Nino sa supply ng tubig sa bayan ng San Miguel dito sa probinsya ng Surigao del Sur, ang lokal na pamahalaan ay naghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng dagdag na supply ng tubig para sa San Miguel Water Works System. Personal na sinaksihan ni Municipal Mayor Michael Corilla kasama matauhan ng Municipal Economic Enterprise Development and Management Office o MIDMO ang paghanap ng secondary water source upang subaybayan ang mga nagpapatuloy na trabaho at matiyak na agad na maipatutupad ang mga kinakailangang intervensyon. Mas pinahusay pa ang ikalawang pinagkukunan ng tubig upang madagdagan ang kasalukuyang supply at makatulong sa pagpapabuti ng maasang serbisyo sa tubig, lalo na't patuloy na naapektuhan ng mainit na panahon ang kasalukuyang pinagkukunan nito. Patuloy na minumotitor ng LGU ang sitwasyon at gagawin ang kinakailangang hakbang upang matugunan ang mga pangailangan sa tubig ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, September 24, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay September 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. At ang ating pong programang ito ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, kasabay na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano man po mga kaibigan ang inyong pinagkakabalahan this morning, Thursday morning, do keep us company until 8 a.m. Teka, teka, thank you nga pala, thank you very much kay kasamang Alian Corpus na siya pong humalili sa atin kahapon habang may iba tayong gampanin para sa Presidential Broadcast Service kahapon. Thank you Alian Corpus ha. At thank you rin kay Hero Robregado ha, sa paghalili sa atin kahapon ng umaga sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you, Hero Robregado, ha? Mga kaibigan, meron tayong 6 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nakapanood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate traffic. Simula po niyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po diyan sa may Montedipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo. Simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may pagkakayat po na Magallanes Flyover. Then pagkalabas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang lalo yung traffic ko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA. Moderate traffic dito, simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then, moderate to heavy po tayo. Simula po dyan sa may pagkakit po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, moderate to heavy po tayo. Simula dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then, pagkalagpas po natin dyan, makakaranas din po tayo ulit ng moderate to heavy. Simula po dyan sa may Camp Aguinaldo Gateway hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Diyan ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy rin po tayo. Simula po dyan sa may intersection po ng Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy, simula po dyan sa may Tinga Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackinac Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Boniserano. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may intersection po ng Aurora Katipunan hanggang dito na rin po yan sa may FB De La Rosa intersection. Then pagkalabas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy, simula po dyan sa may Regalado Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bicolete. Then pagkalabas po natin dyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy, simula po dyan sa may Sasuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then, moderate to heavy po tayo. Simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang natin sa ating mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babay po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ka ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much. Si Rogent Mutok, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 7 minutes na 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang isang panunsyo mula sa Civil Service Commission, National Capital Region. Ha? Yung pong rescheduled date na postpone, di ba? Yung August 9, 2026 CSC Paper and Pencil Test ay officially i-aanunsyo po sa pamamagitan ng CSC social media pages and website only. So wala pang iniaanunsyong petsa kung kailan. Na-postpone noong August 9, 2026 ang original na schedule, pero iaanunsyo po yan ng Civil Service Commission yung na-postpone na CSE Paper and Pencil Test. So ang anunsyo ay isasagawa sa pamamagitan po ng social media pages at website ng Civil Service Commission. Doon lang nila i-anunsyo. Baka mamaya may mga makukuha kayong nag-post. O ganito, ganito. Lumabas na yung bagong schedule. Wala pa po. So antabayan na natin yan. Ha? Yan po ang isang paalala mula sa Civil Service Commission. At syempre ngayong Setyembre, ginugunita po ang 126th Civil Service Month. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Office of Civil Defense. Makikibalita tayo from the OCD kaugnay ng mga paghahanda dito po sa inaasang pagpasok ng sama ng panahon by next week. At saka yung mga preparasyon para po sa epekto nitong ano na eh, strong or very strong na, di ba? Very strong El Nino. Yan. Kaya kinakailangan ho iba yung pag-iingat ng lahat. At siyempre, ang paalala po mga kaibigan ng Department of Health, kapag ganitong may mga pag-ulan, nagkakaroon ng mga pagbaha, iiwasan natin, of course, yung mga sakit na may kaugnayan po sa tag-ulan. May ano yun eh, meron yung acronym, Wild Diseases, W-I-L-D. Una, yung tinatawag ho na mga waterborne diseases. Ay siyempre, pagka ho nagkakaroon ng mga pagbaha, nariyan yung posibilidad na makontaminate yung mga tubig, yung daanan ng tubig natin. Kaya mahalagang mag-ingat. Make sure ang iniinom na tubig ay ligtas, no? Properly filtered. Yung ibang bottled water, di ba? O kaya yung mga nabibili sa mga water filling stations. Pero kinakailangan kung galing sa tap water, pakuluan. Ah, yung tipong kumukulo ng hanggang 3 minuto. Ah, para sigurado, patay ang germs, ika nga. Ingat, yan ho yung W, waterborne diseases. O yung I, influenza-like diseases. O pagka medyo tinatrangkaso, ubod sipon, nilalagnat, ayaw malis ng lagnat, inuubo. Abay, ingat-ingat. Kinakailangan magpa-check up na, baka mamaya kung ano na yan. Huwag ho baliwalain, ha? Yun yung I, influenza-like diseases. Yung L, ito, L, leptospirosis. O, leptospirosis. Yan, nakukuha yan sa tubig na kontaminado. Tubig baha na kontaminado, halimbawa, ng ihi ng daga. O, yan, o. Hindi lang doon sa tubig, doon din daw sa putikan, halimbawa. Ingat ho tayo. Kaya mahalaga, halimbawa, kung talaga hindi maiwasan na lumusong sa tubig baha, magsuot ho tayo ng bota, ng boots, para makaiwas sa leptospirosis. Meron man kayong, baka may galos kayo sa paa, tapos lumusong kayo sa tubig baha. Diyan ho dumadaan yung mga ganyan. Ah, sabi nga nung isang kausap ko, baka mamaya nagpa-pedicure kayo tapos bahagyang nasugatan yung ang tawag ba doon? Sa may lugar ng cuticle, ganon. Abay, dyan ho'y maaaring dumaan din itong mga sanhi ng leptospirosis. Yung D, dengue. Dengue, kagat ng lamok yan, ha? So, mahalagang yung mga paligid natin, kung may tubig na malinis, takpan. Yung mga naiipunan ng tubig ulan, itaob. At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa OCD, Office of Civil Defense. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, magandang umaga po.
11: Yes, sir. Magandang umaga din po sa lahat po ng listeners and viewers po ng inyong programa po. Good morning.
5: Yes, sir. Okay, ang una makikibalita kami. We understand tuloy-tuloy ang mga preparasyon, ano? But this time, halimbawa, yung inaasahang itong pagpasok ng bagyo na ngayon may international name na ano ba ito? Surigay. Yan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayon, ha? Or mamaya. At papangalan ng Queenie. Ano naman po ang mga paghahanda ng ating Office of Civil Defense kaugnay nito, sir, please?
11: Yes, sir. Muli po. Yung pong bagyo ngayon, ang paghahanda po ay tuloy-tuloy po, sir, ha? Ang ating monitoring, kasama po natin ang local government units and of course ang ating mga regional offices po within the area po. Kaya po kanina po as early as 2 in the morning, ang tropical depression ay na-monitor po na nasa kwan po si Surigay. Is yun. Forecasted to enter today. Early will be given the local name Queenie po. It will continue to move west, northwest po until Friday and September 25 before turning northwestward beginning Saturday naman po. And then northward by Monday, sir. And as to the latest information, the tropical cyclone is not directly affecting the country. However, it will bring cloudy skies with scattered rains and thunderstorms po to Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Bicol Region, and the rest of Eastern Visayas po. Sa Metro Manila naman, sir, the rest of the country will continue to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms din po, sir.
5: Okay. At itong binabanggit yung mga areas, ha, ini-imagine ko ang lawak, ano, although hindi siya lalapit dito sa landmass natin, ay malaki ang maaring maging epekto pa rin ito, Director Vicente, sir.
11: Yes, sir. That's true po. Kaya po binibigyan po natin ng advisories ang ating pong mga kababayan doon po sa areas na nabanggit ko po na mas maganda na po magdala ng payong.
5: Opo.
11: At maging planado po yung kanilang mga lakad upang hindi po maapektuhan ng dalang ulan nito pong tropical cyclone po na parating po.
5: Mm-hmm. Okay. At isa pa, kung sakali base dun sa direksyon na inyo binabanggit, direksyon ng bagyo, saang bahagi ng bansa ito didikit, kumbaga, o tatawid kung sakali?
11: Opo, sir. Kung naman po kasi yung direction po niya ay talagang hindi po talaga directly, but of course yung pong gaya po ng mga habagat, yun po yung mga nagdadala po ng ulan eh. Kaya yes, po, yun po ang talagang nagiging ugali po ng ganito pong weather anomalies po, sir.
5: Okay. And of course, in anticipation itong mga possibility na ito, ang ating mga teams down to the level of the cities and municipalities have been properly advised, sir.
11: Yes, sir. Gaya po ng nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan ng ating pong Office of Civil Defense, regional offices. And at the same time po, nagiging maganda naman po yung pagbibigay anunsyo ng mga local government units sa kanilang mga kanayunan upang magbigay po ng tamang pag-iingat, lalo na po sa ganito pong mga nararamdaman po na pag-ulan po dito po sa mga lugar na affected po nitong mga bagyo po.
5: Ayun. So, ibig sabihin, this early, ano, nakapagsagawa na kayo ng tinatawag na pre-disaster risk assessment tungkol dito, sir, ano?
11: Yes po, sir. Ito po ay parang automatic response na po,
5: po
11: na ginagawa ng ating OCD, regional offices, at kasama po ng other agencies of government as an anticipatory response patungkol po dito po sa mga ganitong kalagayan po ng ating panahon, sir.
5: Yes, sir. Okay, sa isang puntos pa, Director Tomas Serrano, ang ating DOST Pag-asa, meron na ring mga babala na inianunsyo. Itong lumalakas na, ano nga eh, ang tawag ng ngayon, ano, very strong El Nino na. At maaring tumagalang kang sa first half ng 2027. Kung yung iba, ngayon ang pinoproblema, ulan, baha, may mga areas naman sa ating bansa ay nakakaranas na ng matinding tagtuyot, Director Tomas, sir.
11: Yes, sir. All science-based agencies nagbibigay na po ng ganitong advisory, lalo na po sa nararamdaman po na extreme El Nino. Mismo po ang ating Secretary Solidum po, matagal na po niyang naibanggit ito.
5: Opo.
11: Kasama po ng iba pang mga DOST, sabihin na natin po, yung nagmo-monitor ng ganitong kalagayan ng extreme El Nino. Ang mga effects po nito, sir, nagdadala rin po siya ng ulan. Kaya po, pag-iingat po, magdala po tayo ng payong, suot po ng tamang kasuotan para hindi natin maramdaman yung negative effects of El Nino and of course the rains that go along with the extreme El Nino effect po, sir.
5: Ayun. At syempre, yun nga, nabanggit nyo na matinding pagulan. Pag nagkakaroon ng mga bagyo, sinasabi kapag may El Nino, pag nagkakaroon ng mga bagyo, although mas madalang, pero mas malaki ang posibilidad na yung mga bagyo actually ay nagiging mas malakas, sir.
11: That's true, sir. This effect po ng extreme El Nino brings strong rains or very extreme weather anomalies po like what we are experiencing today. And of course po, yung pong tamang koordinasyon na ginagawa po natin sa ating pong mga science-based agencies, which are also being cascaded yung pong advisories down to the local government units. And of course, gaya po nang nabanggit ko kanina, kasama po dito ang regional offices ng Office of Civil Defensor.
5: Opo. At may nagpaparating na ba, limbawa, sa inyong mga regional offices ng mga abiso na, oops, teka, ramdam na ang matinding tagtuyot dito sa aming lugar. Yung mga ganyang reports naman, sir.
11: Yes, sir. There are reports coming from the regional offices, and at the same time po, tumutulong din po yung mga national government agencies like what you mentioned, DOST, DPWH, DSWD, Department of Agriculture, upang mabigyan na po ng kumbaga yung anticipatory measures to address the effects of the extreme El Nino phenomenon po, sir.
5: Ayun. Okay. Well, in closing, Director Tomas, sir, paalala mula sa ating Office of Civil Defense sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, please, sir.
11: Yes, sir. Thank you po. Actually po, ito pong mga binibigay po na advice po nang gagaling mismo po sa ating Pangulo, si President Ferdinand Jr. And then, of course, lagi rin po kaming binibigyan ng guidance ng ating kalihim, Secretary Gibot Teodoro. And, of course, sa Office of Civil Defense, USEC Harold Cabrero, sampu po ng mga kasama namin, we will continue to monitor together with all agencies of government, especially the response cluster, to address the effects of the extreme El Nino and yung pong thunderstorms and rains na dinadala po ng extreme El Nino phenomenon. So please, sir, to all listeners, please listen to legit advisories. Mag-ingat po sa fake news. Kaya po, we're very thankful that your program is one of our, sabihin na natin, respective institutions in this endeavor to cascade correct information sa ating pong kababayan, lalo po apektado po ng El Nino at ng mga pag-ulan po. So ingat po tayo, and God bless everyone, sirs and ma'am.
5: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
11: Yes, good morning po, and muli, God bless po sa lahat.
5: God bless po. Director Vicente Gregorio Tomas, ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ha? Bibigyan-daan muna natin ang ilang mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 31 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y maging

0: previous 2 years ago, mataas to, maabot pa ito ng 18,000.
1: Opo.
0: And then kaya meron tayong bug at the time. Last year, starting last year, wala na tayong bug na nai-report. Mababa din sulfur dioxide, although from time to time tumataas siya. But mostly yung napapansin natin ay nasa 3 digits na lamang. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. And kahapon isang rockfall event yung itala natin. But wala na tayong pyroclastic density current since July 29, so 57 days na tayong upstreet, nawala na yung uson. Yung sulfur dioxide kahapon, medyo mababa na rin kung i-compare natin from the previous weeks, nasa 797 tons per day, although paminsan-minsan tumataas ito. But mostly, nasa around 1,000, minsan tumataas, minsan bumababa. And ngayon, wala na rin tayong naitalang snowmobile activity for 5 days na. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. Although sa gabi, meron pa tayong na crater glow, which is visible kahit wala tayong telescope na ginagamit. Naked eye lang, visible pa rin yung crater glow. And yung Kanaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes, and yung sulfur dioxide kahapon nasa 3,962 tons per day. And wala tayong ash emission activity for the 4 days straight now. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Kanaon Volcano, similar to Mayon Volcano. And yung last na vulkan natin na may alert level is Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 7 volcanic earthquakes. And yung last na measurement natin sa sulfur dioxide ng Bulusan Volcano ay nasa 12 tons per day lamang. So right now, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Opo. And based on these indicators, Dr. Bacolcol, sir, wala namang mga pagbabago sa alert level nitong nabanggit nyo na mga vulkan, sir, please.
0: Wala naman for now. Wala pang mga alert levels na either tinaas natin or binababa. So, for several weeks now, the same alert levels pa rin tayo.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Director Bacolcol, sir, bilang pagtatapos, paalala po muli mula sa inyo sa FIVOX para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please, sir.
0: Again, paalala natin na yung constant reminder natin na huwag pumasok sa permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island. For Mayon Volcano, it's 6 kilometers permanent danger zone. For Bulusan and for Kanlaon Volcano, 4 kilometers. So, sundin po natin to para po to sa ating kaligtasan kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption. And kapag phreatic eruption kasi wala pong warning yan. It can happen anytime.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga update na ito ha, mula sa inyo sa FIVOX, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ang Director ng FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Director Teresito Bacolcol.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kanina pinag-uusapan natin yung wild diseases, waterborne, influenza-like, leptospirosis, and dengue. Oh, yung leptospirosis, pinag-uusapan natin kanina. Magsuot ng bota hanggat maaari. Pagka hindi maiwasang lumusong sa tubig ba, magsuot ng bota para ho makaiwas tayo sa leptospirosis. Yung panghuli, yung dengue. Nakukuha yan sa kagat ng lamok. Ang lamok na yan, namumugad, nangingitlog sa clean, stagnant water. So kung meron no, halimbawa sa palibot ng inyong bahay, una yung mga ipon ninyo na tubig, make sure na may takip para hindi pangitlugan ng lamok. Eh yung iba naman, pag naulanan, halimbawa yung mga alulod ninyo, baka ho may naiipong tubig, baka mamaya may nakabara sa inyong mga downsprout na mga dahon na natuyo na, yung mga ganon. So, naiipon yung tubig. Linisin ho natin yan. At yung iba pang mga naiipunan ng tubig sa palibot ng inyong mga bahay.

0: bahay. Pag umuulan, baka hindi nyo napapansin. O yung mga florera, mga paso. Baka mayroong mga nakatambak na lumang gulong. Naiipunan ho ng tubig yan. Ha? O linisin, itaktak, itaob para ho walang pangitlugan ang lamok. Para iwas dengue sa ating bahay at sa ating komunidad. Ha? Ang oras ho natin sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Rick Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko!
0: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 40 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Dapat pakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM. Balita muna mula sa Campo Aguinaldo. Ito ang Central Luzon Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagsagawa po ng full-scale meeting para paghahandaan itong papalapit na bagyo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin natin ang detalye mula kay J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Basala malalamang at kung ina pinaralakas ng Regional Disaster Reduction and Management Council 3 o Central Luzon ang kanilang pagtugon sa epekto ng bagyo, habagat at maging ng ibang mga sakuna. Nagsagawa na ang ahensya ng tinatawag na full council meeting kasama ang mga local government unit partners at dito pag-usapan na magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa na mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pirande at pinalakas ng habagat. At tinalakay din dito ang mga aral na kanila natutunan sa sakuna, gayon din ang mga pangangailangan na palakasin. Katulad ng early warning, evacuation, resource propositioning, communications, anticipatory action at interagency coordination. Ito na rin ay bilang paghahanda sa papalapit itong papasok nga na bagyong Queenie. Ito pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang pagtugon sa o pagsilip sa climate outlook at ang posibleng epekto ng tinatawag na strong El Nino. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Mga kaibigan, ang oras natin, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Siya nga pala, thank you very much, si ICC. Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you, Sarah. Si Undersecretary Aboy Paraiso, sir. Salamat na marami sa pagkilala sa Radyo Pilipinas bilang katuwang sa information dissemination ng CICC. Thank you rin kay Communications Director Aya. Yan, ha? Thank you, ma'am, sa inyong pagkilala sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, balita muna mula sa Bureau of Internal Revenue. Ha? Handa na po ang BIR. Ano? Sinimulan na nila itong tinatawag na pilot testing ng Digital Document Tracking System.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita atin sa atin ni Mary Ann Bastaza. Mary.
9: Alan, sinimula ng ipatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR itong Document Tracking and Management System o DTMS ahensya. Nakapaloob yan sa Revenue Memorandum Order na bahagi ng digitalization efforts ng ahensya at para mapahusay ang tracking at accountability sa mga opisyal nitong dokumento. Sa ilalim ito, otomatikong binibigyan na ng document control number ang bawat dokumento para masundan ang status, lokasyon at pati na ang chain of custody nito. Kabilang sa mga dokumentong itatrack ay yung mga memorandum at mga liham, request para sa tax case verification at information, tax case dockets, retrieval request at pati na mga ilang confidential information. Saklaw naman sa pilot testing ngayon na ilang tanggapan ng BIR kabilang ang Resource Management Group, Administrative Service at ang Records Management Division. Ayon naman kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong sistema na mabawasan ang posibilidad na mawala o ma-misplace ang mga records, ang koordinasyon at mapalakas ang accountability sa paghawak ng mga opisyal na dokumento ng BIR. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
9: Yes, Alan.
0: So, ibig sabihin kapag fully implemented na itong digital document tracking system, ang publiko na gustong malaman kung ano ang status ng dokumento nila with the Bureau of Internal Revenue, maa-access na rin yan via cellphone, mobile phone, ganun ba yan?
9: Yan ang hindi pa natin sigurado, Alan, kung ito ba ay magiging bukas sa publiko. Pero sa ngayon kasi nasa pilot testing pa lamang siya, no?
0: Mm-hmm.
9: At tayo naman sa PR, bahagi yan ng kanilang pag-modernize,
0: yes,
9: sa kanilang system sa ngayon. Pero ang DIR naman, ang sinasabi ito kahit mga noong nakaraan pa, yung digitalization efforts nila tuloy-tuloy at posible pag naging successful ito ay maging bukas din ito sa publiko ng sagayon. Tama ka, no? Yung mga dokumento, yung mga transaksyon sa BIR ay mabilis nang matatrack ng publiko kahit online at hindi na nila kailangan pang magpunta ng physical sa tanggapan ng BIR.
0: Yun. Okay. Mary, salamat na marami for the updates mula sa Bureau of Internal Revenue.
9: Balik sa inyo, Alan. Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much. Mary and Bastasa mula dyan sa BIR sa Quezon City. 47 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang. Ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Nature-based solution sa pagbaha, tinitignan ngayong na solusyon ng Department of Public Works and Highways. Yan pong balita natin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
1: Rancho Pilipinas. Report.
0: Lorenz.
16: Itinutulak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kombinasyon ng nature-based at concrete solutions sa mga proyekto kontra baha, partikular sa mga bayan sa Northern Manila Bay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan baguhin ang nakasanayang pagdedepende lamang sa mga konkretong flood control structure at pag-aralan din ang mga sistemang matagumpay na ginagamit sa ibang bansa gaya ng the Netherlands. Sinabi ni Dizon na wala silang iisang solusyon o walang isang solusyon sa pagbaha, dapat pagsamahin ang mga infrastruktura tulad ng mga diki at iba pang nature-based interventions, depende sa kondisyon ng lugar. Tututukan ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi ng Malolos, Bulacan, ngayon din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan, Pampanga dahil iba ang kinakailangang flood mitigation measures sa mga lugar na nabanggit kumpara sa Metro Manila. Target ding simulan sa susunod na taon ng ilang detention basin habang inaasahang mabubuo sa loob ng 6 na buwan ang plano para sa mga earth dike. Binigyan din ni Dizon ng kahalagahan ng pakipagtulungan sa mga foreign expert upang maiwasan ang maling proyekto at pag-aaksaya ng pondo habang pinabibilis ang pagpapatupad ng mga solusyon kontra baha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: 51 minutes makalipas pong 7 AM. Oh, ito dun sa mga nagtatanong kung kumustang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Expected ba naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong binabantayan kahit na nasa labas pa ng par, ha? Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Glyza Escolyar. Glyza, good morning!
17: Good morning din po sa inyo, Sir Alan. Para po sa lagay ng ating panahon, sa kasalukuyan po ay asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil po sa trap no, ni Bagyong Surigay. Ito po ay nagdudulot po ng Maulap na kalangitan sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po sa nabanggit ng mga lugar ang kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog. Posible po ang mga flash floods at landslide lalo na po kung meron pong mga thunderstorms. Sa Bicol Region naman at nalalawing bahagi po ng Eastern Visayas, maging sa nalalawing bahagi po ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap lamang po ang kalangitan at asahan po ang mga localized na mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Gaya po ng aking nabanggit, yung Bagyo Surigao po ay nasa labas po ng Philippine Area pa sa ngayon, pero inaasahan na ngayong umaga ay makakapasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at tatawagin po sa pangalang Bagyong Queenie. Huling namatan po ito ng pag-asa, 1,500 kilometers, silangan po ng Northern Luzon, taglay po ngayon ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Kaya ito po ay nasa category na tropical storm. At ang pagbugso po niya ay nasa 90 kilometers per hour, kumikilos ng pakanluran, ilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Maaari pong maging typhoon intensity po ito sa loob ng par by weekends at pinakamalapit naman po ito sa extreme northern Luzon sa araw po ng Sabado at Linggo. Pero sa ngayon po, sa forecast track po ng pag-asa ay wala po tayong nakikita ang landfall scenario, pero sa ngayon po ay hindi pa naman po natin naru-rule out yung ganong scenario. Kaya po manatili pong updated sa mga ilalabas po na bulletin ng pag-asa sakaling pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Glyza?
17: Opo, Sir Alan.
0: Sabi mo bandang Sabado, Sabado o Linggo, ito'y pinakamalapit sa lupa. Pero dyan sa extreme northern Luzon, lalapit, didikit, pero hindi tatama mismo sa lupa, sa kalupaan, ika nga. Ayun, Glyza.
17: Opo, tama po yung sinabi niya po, Sir Alan. Although hindi po natin nirolol out ang possibility na mag-raise po tayo ng mga tropical, opo.
0: Ng signals
17: dito po sa extreme na Northern Luzon ay sa ngayon base po sa forecast track po ng pag-asa ay hindi naman po sa ngayon po ito maglalandfall. Although syempre hindi po malayo pa po ang Sabado at Linggo kaya po hindi pa naman po natin na-rule out na pwede po itong makalapit ng husto dito sa extreme Northern Luzon.
0: Okay. Glyza, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center. Thank you very much.
17: Maraming salamat din po.
0: Thank you, Glyza Escolar mula sa Pag-asa.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday. Uy, Thursday na. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin at si Glory Febagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mark Bukiron, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
18: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
10: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
25: Radyo
10: Magazine,
23: 1278 AM.
26: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
30: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.